0: pagkamo sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: XFM! XFM!

0: 8:12 in the morning, mga katropa. Welcome back, mga igsoon. Ngayon sa atong Lunes edisyon, mga igala, Pizza Quinte. Sa bulan sa Hunyo, ng kasamtangang tuig 2026. Tawag niya po ninyo karabuntagan, mga igala, hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon. Inyong anchorman, Mr. Bullseye Mati, mga igala, katropang Vicente Pichon IV. Napaganda mga igsoon sa ating mga technical partner engineers, technical side. O ba na itong karapuntaga mga igala, si katropang engineer Ken Acevedo o katropang engineer Virgil Picong Ordinesa. Good morning sa itong mga viewers mga igala. Naka-Facebook live na yun ta mga igsoon. And naka-YouTube live na ta mga igala. Pwede ta ninyo i-search mga igsoon sa XFM 99.1 Mati City page. Sa atong YouTube channel mga igsoon, ang XFM Mati Official mga igala. Good morning Mr. Tristan Wyatt Vigulay. And good morning Miss Daryl Sobrecare Balante. Ang gatanaw mga igala, karong buntaga mga igsoon. Good morning po, kang Police Colonel Richie Siong Bukol. Ate Maricar Bukol. Abaguro na ba ni mga higala na kadawad sa kining prestigyoso mga igsoon nga pag-ila. Kining plake mga higala si Police Colonel Richie Siong Bukol, gikan mga igsoon sa Gawad Pilipino Awards mga higala. Duyan ka ng kagitingan awardee. Ang atong kanhing Provincial Directors Davao Oriental Police Provincial Office kadungan mga higala ni Governor Nelson Boy L. Dayanghirang Senior ug sa daghang uban pa mga higala nga dunay mga dagkong katungdanan ug mga ordinaryong empleyados gobyerno ug sa pribadong sektor mga igsoon. Kining pag-ila mga higala. At taas yun ni sumbanan mga igsoon kung maila ka mga igsoon isip pa huyan ka ng gagitingan awardee tungkol sa Gawad Filipino Awards mga higala. It's such a pleasure and pride mga higala of the Oriental Davaoeño that one of our former provincial director of our province's PNP Davao Oriental Police Provincial Office mga igsoon ang usa sa napili mga higalang hatagan sa maong award. Tripunta mga higala sa dugang panato nga mga isgutanan mga katropa. Ang atong Davao Oriental Police Provincial Office o kung speaking of DOPO mga igsoon di partisipar po mga higala sa socio-civic parade may tungod mga igsoon sa 128 Philippine Independence Day. Pero una ni ani mga higala ato ning balikan na katropang Ken. Dali lang kayo naambak ang akong naagyo din sa amuha mga higala ang pinakamaayog yun nga technician mga higala. Huwag pagdapig-dapig mga igsoon. Ngayon na yung mga igala ka-update ang transition na ito mga igsoon. At usang i-congratulate mga katropa. Samtang nagkapi mo diha mga igsoon ha. Kung nangapi mo karon mga igala, wala pa mo ka pangapi mga katropa. Sulayin ninyo mga igsoon. Kini nga itong lamian o healthy nga kape mga katropa ang itong Santon Plus Coffee Mix. Puno mo yung variety nga kapilian mga higala ang itong Santon Plus Gold o Santon Gold Coffee Mix mga higala o ang itong Premium D3 Coffee Mix. E kini nga itong mga lamian o healthy nga mga kape mga higala makatabang gayon kini. Pagpugong mga katropas pipila ka mga sakit o balatian, lakip na ang pagkawala sa memorya mga higala. Kaya mahitungod tungod din nga itong usa mga higala sa mahatag kanato nga maayo nga resulta mga igsoon Santon Plus Coffee Mix. Kining pakusgo ng atong cognitive function sa ato mga utok para di tanali ang manguhon mga higala di tamalimot na mo'y inungdan sa pagkawala sa atong memorya mga katropa. Kinipong atong lamian o healthy nga mga kape mga katropa ang atong Santon Plus Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 mga higala. Tabang kini ma-regulate ang pagbiting sa atong mga kasing-kasing mga igsoon. Pagkalma mga katropa sa atong mga nervous system mga igsoon. Tungod kay all natural ang ingredients sa atong lamian, mga higala ug healthy nga kape. Sama sa kamunggay, mangustin o soya beans nga ingredients mga higala. Wala kinisagol nga caffeine mga igsoon, munang di ta nervyoson mga higala. Gawas pa ni ini mga katropa, walay side effects ang atong lamian ug healthy nga kape. Munang healthy kini mga higala, di lamang mga katropa nga nakapangapika mga igsoon sa kalamian ug healthy nga kape. Apa nakapanambal usab kita mga higala. Sa sunod ninyo pagpangapi mga katropa, kung wala pa mo kapanulay mga higala, panulay na mo sa atong Santon Plus Coffee Mix mga igsoon, ha? Sa atong Santon Gold Coffee Mix o sa atong Premium D3 Coffee Mix mga higala. Nindot po ni Parisan mga higala ang atong mga lamian o healthy nga kape mga katropa sa atong kampiyon nga mga kombinasyon, mga nindot nga food supplement products mga igsoon. Para sa ato panginahanglan mga higala sa matag adlaw sa vitamin C. Doon tayo ascorbic acid nga Santon Vitamin C mga higala. Kanindot aning atong Santon Vitamin C mga higala, kaya doon na kinispirulina nga puno sa vitamin A o 10 times mga higalang mas daghan kitang makuha nga vitamina kaysa carrots. Sako pong mahatag nga tabang ang Santon Vitamin C sa pagpanindot mga higala o pagklaro sa atong mga pananaw mga katropa. Lawas pa niini ang atong Santon Vitamin C, mutabang ka na ito mga higala sa pagpalambo sa atong immune system. Ano lang atong mga pamilya, mga higala, mga mahal sa kinabuhi, di dali magkasakit o malayon nga magmalipayon ang atong mga pamilya. Inom ka mo mga katropa sa atong Santon Vitamin C, ang atong alkaline nga vitamin C mga higala. Kining atong mga nindot nga produkto, gikan sa atong mga lamian o healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. Sa atong Santon Vitamin C, ang atong ascorbic acid mga higala nga Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit kini sa mga suking butika nationwide mga katropa. Makita og mapalit pod sa atong mga Yes to Health Incorporated Clinic. Order po din mga higala sa Shopee o Lazada para di na mo maglisod, i-door to door delivery na lamang. Dari ka na ito mga katropa, City of Mati ang atong Yes to Health Clinic na himuta. Diyan sa may ground floor lamang sa may A Square Building, Barangay Central sa Quezon Street mga higala, Barangay Central, City of Mati mga higala. Di lisod pagitaon ang atong Yes to Health Clinic diha mga katropa, ha? Kay gawas sa dako, klaro ang atong karato na. Sa alamang kita na himutang mga igsoon, ubos o tungod gayod nga bahin sa Bank o Pag-ibig Office mga higala. Usa mga katropa, adtuan na ninyo mga higala, ha? Isitaha ang atong Yes to Health Clinic o pangitaha mga higala ang atong mga nindot o mga healthy nga mga produkto mga higala nga makatabang gayod sa imo o sa imong pamilya. 8:20 in the morning mga higala sa atong pagbalik. Isigutan atong mga higala ang baguhay lamang nga nahuman o pag-abli mga katropa na ining First Caniugan Festival o 60th araw ng Tarragona mga higala nga malampusong giablihan kaniyad tusab nga milabay nga Biyernes. Kining tanan atong balikan human sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-saring balita, balita, expose, expose at kontrobersa, tututukan sa Bullseye, Bullseye.
2: Usa ka adlaw, adunay usa ka pare nga gipangutana ni Kuring og dinhi.
3: Bade, bade.
4: Kuring, unsa man ka na? Mahitungod ba ka na sa Biblia?
3: Ano man? Nagbalik ka! Kapo! Baya ka!
4: Ay, unsa unta man ko rin nga di man musugot ang akong ginikanan gani adto nga mag-madre ko.
3: Exciting!
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baspog pa. Ay kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisabayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ibaspog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nagyoy panahon na magluya ta. Kasay, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong kumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.

0: Tatamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis ug muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit ug makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng lipot ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko at tik kaayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A ug 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot ug klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
3: System Pain.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pusaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

8:28 in the morning, mga katropa. Alas 8 by the 8 na mga igsuot. Nasa iyong kabundagon, din karoon sa ato padayon kapag pangalagad, mga higala. Sa programang Bullseye. Monday edition, mga higala, pizza 15 kitas bulan sa Hunyo. Tuig 2026. Sa maghihapon nito karbuntaga, mga katropa, inyong anchor man, Mr. Bullseye. Mati, katropa, ang Vicente Pichon IV. Maganda mga igala sa ito mga technical partner engineers technical side. Sa upanatos sa Picas Lawag mga katropa si katropang engineer Ken Acevedo o katropang engineer Pier Hill Picong Ordinet. Kita mga igsoon sa dugang panato ng mga iskutanan mga igala giring ato mga naka-line up ng iskutanan karong buntaga. Ang mga personahe mga igala sa Davao Oriental Police Provincial Office. Nagpakita mga igala sa ilang katakos atol sa nilabayang socio-civic parade. Dari karon sa siyudad sa Mati, mga higala sa atong 128 Philippine Independence Day Celebration katong milabay nga Biyernes, mga katropa. Ipangunahan, mga igsuon, ang atong kapulisan sa Dopo, mga higala, Davao Oriental Police Provincial Office Officer in Charge, Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr., nga mao'y nanguna mga higala o katapad sa atong halangdong mayor si Mayor Joel Bayusi Almario mga katropa atong pinipahigayong Socio-Civic Parade 2026 Bullseye! Atong milabay nga Biyernes mga igsoon in celebration ni mga higala sa atong 128 Independence Day Celebration Bullseye! Sa atong aktibidad mga higala giasalmutan gayon sa kanatong gining mga law enforcement agencies mga higala. And while looking at the parade sa photos and videos mga igsuon, we as Oriental Davaoenos mga katropa matinyan sa atdat mga igsuon atong yung bati o atong nakahatag kini kanato mga higala garbo ang maong pagpasundayag sa maong socio-civic parade mga katropa. Looking at our police personnel from Dopo headed by no less than our hardworking officer in charge Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. Makalipay mga higala ang atong kapulisan sa probinsya let alone dari karon sa atong syudad sa Mati, pinagi sa atong Mati City Police Station through the leadership of, usab ni Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saao o sa iyang Deputy Chief of Police nga si Police Captain Ariel A. Ismael are looking very capable mga higala of securing our lands, the people, our establishments mga igsuon against criminality. Ingon ani mga higala ka nindot mga igsuon ang ginapakita karon sa Davao Oriental Police Provincial Office o sa atong Mati City Police Station. Dito na to, nakita mga higala ang ground capability sa atong Dopo atol sa nisgutan nga parade. Together with our Philippine Army, our 101st Infantry Brigade and 66th Infantry Battalion mga higala sa atong Philippine Army

0: og 67th Infantry Battalion nga maoy naka-assign og maupod ang the secure sa atong probinsya mga Igala on the part mga igsoon sa atong mga kasundaluhan. Oh. As Matinians, as Oriental Dabawenyos, we can only admire mga Higala the military and police might that we have in the province. Okay, di tanan mga Higala, mga katropa, mga kaprobinsyahanan, nga lokalidad adunay susama mga katropa ka madasigon, mabtikon, og kapable nga puwersa mga katropa sa atong kapulisan just like what we have here in Davao Oriental mga igsoon. And this clearly shows mga Igala the able leadership that we have right now under Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. Oh, kay pagsugod ani ni Adri mga Igala, of course daghan ang natingala, daghan ang adunay mga pangutana. Pero it was just but a normal process accordingly for the movements diya karon sa atong mga kapulisan. And of course, di po nato mga Higala makuha ang discount mga igsuon. We cannot discount the fact nga ang atong kanhing provincial director mga Higala sa atong kapulisan sa Dopo mga Higala was equally abled mga igsuon in serving the province for the past 7 to 8 months mga igsuon. Perting naghana po yung nahimo mga Higala. Meaning to say, Dopo as a police organization stationed in Davao Oriental, no matter or whoever sits at the top of the pedestal or the throne mga Higala, bisag kinsa pa ang magdumala nini. We have a unit, mga Higala. We have our PNP that are ready, able, and always visible to the public to secure our safety and security for the entire province of Davao Oriental, mga igsoon. Mabitaw, mga Higala, kinibitaw ang usahay, mga igsoon. Just like sa ato sa Mati City Police Station, atong milabang adlaw mga Higala, di na lang nako hinganlan, doon na tayo sa ka-local vlogger nga nag-cross-post or nag-repost mga igsoon sa usak ka video nga nakuhaan sa ubang lugar. Riot mga Higala ang unod sa video. Unya ang pangalan sa lugar magsaysay. And as a local blogger, kung wala ni mo gimension kung asa nang lupalop nga bahin ang magsaysay ngay mo gihingandan, it can mislead, di ba? Posible nga malihis ba? Og imbis ka dili diri sa Mati City nahitabo ang riot mga Higala, makaingon ang mga followers, ang mga nakakita sa video nga Mati na sad. Nadugay na mga Higala diri sa City of Mati nga wala tay ingon ana mga katropa. Remember ang atong guesting sa atong Mati City Police Station through Police Captain Ariel A. Ismael, atong Deputy Chief of Police, and sa atong mga interviews kang Police Lieutenant Colonel Frederick Sisao mga Higala. Atong gibalik-balik mga igsoon ang isgutanan nga bisan pa man mga katropa nga ang atong kapulisan sa syudad. Bullseye! Kulang gayud mga Higala ang police to population ratio. Di lang na diri sa City of Mati. Bullseye! Sa tanan na mga Higala, halos tanan. Wagid na ma tuman mga Higala ang 1:500 nga police to community ratio, police to population ratio mga Higala. It's always either more than that or double that number mga Higala. Meaning to say, kung ang usa ka police mga Higala nga kawani sa police force sa locality, ang angay niyang bantayan mga higala gikan sa populasyon sa komunidad. Kinintos kabuok. In most cases and most of the time, times two, times three ka na mga katropa. And that is the reality. Dari karon sa atong nasod Pilipinas. Meaning to say, bisan pa man mga katropa nga dako ang area mga igsuon, ugdi kayo inguna na kadag-an ang ihap sa atong kapulisan sakop sa Makati City Police Station. But they were able to do their jobs. Ilang yun ning nahimo mga higala ang ilang trabaho. Ilang natibawas mga katropa ang ilang obligasyon na to serve and protect the community.
1: Bullseye!
0: Ang resulta ni ini mga higala, malinawon nga kasaulugan sa 19th cityhood anniversary. O gining 53rd Puhada Bay Festival mga igso. Ngayon, makita po nato mga igala ang atong syudad sa Makati karong panahon.
1: Bullseye!
0: Wala na kaayo tayo madunggan mga katropa ha? Nga doon ay mga nag-riot, doon ay mga gilungkap, gi-snatchan o kagamitan.
1: Bullseye!
0: And other heinous crimes mga higala. And di po babitin mga katropa ang accomplishment report sa atong Makati City Police Station.
1: Bullseye!
0: And of course sa tibuok Davao Oriental Police Provincial Office mga higala karong panahon, because we are hitting our mandate's target mga higala in the fight against criminality. Nanguna perminte mga katropa ang Davao Oriental Police Provincial Office. So we would like to acknowledge that mga igsoon. Kita nga katawhan mga higala, ihatag nato ang pag-ila. Ihatag nato mga katropa ang credit paingon sa atong kapulisan. Because of the hard work that they do for the city, for the province, which in return is giving us peace of mind because of the security, the culture of safety that we enjoy. Atong gipahimuslan diri karon sa atong probinsya sa Davao Oriental o siyudad sa Makati mga higala with the support of our local government unit, the People's Administration, Honorable City Mayor Joel Mayo C. L. Mario, and Honorable Davao Oriental Governor Nelson Elboy Dayanghirang Senior, and all the municipal local government mga higala that supports our PNP in all the campaign against criminality mga higala, and securing, making sure that the public, our people are safe at all times mga katropa. 8:40 in the morning na mga higala. Alas 8:40 mga katropa, trikaroon sa ato pa dahil mapagpangalagad sa programang Bulsa. Umalik mga higala ang atong talamanon o si katropang Vicente Pichon IV. Kuman sa mga pahibalo, standby!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye!
3: Ikaw yung bata aga, tapulan yun kayo ka.
4: So, ay?
3: Layas dire kung di ka masugo.
4: Usa?
3: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
4: Okay, sir. Bye-bye. Mga katrupa, exciting!
5: Sa Top Plus Gold User, atong paminawon. Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Na ako'y gidato nga pagpanakit sa akong tangko. Ay blood na ko. Sa hal tagad, nakabato ko gusong lipon. Ito nga, nakadingot ko sa radyo na ang hantog ka. Ngayon nga, bako na kung ana akong lula. Ito ni Palito, akong gigisingan. Akong giminto, nakaharot ang buwat ang stab. Akong nabantayan, na nawala naman doon sa bakit sa akong tangko. Gusong lipon. Bagong salamat sa Phantom Plus Gold. Mga pareha o gidato sa ako. Gusto ninyo ng Phantom Plus Gold. Basing pareha na ako. Baangay sa maani. Ako daw si Jonathan Layaw. Phantom Plus Gold user sa pat
6: Santon Plus Gold, tapak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami, yun.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Limidyod, magsakit nga akong mata o magluha-luha. Bisa ko patra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit nga akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Tong naging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
6: Purma da gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. May one time a sore throat ko, wala gilain makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ibigay sa mga butika.
12: Kung mamino ka sa XFM.
13: Hoy! Tao sa mangka nga sige kagtungo. Galuya mangka.

panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

8:47 in the morning, mga katropa. Alas 8:47 na mga igsoon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programa ang Bullseye. O maghihapon ninyo karumbuntaga, mga katropa, ang inyong angkorman, Mr. Bullseye Mati. Katropang Vicente Pichon IV. Nabagad na mga katropa sa atong mga technical partner, engineers, technical side, kauban nato karumbuntaga, si katropang engineer Ken Acevedo o katropang engineer Virgil Picong Ordines. Dilinta mga higalas, dugang pa nato ang mga isgutanan, mga igsuon. Ilunas tanan mga higala, dapat mga katropa, protektado kanunay ang atong pamilya. Labi na karong panahon mga higala, hindi nato matagaan mga igsuon. Dapat mga katropa, patumaron nato ang atong pamilya. Ita mismo mga higala o premium D3. Ang atong soft gel capsule nga premium D3 mga higala, makahatag mga higala o instant nga energy. Katabang mga katropa sa immune system sa atong pamilya. Tungod na doon na taas nga medium chain triglyceride. Kaya kung musulod sa atong kalawasan, mudiretso kini sa atong mga dahi o mamahimo kining instant nga kusog mga higala. Kining atong premium D3 mga higala muna ang atong panangka para sa mga viruses o bakterya mga igsuon. Kining atong premium D3 mga higala mo ang vitamin D3 na doon ay VCO o moringa seed oil extract mga katropa. Mapalit kining atong nindot mga higalang produktong premium D3 mga higala sa inyong mga suking butika nationwide. Order po si Shopee o Lazada o mapalit sa atong Yes to Health Clinic na nahimutang din mga higala sa City of Mati. Ana mga katropa ang atong Yes to Health Clinic sa may ground floor, A-Square Building, Quezon Street, Barangay Central ng siyudad sa Mati mga igsuona. Naupadayon karon mga katropa ang military aid kining tabang mga higala gikan sa atong kasundaluhan nga na doon na 86,000 ka mga pamilya mga higala ang natabangan sa atong mga kasundaluhan kining mga pamilya ang direktang napektuhan sa kusog nga linog nga niigo dito sa Sarangani province particularmente sa General Santos City mga higala. Ang atong NDRRMC mga higala nagkataho nitaho mga higala nagkanayon nga aduna nay 86,135 ka mga pamilya posibleng nadugangan pa kini mga higala ang natabangan sa atong panggamhanan ug sa atong mga kasundaluhan mga higala sa Philippine Army mga igsuon human nga naigo kini sila mga higala mga katropa sa magnitude 7.8 nga linog diri sa Mindanao kadumilabay nga Hunyo 8 mga higala. Sa latest nga situational report sa NDRRMC mga higala, adunay equivalent mga higala nga 392,806 ka mga persona ka mga tao mga higala gikan sa 352 ka mga villages sa Region 9 Zamboanga Peninsula, Region 11 sa Davao Region mga igsuon, Region 12 sa Soksarjen mga higala, particularmente di Sarangani Province o General Santos City o sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Convarm ang natabangan mga higala sa atong nasyonal nga panggamhanan o sa atong mga kasandaluhan sa Philippine Army mga higala. Padayon gihapon mga katropa, of course, ang atong Philippine Army sa pag-assist mga igsuon sa ato mga national government agencies. Og matod pa ni Philippine Army spokesperson Army Colonel Louis Dimaala Philippine Army nga ang atong mga kasundaluhang rescue units mga higala anaa sa General Santos City hangtod karong mga panahon na padayon nga gasuporta sa mga emergency response operations sa atong NDRRMC mga igsuon o sa atong local counterparts dihang dapita sa atong City Disaster Risk Reduction Management Office para sa ilang mga emergency responses mga igsuon o mga uban pa nga mga humanitarian aid mga katropa. Kining atong mga kasundaluhan mga igala sa Armed Forces of the Philippines sa Philippine Army

0: FM Makati City 99.1 Exciting.
1: Kami kalau deh.
2: Ora.
1: Utang aku pa.
2: Eh, usah menang imo pangutana.
1: Uncai Spanish.
2: Saun zaman.
1: Kalam taboy is uling.
2: Kisayun rana.
1: Sige na ube.
2: Aguan. El Niño Misotoy.
1: Exciting!
3: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: My name, Ochia, 55. Santander, Cebu. Gasiyo, taong bumiyan sa ginga sa'yo. Nang buwa kong babungod. Kasi kaayo to, di nang akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin.

0: Coffee Mix.
1: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mga butika. Claire Skin Beauty's

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunful Plus Herbal Oil.
1: Ako po, TSL Komplikado, Balam Antike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig po sa radyo ang Sunful Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunful Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Sunful Plus Herbal Oil. Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rin kataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C. Nindot na jud akong pamina o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni ito.
0: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako de si Randy, taga Cebu, usak ka sensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sukan nga naminaw ko. Karon ha, nadawat na na ko bro.
7: Exciting!

0: ordinaryong panahi ang ilang serbisyo. Undili, customize apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship ug customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha, basta quality garments. Sunrise Jud. Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe?
2: O sige no. Ibutan ka sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa man imo sinakulo? Ug ata ba ni? Naani ba to?
1: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipase.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay ug sinaw pagayon ang tipase niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama-sama mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa,

Sai kanya peri Michael sa imong kantat today marabagan sa kapo da kan buka buhi na ko peri Michael oi bela mga maring welcome sa tibo kami dinaw mga namati karo sa to ang panagaban welcome kamong hurot mga maring ha diri sa to ang tulumanon kung ako ikaw

0: Alright, mga maling, welcome back.
1: Yes, welcome ta sa ato ang mga palatuntunan. Ang atong palatuntunan nga di basta-basta, ha?
0: Yes, mga maling, atong oras alas 11:13 na sa buntag. Kami gapon ninyo mga bakarong buntaga. Kami kanya ninyo mga anchor woman.
1: Yes, last man.
0: Ako si Maring Inday Erica Deligapa Delimestesa sa panig makopyan saan tungod kay mangunay o silingan.
1: Ano? Okay, syempre, kawa rin nyo. Kalilain mas sa ili na rin. Para gapon sa una o karuan.
0: Ay, pasensya ay kaaya mga maring. Kaya medyo naipit mi sa oras. Kaya ipit galing itlog.
1: Ipit galing itlog sa trip nga arang amaya. Nya, kaya medyo kayo. Nya, ngayon mong itmi gibs. Kaya
0: yes.
1: Mora na ka ng miracle fruit.
0: Na, kanang kawin ka lang. Mati nga lang, kawin na ka. Kung saka brown basta mong ipiton. Kaya puti lagi siya dahil.
1: Ah, malus. Ikaw na ipiton. Hindi baka mga luspan.
0: Ay nako mga maring, sundi me sa toang Facebook Live sa XFM 107.1 Tagom kay live ta karon sa Facebook mga maring.
1: Mm-hmm.
0: Kanya pilihan lang sa mga bayot kay live buta karon makita niya sa XFM Mati City Facebook page.
1: Aba, o asa pa gyud ta makita bi?
0: Diri sa XFM General Santos City.
1: Aha, di na ta mag-joke ya ha kay pala kay nang mga kay ayan po na ito ato mga kaigsunan sa General Santos o sa Sarangani. Yes. Mm-hmm. Na makabalik sila sa normal.
0: Okay, syempre mga maring taon-taon na itong aghato na po na ito ni ato ang mga viewers at mga listeners nga sa ila mga gusto mo donar doon yung mga malumong kasing-kasing.
1: Mm-hmm.
0: Malumo nga mga kanagad yung mga tungol.
1: Aha. Guban pa.
0: Malumo nga mga internal organ.
1: Aba.
0: Mamahimo ka mo diya nga mag-donar.
1: Mag-donar. Ayaw po nang i-donar.
0: Mag-donate.
1: Nga mag-donate.
0: Kanyang sinabang tao na. Laila's like spilling kay donay R.
1: Donay. Module.
0: O, kung niya taod-taod mga higala, itong sabog niya kaninyo sa kahanginan, kompita na ito na hipos nga ganaganing kantidad. O, kung unsa pa nga mga matang, ay mga bugas,
1: gas, mga gatas, o lamas.
0: Bantang doon na yung mga as.
1: Yes.
0: Pwede mo diyan mo hatang.
1: Til as.
0: Mga kuan, mga abot, uy.
1: Uy, salamat na lang si Marian.
0: Thank you.
1: Si Marian Ettery. Thank you.
0: Kana. Salamat kayo, Maring Marian, ha. Kay grabe jud kayo si Maring Marian. Liba, ispuko mo na, Maring. Tulog ka dump truck, nga. Tulog ka dump truck, ayong gihaton. Nagpasaan to ganina, Maring.
1: Grabe, uy. Kayungon lagi ko ang grabihan naman yun yung ato ang mga steeping ano, uy. Di naman basta-basta yun, uy.
0: Siyempre, si Boss Balongpon nga nagpahipi Ras Dublin, maayong buntag. Oh, thank you, sa Boss Balong.
1: Yes, Boss Balong. Thank you kay Boss Balong, ha.
0: Mga taga Marian, sa Bulaloan, labi na gitmakitan din sa may pag-ibig, purok pag-ibig sa Pioneer Street. Sakop sa may barangay man kilam Tagom City.
1: Aba, bisag mga walay pag-ibig. Bisag mga walay pag-ibig, ha.
0: Basta makakaon ka sa Marian's Bulaloan, may gugman na ka.
1: Aba. Ay, shout out sa mga nagtanaw sa itong live karun.
0: Hello,
1: mga Ariaters.
0: Naman ko din sa kong shoulder bag, nakabutang niya kung isa ka cellphone bayot.
1: Bibi, tanama, ipagkakita kay mga... Ikaw, wala ka sila kaguya, makaidahin, tagdua kayo mga cellphone.
0: Ayun, saba kay... Mina naman si Edgar.
1: Ano?
0: Madiskitaan na po, tabi mo siya, nanapod ko yun, kaduha na po kong laing tip.
1: Mga ni, uy, kay Linlin eh! I-shout out si Linlin, uy!
0: Hi, special greetings to Linlin. Kamusta ito mga pamitay, Linlin? Kumusta itong mga tapay?
1: Yes! Kung magkain ni si Linlin. Grabe na siya kayo. Di na basta-basta. Sige na, oh.
0: Aba di ay?
1: Oo, di na rin siya kayo.
0: Mara siya call center sa?
1: Oo, kung na siya ka nang, nakagal siya ka mga, mara siya ka nang assistant sa kanagaling principal o di na sa advisor na kagigipag-chikan.
0: Mara siya ka nang kanagaling baligya o ka ng mga condo unit.
1: Oo.
0: Bayawan naman dyan kini mga stepping ni si Maring Linlin. Hi, Lin!
1: Asya, bago din on bro.
0: Lin,
1: laki mo din siya?
0: Laki din.
1: Laki din siya sa una.
0: Ako siguro ni itlog. Member na sa mga ducks sa una si
1: Lin. Sa mga ducks.
0: Mga maring, i-text me sa 0966306959 o kaya kalimot bayot, ha? Live sa tamabati karon diri sa XFM Bukidnon.
1: Tama, o ga, syempre. i-greet ito ga especially, ha? Dapat yeah. Especially yun, no?
0: Sana.
1: Si Irday Marie. Oh, o kang si Kwan Cinderella.
0: Ito, taga di eh.
1: Taga di eh. Di sabi taga di eh.
0: Sili. Sili. Speaking of Cinderella, ito po iti bayang niyang bana nga dako kay Gargada.
1: Wapong tao saan?
0: Si Jonah.
1: Si Jonah Lo.
0: Jonah Lo Corsiles Pagutayaw.
1: Oo, kana.
0: And sabi ka sa bahay mga maring live, kabutubutob na karoon diya sa lugar nila ni Rie.
1: Rie o si Rie o si Ray? Sabi mo.
0: Ni Rie asa?
1: Sa kuwan diya sa may XFM San Francisco Agusan del Sur. Aba, si Rie Surabasquez?
0: O si Ray
1: Ray Alinton? Aba?
0: Wala na, ito po ito yung bayaan, grabe kay mga swing arm, hamis kay swing arm, ang telescopic, kanang mo bounce good, bayaki mo play.
1: Ba.
0: Wala na si Conilo.
1: Uy, papa, napan eh. Si Conilo eh. Kuya mo na telescopic si Conilo eh.
0: Mako ba di ay?
1: Mamita nang kanangan ka na siyang magdadaro. pang trail jo kayo na siya kanang telescopic
0: wala sa farm pero ginadaran siya
1: farm to the market road kamo ha
0: dito mag-ana kayo na mga bata na minaw doon si Michael Ricabo
1: si Michael Ricabo ang aking kansa
0: sa XFM
1: Bukidnon.
0: Og siyempre mga maring naminaw pagkaroon diri sa tuasap sa panag-uban to si Vicente Pichon the Fourth.
1: Si brother na tala si Vicente Pichon.
0: Og si Ken Acevedo og wala lain na pinakagwapa diri sa Madang Public Market gigagubtan sa mga lalaki wala lain
1: si Day Tato. Ang half human half Chucky Dal.
0: Ayun ba? Isa ka, inom sa baybay sa barangay Luban ba kay inagtagay na ko siya kay mahadlok ko mo kung sige ala ayaw kong paakwan
1: ikato ka ni pagulin niya mga alas 3 sa dosin uli alas 3 sa dosin kay Blau uli hadlok ang mga jatot oy pagsakay niya puto kaalas siya kayo ng mga jatot kuya na yung panahon doon kaya bisag ang mga chakidal lag motor na hadlok
0: wala kaasta ang mga jatot
1: yes
0: kuya wala naman kayo na si Inday Tato diya sa may XFM Mati.
1: Mabalipin ko lang siya. Daway lami.
0: Ato pa nung Lilion eh. Anto Anbil. Lilion tanong live dili. Kung doon ba yung mga kuan dili ang mga maring. Okay, but anyway, minjo gamay man ito ang oras mga ingala. Dito maglangay mo. Tawad ako sa mong pagbalik.
1: Oh no.
0: Mo tila na. Mo gawas tila na. Tila. Mo kuanta mo.
1: Mo ansa.
0: Mamaritis and friends.
1: Ala sige.
0: Hindi naman akong signal. Sa silingan nun siguro ko nagkakunik.
1: Sa silingan yung kat yun.
0: Ay, dinilig ko sa Hot in Phoenix ka, kunik.
1: Amin ako sa Bulgari ka.
0: Ayan, sabak, kaya basi gilang baliho ng password. Ayan, pag-ana bayot, kaya basi gilang ilisan ang password.
1: Dito na, may room, mayan na di, may room.
0: Anyway, sa ito ang mga viewers, sa mga late viewers. Onya tao to mga maring ano nang tilaan ninyo mga mensahe kay apan sa dili pa mga igala mo dawat sa tao
1: og sunatan no kay namay ni hatag og duha ka pesa pesa sa bulan na man
0: yes
1: kala mo request ka
0: ato ning ipahinungod ni kang nyara mamili ta kanta diri ang ipahinungod nato aning Kuniloy kay kini si Kuniloy bi ano grabe jud kay siya so na sa to ipahinungod ka
1: bi
0: para sa mga taga XFM San Franz. Wa nalabhan imong wig master abag yagit na sa
1: bagay. Sige sa.
0: Si kuan si Coniloy.
1: Coniloy aba sige, mamaya ka sa akin Coniloy ha.
0: Ay mo gawa kay wa mo pahawaan. Mabalik mi kondi mi makali.

0: nothing to lose, you're not the win. So when you jahan dili ka mo daog kay when man.
1: Yeah. So but sa but pa nothing to lose kanang wala gig one, wala gig.
0: Wala gig ka. Wala ka sukul.
1: Ay nako, mga maring. Anyway, atong oras, mga igala, alas 11:25 na. Welcome sa tuang special segment, kini ang
0: Demertes and Friends! Bebe.
1: Siyempre, mga igala, kini atong segment. Hato di ka dato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga gitungab-tungab ni Master. I like
0: yes,
1: ang pabilo niya.
0: Nakadiri. Ang kape. Grabe kayo. Ay, gali atong segment. Hagi. Yes. Hatod ka ito sa mayo kapapatod sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Para nga, mas malami ang imang pamati, mas malantip imang pangunahuna, mga marin, di ka makalimot sa mga nanglabay sa imang kinabuhi. Inam na adlaw-adlaw ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Yes.
1: Apil ang mga pait nga kasi natin, di unay, sa malimtan, no?
0: Oh, ay, shout out, tayo ko, no? Sa kuang, ikagaw na ko si Nathaniel, Dexter Nathaniel, diha, sa Agustin.
1: Hi, yes.
0: Ay, good morning, ni mo diha, agaw.
1: Apa sa dipata mo, Maritis, mga marin, ito na lang timbawaso ni, kaya doon na may mga kapatila diri, ah. Kan Josepen Pero Vicente de la Rama. Hi po, good morning mga maring Erika.
0: Aba. Bebe.
1: On board na ko karon mga maring ingon pa si Josepen.
0: Si sagisa.
1: Si Josepen.
0: Aba, si Josepen.
1: Na

0: bank, ha? Sige daw. Kanali lang, oh.
1: Pasa yung power bank kay Malovat ang imong cellphone. Sa tagapaabot sa, di ba sa basta nga check ni Master Internet nini, mga maring, doon naging mga screenshot. Doon ay mga link o doon na pag mga voice clip. Mga maring, ay kalimot din na ha kung doon na kahit patong-patong mga balatian din na mga maring, ha? Ang patong-patong balatian, mabungkag na siya sa inuman ng Santon Plus Gold. May pamaling balatian ng patong-patong pa. Uy, kita ka niyo ba? Nagkita
2: yun, ma.
0: Wala tayo patong-patong ani.
1: Wala tayo patong-patong kaya ito ang partner din naman makahimo.
0: Oo.
1: Makahimo lagi pero papakasaba ra.
0: May mali si Ma'am Kip-Kip kaya sige lang ka. Dagan po kayo siya ka na nga. Ang iyahang trabaho po lang, busy po kayo siya kaya patong-patong sad.
1: Baba di ay? Sana ulaman naman kaya ng siya. Uy. Kita ni kada sa kata ng patungan ani.
0: Kasi ano yung patungan ani? Oi.
1: May pa ni si, may pa kani si ambot lang kani si Coniloy na kada sa kani sa last na patungan.
0: Di oh. Wala lang siya na patungan, lalaruhan. Lalaruhan.
1: Pas kuyaw, pas ginagatan.
0: Yes.
1: Oi, kada ba yung words nga daro no? Diha ko na nagikan sa kuan.
0: Kangrig. Kangrig nagikan.
1: Kangrig na.
2: Kay magdaro.
1: Kada tayong word nga daro, gikan ni na sa word nga kuan, kanang charger. O nya kay namay ko nito, namay nagkuan ba niya, yung man nga ayaw isulti on si tinuod na itabuhan niya, kanang maulaw ta, kaya mga tao niya, papa, mama.
0: Na siya, siya.
1: Ma niya, namay mga bisita yung mama niya. Hindi ko ito, bata nga, nakasakpa ba niya yung papa nga, ang katabang gikuan sa CR. Diya instead nga ang word nga jerjer
0: gamit sa bata. Gigamitan niyo instead ha.
1: Ingo na sige. Lang si ang bata nga ma si Yaya gidaro ni papa.
0: Mana? Mana di ha? Nyanyi sana all gidaro.
1: Hus ka ba kabait instead nga masuko ang asawa ingo na. Ingo na asawa. Unsa? Yes ma. Ina si papa ni mo to paghuman ako na sa bata.
0: Ay, ka-enjoy ko dyan na.
1: Enjoy, oy. Sige, ansa tayo mga
0: kabit. Sige, oy, kabalukan ako'y check ka.
1: Ansa na?
0: Na ako'y kwento.
1: Oy, na ako'y kwento. Ansa na, once sa panang time na.
0: Masa mo na pa? Kanina nga kwento. Kwentuhan ta ka, ha? Ganang, grabe yung kaayo ba?
1: As in, grabe?
0: Na ako'y kailang.
1: Kinsa na.
0: What? Naglagot siya, naglagot kaya yung bala niya.
1: Uy, as
0: kaya,
1: in?
0: Kaya yung bala kaya, gisapot yung bala, no? Kaya yung sakinan mo, kaya mo muandar.
1: Pwede, ala, naguba siguro yung tingle bearing.
0: Nagubag yun. Nakaroon. Ang iyang asawa, wala lang yung tagayog pangkuan. Ano ba, pangpalit og
1: mga pyesa,
0: mga materialis, kaya asawa niya kay Kwan, yung asawa dahi, kanang, grabe kay ka-friendly. Grabe ka-friendly. Ano ba niya, si, ito yung bana niya, kaya kukiyan sa gayo.
1: Pero saan yung buhok sa asawa, para sa may kataas, ana?
0: Tas yung gamay, ana. Niya. Kuan, kanang, basta, kanang, pag umano kay, ang iyang bana dito, no, kay stress na kay ang bana, kaya, nakakuan, manggugaan na, good.
1: Katulang
0: kita na ito. Ito na gining adlaw ba?
1: Ay!
0: O, kato ba?
1: Maraming siya?
0: O, na siya!
1: Ay, naku!
0: Grabe lagi kaayo, no? Ano man lang yung inana man ang mga asawa, no?
1: Lagi mga inana ng asawa, day.
0: Kala ilang banal na pasagdala nila, no? Niya sila dito, guys. Sige, ragyap-yap silang kwarta. O, niya, pag umana, ang iyang, wala sa kapalito ka lang, papuha kapalito, alternator siya sa Kenan. Kaya nalira na lubat ang iyang buwan ang iyang battery.
1: Yan ito ang gini sa battery sa kuwan.
0: Sa asa?
1: Battery sa ispat. Kaya ang tabadiday ganyan sa wakasiga, gaya
0: ganyan. Gaya ganyan. Ispat. Ang grabe po ng battery sa ispat. Katong everyday?
1: Yeah.
0: Yes. Kuya Karo, ang kamalong pa? Ang baan na niya rin. Balong ka, gisabot-sabot yung tama, no? Kaya baan na kayo, nahibla. Yung asawa niya, wag yun tayo, pakipakaban na. Nagsigira, Istorya. Oh, kana. Nagsigira siya, istorya siya ang mga kinain dito sa Luyo.
1: O, nasa mga kinain di ay?
0: Nasa mga kinain dito. Yung mga kinain sa kayo, bungis-ngisun sa kayo. Ang gikwaan akong dukot, oy.
1: Wala. Muna tayo magkikaon ron.
0: Dami mga kayong dukot. Kaya na kaning dukot nga nililipagod.
1: So, sa lakton nga pagka-istorya, nalipat gud sila.
0: Nalipat yun. Oo. Paala ko, isa ka

0: bula-bula. Iwala ko ganang lumpiang Shanghai.
1: Muna kay tangaon niya mga K-9.
0: Oo, muna ka.
1: Basi mga kuan to, mga K-12 yun to.
0: Mga K-12 yun. Grabe rin yung kayo niya. Karoon yung mga narundi. Katulog paghayag yung balaga sa kalagot.
1: Mabadi ay?
0: Naglagot siya niya.
1: Pero kung magkulob, okay ra?
0: Oo, magkulob. Okay ra, magkulob niya. Ang asawa no kay, dinibrik-brik sa baw.
1: Mabadi ay?
0: Oo. Gina sa isang katawa.
1: Ito yung ginagana, pinalit na ito.
0: Alibrito. Gina sa isang amigo ba nga. Pahigo pa siya nagsabaw niya rin. Ningisi lang.
1: Ningisi lang siya. Oo. Ay nako, subot pa sabot kanang kuan kay siya kanang tipig kay siya.
0: Pero kabalo ka, dinot mo buga ayo to nga kuan. Okay, jokes ra man ang daw ina na oy. Magbuot man.
1: Nakalabay lagi ang mga katuigan kay kuan lagi. Na ako yung kaila di ang kuan.
0: Nasa
1: kanang librehon yang soft drinks.
0: Aba, adi ay.
1: Saging pud nga tundan. Nang bahog kay nga tundan.
0: Pero nga kuan kayo kanang kalanga lain kay pagkabaw kalanga sangkogis kutukuto.
1: Mura ka kuan ato ni kuan kasi ito yung mong sa kuan si Jane.
0: Kisa
1: si kisa ganito katong katong kuan
0: ang katong cinder na to
1: dili ba nasa link.
0: Kisa ay si kuan
1: katong ni tato gani
0: katong ni tato ay kaila si Linlin ato
1: kinsa na
0: si kuan si Candy Biloso.
1: Ah, si Candy. Oh.
0: Kailan si Linlin na. Kailan na pa doon si Linlin. Tanawa na ko, Linlin.
1: Grabe ka. Ayun, may mga stand-up ko. Ito na may suit ano, oy, kay naman eh, mga naminaw ron si...
0: Ay, bita, oy, dangon na ito ni Surya, ha, oy, basta kayo marato, oy, daway, lami.
1: Kumusta man ito niyang kuhan, magiging lami.
0: Oo.
1: Pero lami, biya kayo, no, tinlami, ah, kay, ganyan dahil, ganyan kayo, nakahapit man ko dito, no. Nakakaon ko sa kanang kuhan nila.
0: Sabi, ay, katong nga, lami ito, oy, katong nga, katong sabaw pa lang, lami kayo niya.
1: Ang katong niyang maskara nga ka na, ganyang, dun ay sagol nga ka na, mga internal organ.
0: Aba, murag nila ni Ilalito, murag inanapon nila Lito ba?
1: Yes, nga ako ang giinan nga dapat sagulan nyo na itong King of All Nerve.
0: King of All Nerve.
1: Abot lang, ganaan ba kasi
0: Lito? Ano, binakad ako kayo, ugat.
1: Ganaan kasi Lito.
0: Abot ka na ka naman yung bayota ni, katong King of All Nerve. Kamalo, kaya ka na, Lin? Kanang King of All Nerve? Kanang kinadag kang ugat ba? Alam niya siya lahi magunidrad, ano niya, mga chemical mo rin niya, mga
1: ganyan.
0: Ako, mga kuwan niya, mga herbal.
1: Yes.
0: O, manaya ha.
1: Buwede mga maring, tagis sa mga pakamuta ito ang Marites and Friends. O, pasensya ka ayaw mga maring, kaya medyo ipit itong oras. Uy, marag, ugma na ito maka live drama.
0: Okay, ang isa po ka ba yun, kaya nagpa-papsmer na po.
1: Tatapunog na diri ang mga suwat.
0: Suwat o, dakang kayo diri o. Talawa, ipakita ito, ipakita. Asama ang kamera niya, asama.
1: Kaya na kayo mga suwat, ipadala mga maring, so... isa ginis siya ka...
0: Yellow pad na?
1: Isa ka yellow pad, mga
0: nais. Ka na nga kukumban, isa ka kukumban, o ka in-charge my jet.
1: O ka po, doon na tayo live drama apan sa dipa, mga ring. Sa to ang pagbalik, ato ang taga-ag pagtagad, kening, di na pinato sila, bitinon. Bisan ko na tayo drama, pero ato lauman nga... O niya at ato sa pagbalik, doon na kita mga pagatila sesyon.
0: Correct.
1: Ay, maghawa niya kayo mapapawa ang hulat at babayaran ka. Hindi ang XFL!
0: Exciting!
2: Ayaw naman!

0: we
1: alright, balik tayo mga katropa. Oy, grabe yun kayo. Yes. Ibalik ligit na kay Manila ligit na ron.
2: Yes, mga maring. Welcome sa tuwang kaduang pagbalik diri gapon sa XFM Network Philippines. Welcome kamong tanan sa tuwang Telagwiri.
1: Yes! Aha!
2: Ano na, i-plaster na diyan mga maring ang mga mensahe sa tuwang Facebook page sa XFM 107.1 Tagom. Kaya ito na pagkatilaan taod-taod, mga higala pan sa dipa. Kini ito ang tila greetings. Hatunin ko na ito mga higala sa Turbo.
1: Yes, mail in answer. Sa mga walay kasuko, sila mga uyab, sila mga missis, sila mga living partner, okupan pa ang mga partner in progress nyo di ha. Kaya inyong sister stan o side stan, mulukot na siya. So, kinangalan ko na ni Maring Erica, imunanin mo na og Turbo.
2: Ay na po na mulukot. Uy, mura na long sleeve. Mura na jogging pants mga
1: yes,
2: maring.
1: Yes,
2: anyway, pag mulukot na, wala na sa ipulos mga maring, at least man lang makaihi pa. Pero kung, dili, ay, kabaw ba kaya marino, kabaw ba ka? Maring, kung ano, kanyang kargada, dili, wala lang sa gibuhat na maring, aron lang ka na makaihi ka, aron nga di ka makatitir.
1: Baba?
2: Nakip sa mga tumong anong gibuhat na siya nga matang, aron daw nga makahatag kagalipay sa uban.
1: Mao na siya.
3: Ayun
2: ba? Nawa mga ayan, so doon na yung hato, diri ang mga... Ay, salamat.
1: Sir, diri sa kilid.
2: Sa
1: Gab, nahin yung mga tagog na donation box, donation, Gab.
2: So, kanagahan sa ginala ni Sir, mga maring na lang, tulukasako, ginala niya nga mga sinina alang nga to sa to ang mga nabiktima sa linog diri sa Jensan.
1: Kana.
2: At diba mga maring, ato ang mga pagpanawagan na bayot, panawagan na to ni ato ang mga kaigsunan na namati ka doon.
1: Yes, bes! Panawagan to sa to mga kasilinganan, mga katropa na to nga naminaw doon no, sa mga gusto mo donate, sa gagakas ba roon, o diba mga... mga sanina, tubig, mga noodles, mga yes, canned goods, no? Idangat lang natin sa to ang, idangat rin sa to si Biana, no? Kay open ta sa mga inana.
2: Yes. Namin ay mutan diri ang mga maning sa Domingo Building, sa second floor sa Domingo Building. O kayo doon lang may makita Andrea sa gi-construct nga SM Mall. Bali, kung going ka sa Davao, naka sa flyover namin sa right side mga maring sa Tiilan, gidi sa tawag aning flyover. O niya makita niyo mo rin ito, ang dako kayong signage sa XFM Tagum City.
1: Yes.
2: Sa mga gusto mga hatod mga maring ha, welcome, welcome, gihapon ta, mudawat sa mga nagkadaiyang mga tabang. Salamat kayo, sir.
1: Salamat kayo, sir. Thank you.
2: Salamat kayo, sir, sa mga nagtabang pa. Ang ato ang GCash number, ang ato ang BPI number.
1: Yes.
2: Ang naman ato ang Good Time number.
1: Good time. Ayaw kayo na siya na.
2: Good time. Ang ato ang...
1: Tangan mo nag-i-oy. Dapat nga, wala ko talaga butang i-kiss. Di ba na nasalaan na mo?
2: Anong buta ka man nag-i-kiss?
1: Parang wala sa sachet. Di ba ang sa sachet mo yun?
2: Ang wala naman may ti.
1: Ang gabi, tingalangalip ko. Sachet.
2: Sachet.
1: So,
2: Master, i-announce ito ang GCash number go.
1: Be, okay. Samtang nag-hiyon mo sa inyo mga ilong dagay, ibangin na lang inyo ang mga risiko, no? Ato GCash number 0915-378-5-0-9. Again, 0915-378-5-0-9. Ang mga itong BPI, 6926-287-544. O katong good time, 0161718220-41. Alright, wala ito ang mga number, ha? So, ay na mong duha-duha niya. I-send na lang yung inabang niya.
2: Og update mga maring sa tuan na ipos nga kantidad. Gawas sa mga ipabarangat diri ang mga sinina, mga uban pa mga matang sa mga kuan, mga hinabang na natay kas nga na ipon o na hipos na ito nga ni mukabat na sa kapin 26 mil.
1: Yes, 20 mil.
2: Sa to. 20 mil pa, 26 mil
1: mo ni
2: SM. Wala pa din ma-update daw.
1: Wala pa din update na iso. Gikuha pa ito ni SM.
2: Gitotal pa niya, gamitan pa niya mga calculator.
1: Bebe, asa ka ito na bebe? Ito ang cash na to, no? Ato ang cash donation na to, ha? Mga pila na lang, Gab.
2: Siyempre, mga mare, atong balikon ng ato ang katropa ni Hans sa Nalinugan. Available gapon kayo ato ang buhatan sa pagdawat sa inyong mga tabang sama sa tubig, mga canned goods, bugas, clothes, o uban pa mga matang sa tambal ko medisina. Alang ato sa mga napiktuhan sa Linog, diri sa General Santos City o kasikbit ng mga dapit, mga mare. Grabe naman kaayo ni ato ang istasyon. Uy, mutabang mga giday tao, eh.
1: Oh, alang-alang, no, guys. Siyempre, kita mga katropa, bela ito ng mga ato ang ipagtagaan.
2: Ganit sa nakalabay nga tuig, o bay-bay
1: pa ito Cebu,
2: sa
1: katuloy.
2: Cebu.
1: Sa Cebu, labot ang Cebu, no?
2: O niya, diri apod sa Manay. Sa Manay, Davao,
1: Davao Oriental.
2: O bay-bay sa mga ka-inspirasyon ito ng taga-agtabang dito, ah. Okay, nanatay na hipos nga.
1: As of now, no, nakataya. Kaya kaya, as of now, yeah. Nakataya. 26,800 pesos, aba? Grabe, oy, mga libuhon sad.
2: Galing, ato nakalabay nga adlaw, doon ay naghato diri ang usa kasipi nga...
1: Nga, saging.
2: Saging, dagko kayo dawin mga maring.
1: Grabe kayo, oy.
2: Oo, so ato nang preserbaron nga ato yung hato doon sa jensan. Ano naman, pag langay, oy, kayo.
1: Mabayon na. Mabayon na, mabayon pa saging. Ayaw mo, mata mo saging nga ka nang dapat mga lakatan.
2: Oh, lakatan. Isa kung sa saging.
1: Isa kung sa lakatan ba? Mga
2: kundan,
1: kinamay. Gardaba.
2: Basta kung sa basa kay dili lang karang saging sa kuhan, agutay.
1: Ayun sa saging ang ginadala ni kuhan, ni Chita. Ayun lang to, kay lain kayo to.
2: Kaya di mo to mahurot.
1: Di mo to mahurot. Ayun sa saging ni Tarzan.
2: Amot lang kaganahan ba kasi linlin anang saging ni Tarzan.
1: Amot na linlin. Amot na linlin. Ganahan ba ni linlin anong amot lang kasi iyahapon na. Iyahapon
2: na.
1: Iyahapon na. Ano ba niya mata niya? Ano ba siya?
2: Anak sa...
1: Ano siya?
2: Okay na.
1: Okay na. Okay na. Ano siya? Pamin siya libog. Libog naman na daan.
2: Ano niya? Abasa kayo panitan na. Ato na tilaan mga maling si Ronald Lim Sako, yung basa nga
1: asa nito. Bebe.
2: Isa diyan si Tia Daria. Si Tia, asa si Tia Daria ron?
1: Si Tia Daria ron, ang papapsmer. Okay, grabe naman yung kayo to siya kakuan. Madili na kayo makuha lang yung lakal. Huwag kayo ito, bigat lang ako ito, bayota to. Si Josephine, ay patila si Josephine. Si kuan Josephine Dila, Dila Rama. Okay, patila sa daw siya si Alvin Guog, no? Tagay ko number si P. Maring kaya tawag ko. Kaya namista mo, aba.
2: Nalubat ato ang cellphone, hindi makontak mga maring. Kaya nalubat di ay. Bandura kay Mural Day Gabitay, kaya lubat
1: but di ay. Ang si Lady Morina, si Connie Loy, no? Aba, wala na bali. Aba, sige. Sige, ikaw, Connie Loy, ha?
2: Di manggiyod bayot si Maring Erika. Idol tanini mayo pa mubuhat mo og gapno diha sa programa Parias atong dati nimo gitrabahoan sa radio station.
1: Aba, salamat kayo mga ka-inspirasyon.
2: Salamat kayo mga ka-inspirasyon.
1: Ay, nangyambi tao ng mga people of the Philippines. Eh, mo pangyambi diya. Oy, grabe naman mo, oy. Isama na,
2: Ay, ako tama siguro na yung akong amigo ngayon. Tura, Andrea Samira Puentes, kining ka-comment o di man giyod na bayot si Maring Erika, aba.
1: Aba. Giyos na yung pagkabalo.
2: Nakasuway na siguro.
1: Nakasuway, ha?
2: Kasuway na rin sa ako ni si Idinchik mo niyang pangan. Uy!
1: Mawag yun. Okay, kisikin niya kanyang hapon-hapon. Idol na rin eh. Uli-uli. Gagdabaw si... Aba! Nako'y salag, Dre. Nako'y salag.
2: Ayaw pa ang tugaan kayo pa si Atangan.
1: Atangan pala ko ni mo.
2: Sa kilid sa SM.
1: Di ba? Doon rin na kilid. Bulgari rin na kilid na ni. Ayaw.
2: Hindi na kaayo. Kang Louie Riponte. Shout out, Master.
1: Aba, salamat kayo. Ibo lower ponte.
2: Napadiri ang si kisapaning obandiri aning mga kabawan ni si kadiri lang kaya to sa ngi atong ngi refresh sa ato ang cellphone aron nga mo ga. Wala na katulad. Wala na ni sa hey mga madin.
1: Aba, oh, wala magita oras sa 50 naman. Oy, kadali ba sa oras, oy?
2: Mo gani no nga kanang kuan gani kanang nakaisuway ko anang bilihon jud kaning oras bayo.
1: Mura ba og kanang paspas kay panahon, mura ba gani na. Oya ba mo karon kay bulag na.
2: Oh, gani. Oh. Mayaga unsay mura tanan mo berbau pa pagsud bago man na naka-check out na dayta.
1: Dali
2: ra kay 3
1: hours
2: na rin. Dali ra magay 3 hours kini pa ato ang programa nga 2 hours lang.
1: Gani.
2: Kadang mas ubos pa sa short. Short sa short.
1: Ubos pa sa short. Okay, 3 hours man to nya. Kanto kay kwar ba ta kaning 2 hours naman ta.
2: Yes. Huwag ba nga maring at tangin minin niya sa to ang programa ha? Kahit kung dili mga matis, mga lunis.
1: Tama. Kung dili mga matis, mga lunis. Yes. Ayaw mo kumpiyansa niya ha?
2: Ayaw mo kumpiyansa.
1: At tangin may ugma ha? Pero ayaw may puspusi.
2: Ilahat ang puspusan, doon naman ta sa bukas. Naman ta insurance.
1: Si ma'am, si Pagano?
2: Ma'am Philip Feliciano.
1: Ma'am Philip Feliciano. Hi, ma'am.
2: Thank you very much.
1: Wala na sa ibig bawa, ma'am. Matag-atutag, ma'am. Wala na ito sila kontak, no? At nilagitaan dito.
2: Wala na makiti, ma'am.
1: Kung saan na pala itong lumi.
2: Hindi ka itong panyagahi.
1: Ay, nako. Sige.
2: Anyway, mga maring, ato sa ring, kung ano yung mga igala, ha? Sa makausap, ha? Sa mga dunay mga malumong kasing-kasing, ayaw hula, tawag aning modunar, modunita. Kay, ang agig pag-ampo sa mga maring, umtaw, eh, kay, di gidalim ning malinugan, di ay bayot ba?
1: Ay, gidalim, oy. Okay, ito, linog nga, inig, kuhan, inig pasiga sa suga, mawaada yun.
2: Ay, ay, man, kahit siya.
1: Kana.
2: Kaya katuloy na kalabay, kung ano, nakalabay nga linog sa kanianto sa Buhol. Ay, grabe po kaayot to ba? Niya man, narusundan sa Cebu. Onya kita diri glinog sige man taginog sa tagom pero puri buyag oi ligon gini ato ang mga kuan nakaturbo siguro ato mga building
1: no kasi kahi kayo
2: oh namo ko
1: kayo
2: namo ko diri ang pinakaunang XFM nya nadiri ang mga endorsers sa naguna sa turbo
1: oh onya mga hilas to
2: hilas sa mga kuan
1: hilig sa kay pero hero
2: nang gakumpaya kumpaya na
1: hilig sa kay Pero Hero, malalaman sila diri.
2: Oo, sa XFM Tago.
1: Yes.
2: Hanto na kong buhon, mga maring, ito mag-aoban. Salamat kayo sa pangalan sa Tibok Puwersa sa XFM. Labi man akong Tia Daria, ang pinakakaraan nga burigat sa gamaw.
1: Oo, gaga. Diyan sa, saan eh? Sa may Pirido?
2: Sa Pirido. Ya, balin-balin mo sa kuminga sa Pirido, sa Hagasmin na po siya.
1: Dali. Sa Pirido, lahat pa ng Pirido.
2: Nya kuminga na dyan ay sa Hagasmin sa Pirido. Nya medyo high ground sa dieta, dieta pa.
1: Hagasmin na dito,
2: dagan
1: naman po mga minirong baba.
2: O muna eh. Muna na ikanang kanaganing muna siya ay timailahan nga high grade ang sa kalugar. Nagabulikan.
1: Nagagkakirong. Ay, naku.
2: Sige. Ano si Marie Erika de Ligapa de Lemestes sa pandibakopian sa antagod gamang muna yung silingan?
1: Yes, Master Rene Danini. Good morning. Og mayong buntag na naman. Mawag yapon sa una o karun.
2: Nagagkisalamat, og.
1: Thank

0: Center Mega Manila ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
1: Ang mga headlines sa atid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Dalawang senador katropa posibleng sumama pa sa majority block ayon kay Senator Erwin Tulfo.
2: Kampo ni Senador Bato de la Rosa isinuko na ang 20 baril sa PNP.
1: DILG, inumpisa na ang fact-finding investigation. Kaugnay po sa Ateneo Team Building Incident.
2: Pamahalaan, target mabigyan ng bagong bag ang 2 milyong primary grade learners ngayong school year.
1: Department of Energy, nagbabala sa posibleng kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon dahil sa malampaya maintenance.
2: 57% ng mga Pinoy pabor na magtrabaho o manirahan sa ibang bansa ayon sa Okta Research Survey.
1: Balitang regional, mga katropa, pamilya po ng pinaslang na OFW sa Lebanon na dismaya matapos malamang maling bangkay ang naiuwi.
2: Balitang international, US-Iran peace deal nakatakdang lagdaan sa June 19.
1: Showbiz, Vice Ganda, maring itinanggi ang alegasyong nag-hoard ng 50 tickets para sa BTS concert.
2: Sa balitang sports, Gilas Pilipinas Boys, Wagi, kontra Thailand sa FIBA, U18 Asia Cup, SIBA Qualifier.
0: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, Nationwide, Nationwide.
1: Panangalian na po ng Lunes, Katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 91.3 sa XFM San Francisco, Agusan del Sur, at sa 107.1 XFM Tagum.
2: Tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo, may 2 pa na senador, posibleng sumama sa Senate Majority Block. Habang patuloy ang pag-uusap para may pagpatuloy din ang sesyon sa Senado. Ayon kay Erwin Tulfo, isang lalaki at isang babae mula sa Cayetano Block ang kanilang kinakausap, bagamat wala pa umunong permadong kasunduang nagaganap. Dagdag niya, nagsasagawa din sila ng mga pulong at private talks para mahikayat ang iba pang senador na dumalo sa mga sesyon. Nagpasalamat din si Senator Erwin kay Senator Joel Villanueva matapos itong magpahayag na handa siyang dumalo sakali magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Iginit ni Tulfo na ang layunin nila ay hindi lamang paramihin ang kanilang bilang, kundi para ma-check na makapagtrabaho ang Senado at may pasa ang mga nakabimbing panukala. Inamin din niya na may ilang senador na nag-aalangan dahil daw sa takot sa mga basher, vlogger at troll sa social media. Samantala, wala pa rin opisyal na petsa kung kailan naman ipatutupad ang posibleng special session ng Kongreso.
0: XFM News Nationwide.
2: Senator Ping Lacson, kumpiyansang hindi kayang pahinain ang 18 na ex-marines ng AFP at PNP kasunod ng mga aligasyon sa flood control scandal. Narito ang report. Kumpiyansa si Senador Ping Lacson na hindi kayang pahinain ang 18 dating Marines o tinaguriang Maleta Boys, ang profesionalismo at katatagan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ayon kay Lacson, malinaw umanong inilalayo ng AFP at iba pang uniformed services ang kanilang sarili sa 18 dating sundalo na nasangkot sa kontrobersya kaugnay ng maletang puno umano ng pera na iniuugnay sa flood control scandal. Sinabi ng senador na karamihan sa mga ito ay matagal nang wala sa serbisyo at hindi na umano kumakatawan sa kasalukuyang hanay ng AFP at PNP. Naniniwala rin si Lacson na malabong magtagumpay ang anumang pagtatangkang gamitin ng grupo bilang mitya ng mga malawakang kaguluhan o destabilisasyon sa bansa. Samantala, sinabi niyang mas pinaintindan ng Senado ang mga hakbang sa seguridad habang patuloy na binavalidate ng mga intelligence unit ang mga impormasyon impormasyong may kaugnayan sa umano'y banta. Kinwestiyon din ni Lacson kung bakit nagtungo sa Senado ang 18 dating sundalo noong Hunyo 8. Ngayong hindi naman umano sila naatakdang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dagdag pa na senador, hindi malayong isipin na may mas malalim na layunin sa likod ng kanilang pagpunta sa Senado kabilang ang posibilidad na magamit ang lugar bilang sentro ng pagkilos o pangangalap ng suporta. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Iginitaman katropa ni Manila 3rd District Representative Joel Chua bilang isang House Prosecution Panel na tanging mga senador na actual na present sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dapat lamang bumoto sa magiging desisyon ng impeachment court. Sa paniyam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Congressman Chua na mahalaga na personal na makadalo ang mga senator judges para masuri nila ang testimonya ng mga testigo at ang maiaing ebidensya sa kaso ng Vice Presidente. Dagdag pa niya, may ambing daw po ang impeachment trial sa isang pagdinig sa korte kung saan mahalaga ang obserbasyon ng mga hukom sa kredibilidad na mahumaharap na testigo. Kumpiyansa naman si Chua na sapat na ang kahit isang article of impeachment para ma-convict si BP Sara sa kanyang kaso.
2: Wala pang planong alisin ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang heightened alert status sa labas ng Senado dahil sa mga protesta at umano'y security concerns sa institusyon. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, mananatili ang alert status habang mataas pa ang emosyon ng publiko. Anya, nasa mahigit 300 na polis ang nakadeploy sa labas ng Senado ngayong araw at posibleng ito madagdagan kapag may malalaking protestang magaganap. Sa kabila nito, pinapayagan pa rin ang mga otoridad ang mapayapang pagkilos protesta kahit walang rally permit. Patuloy rin ang mahigpit na seguridad at security check sa mga papasok sa Senado kabilang ang inspeksyon sa mga sasakyan at paghingi ng valid ID sa mga bisita. Samantala, patuloy pa rin iniimbestigahan ng NBI ang umano'y mga banta sa seguridad ng Senado matapos ma-hack ang official website nito noong nakaraang Linggo.
1: Mga katropa, isinuko ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police ang 20 baril na nakarehistro sa kanyang pangalan. Ayon sa PNP, ang mga baril ay nakarehistro sa address ni De La Rosa sa barangay Maa, Davao City. Tinanggap naman ng PNP ang mga baril at nilagay ito sa kanilang kustodiya habang nakatanggap naman na acknowledgement receipt ng legal representative ng senador. Patatandaang binawi ng PNP noong May 27 ang firearms license ni De La Rosa dahil sa kinakarap niyang kaso sa International Criminal Court. Sa ilalim po ng utos ng Firearms and Explosives Office, kailangan may suko ang lahat ng 117 na baril na naka-rehistro sa pangalan ng senador.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni DILG Secretary John Vicrimulya na naglabas na sila ng subpoena laban sa top management ng Ateneo basketball team na pinangungunahan ni Coach Tab Baldwin ngayong araw. Ayon kay Rimulya, nagsasagawa na sila ngayon ng fact-finding exercise matapos ang kanilang ikinasang fault-finding exercise noong nakaraang Linggo. Layunin na umano ng investigasyon na matukoy kung sino ang nag-aproba at nag-utos ng team-building activity kung saan nasawi sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Samantala, iniulat ni Attorney Israelito Torion, legal counsel ng pamilya Baterbonia, na hindi siya pinayagang makapasok sa venue ng burol nito kahapon. Ayon kay Torion, hindi niya alam ang dahilan ng pagharang sa kanya, gayong makikipag-usap lamang sana siya sa pamilya tungkol sa preparasyon ng pag-uwi ng mga labi ni Rene mula sa Davao City patungong Agusan del Sur ngayong araw.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, ang pamahalaan, target po na mabigyan ng bagong bag and bagong bag ang nasa 2 million na primary grade learners. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
3: Target ng pamahalaan na mabigyan ng bagong bag ang 2 milyong mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3 ngayong school year 2026-2027. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bahagi ito ng Assistance to Primary Grade Learners Program na tinawag na bagong bag para sa mag-aaral. Sinabi ni Recto na alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ang mga estudyante at mabawasan ang back-to-school expenses ng mga magulang. Laman ng mga bag ang notebooks, lapis, crayons, rulers, erasers, sharpeners at iba pang learning materials. Urang isinagawa ang ceremonial launch sa Taytay Elementary Public School noong June 9. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Iniulat ng National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na umakit na sa 65 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Base sa pagtaya ng NDRRMC ngayong araw, nasa 1,447 na katao naman ang nasugatan. Sugatan habang 36 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Una nang naitala ng Office of the Civil Defense na nasa 2,000 pamilya o halos 10,000 katao ang pansamantalang munang nanunuluyan, kung saan nasa 1,000 pamilya naman sa Barangay Lagao sa General Santos City ang nawalan ng mga bahay. Nasa 67.6 million pesos naman ang halaga ng tulong na naipamahal

0: samantala ang DSWD, mga katropa. Inihanda naman yung pamahagi po ng cash assistance. Ito yung sa mga pamilyang apektado ng lindol. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Ipinaabot ni DSWD Secretary Rex Cacharyan na matapos ang distribusyon ng family food packs at iba pang relief goods, sisimulan na rin ng ahensya ang pagpapatupad ng emergency cash transfer para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Layunin ng programa na matugunan ang mas malalaking pangangailangan ng mga pamilya gaya ng pagkukumpuli ng mga nasirang tahanan at pagbili ng mga pangunahing gamit na hindi saklaw ng relief packs. Kapag natanggap na ng DSWD ang validated na listahan mula sa mga lokal ng pamahalaan, aganda ipamamahagi ang cash assistance. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking kaagapay ng pamahalaan sa pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Nagbigay ng pahayag ang PhilHealth matapos mag-viral sa social media ang kwento ng asawa ng isang miyembro na umano'y hindi nakatanggap ng benepisyo para sa bayarin sa ospital matapos itong pumanaw. Ayon sa Facebook post, umabot sa 200,000 pesos ang kabuang hospital bill ng pasyente. Gayunman, sinabi umanong hindi ito kwalipikado sa ilang benepisyo dahil wala pang 24 oras itong naka-confine bago mamatay. Isinumite o ikinumento rin ng naulilang asawa na mahigit 25 taon ng regular na naguhulog ng contribution sa PhilHealth ang kanyang asawa. Sa pahayag ng ahensya, tiniyak nitong kanilang rerepasuhin at tutugunan ang insidente. Nakikipag-ugnayan na rin ang PhilHealth sa pamilya ng namayapang miyembro at sa ospital na sangkot sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang Department of Energy ng posibleng kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon. Habang sasilalim sa isang buwang maintenance ang Malampaya Deep Water Gas to Power Project mula po ngayong araw na ito hanggang July 15. Dahil sa pansamantalang paginto ng supply ng natural gas mula sa Malampaya, mapipilitan ng ilang power plant na gumamit ng alternatibong fuel source. Ayon sa DOE, kasama sa maintenance, ama inspeksyon at pagkukumpuni ng mga pasilidad sa offshore Palawan at gayon din sa Batangas para matiyak ang maayos na operasyon ng proyekto. Sasabay din sa maintenance ang pagkakabit ng mga bagong natuklasang gas wells upang mapahaba pang operasyon ng Malampaya. Ang Malampaya Project, mga katropa, nagsusupply ng hanggang 20% ng pangailangan ng kuryente sa Luzon.
2: XFM News Nationwide.
3: Lumabas sa survey ng Okta Research na 57% ng mga adult Filipino ang handang magtrabaho o manirahan sa ibang bansa kung magkakaroon ng pagkakataon. Ayon sa pag-aaral, pangunahing dahilan ng mga Pilipino ang mas magandang trabaho, mas mataas na sahod at mas maayos na uri ng pamumuhay. Pinakamataas ang nagpahayag ng pagnanais mag-abroad sa Balance Luzon na may 59%, sinundan ng Mindanao na may 56%. Sa kabila nito, 39% naman ang nagsabing hindi sila handa na mag-migrate habang 4% ang undecided. Ginawa ang survey noong March 9 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa.
2: XFM News Nationwide.
0: Bumati ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay United States President Donald Trump sa karawan nito. Sa mensahe ng Pangulo, hiniling niya para kay Trump ang mabuting kalusugan, kaligayahan at patuloy na tagumpay sa susunod na taon. Ayon kay Marcos, patuloy na hinuhubog ng pamumuno ni Trump ang direksyon ng Estados Unidos sa mahalagang yugto ng kasaysayan nito. Sinabi rin ng Pangulo na naimpluwensyahan ng litrato ni Trump ang mausapin sa international community. Umaasa rin si Marcos na patuloy pang lalakas ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Estados Unidos sa mga susunod na taon.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo napapahinggan sa 88.3 XFM Cebu, 99.5 XFM Zamboanga, at sa 104.9 XFM Santiago Isabela.
2: Balitang Balitang Regional.
0: Unahin po natin yung pamilya ng pinaslang na OFW sa Lebanon na dismaya matapos maling bangkay ang naiuwi. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
4: Hinagpis at kaguluhan ng isip ang nararanasan ng pamilya na nasawing overseas Filipino worker na si Ronald Jean Hervoso matapos magkapalit ang bangkay nito at ng isa pang OFW na inuwi sa Pilipinas mula sa bansang Lebanon. Sa halip na mabawasan ang bigat ng kalooban ng pamilya Elo Hervoso sa pagdating ng labi ng kanilang mahal sa buhay sa kanilang tahanan sa Barangay Esperanza, Simpalo, Mantique, laging gulat at pagtataka na natuklasan ni Fosso Hervoso noong nakaraang Miyerkules, Hunyo 12, na hindi niya ang sawang na sarob ng kabaong kundi ang bangkay ng isa pang OFW na si Hanelis Zamora na taga Dipolog City, Mindanao. Ayon sa ulat, si Ronald Jean Hervoso, 49 anyos, isa sa dalawang Pinay OFW na malupit na binaril at pinatay ng anak na kanilang amo sa Lebanon noong nakaraang Abril 15. Dahil sa pangyayari, agad na nakipag-ugnayan ang pamilya Elo Hervoso sa pamilya ni Zamora sa Dipolog City upang ipabatid na nasa Antique ang bangkay ng kanilang kamag-anak. Nakumpirma naman ng pamilya Zamora na ang bangkay na napunta sa kanila ay ang labi ni Ronald Jean matapos nila itong ipasuri at ipaverify sa mga embalsamadora. Sa kasalukuyan, humihingi ng mabilis na aksyon ng pamilya sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Festa Mariano X sa FM News.
3: Isa patay, dalawa sugatan matapos tamaan sa kidlat sa Hamindan, Capiz. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Capiz.
5: Isa ang patay at dalawa naman ang sugatan matapos tamaan na malakas na kidlat sa Barangay San Vicente, Hamindan, Capiz. Pinilala ang nasawi na si alias Ryan, 18 anyos. Habang ang mga sugatan naman ang kinilala na sina alias Jeffrey, 56 anyos at alias Jory, 24 anyos. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Hamindan Municipal Police Station, habang nakahiga si Jeffrey sa kubo ay bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil dito, sumilong sina alias Ryan at alias Joe sa kubo na kung saan natutulog si Jeffrey nang bigla silang tamaan na malakas na kidlat. Matapos ang insidente, natagpuan na lang si Ryan na nakahandusay sa lupa at nasusunog na ang kanyang suot na damit. Naisugod pa sa malapit na ospital ang mga biktima, ngunit si Ryan ang hindi na naisalba pa at pumano na. Samantala, kasalukuyan namang ginagamot pa sa naturang ospital ang mga nakaligtas na sina Jory at Jeffrey. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, aras nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: Isang taong gulang na bata patay sa sunog sa Quezon, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Patay ang 10 taong gulang na batang lalaki matapos itong madamay sa nangyaring tunog sa Sitio Puting Bato sa Barangay Panitian sa munisipyo ng Quezon, Palawan noong isang araw. Sa nakalap na impormasyon ng XFM Palawan, pasado alas 3 ng hapon, umalis ang ina ng bata para umigib ng tubig. Subalit pag-uwi nito, nilalamon na ng apoy ang kanilang bahay. Sinubukan ng ina ng bata na si Daisy Langgalot na sagipin ang kanyang anak. Subalit huli na dahil malaki na ang apoy, kaya kahit siya, nasugatan na rin sa nangyaring sunog. Hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng sunog, pero hinala ng kaanak, posibleng galing sa kusina ang apoy. Dahil pagkatapos ng insidente, may nakitang sunog at walang bawas na sinaing. Samantala, agad na rin inilibing ang bata kahapon habang ang ina ay ligtas na at nagpapagaling sa lapnos at mga sugat sa katawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Umano'y bigla ang U-turn ng motorsiklo na uwi sa double fatality o fatality sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Dalawa ang patay namatay sa isang umano'y bigla ang U-turn ng isang motorsiklo dahil na mabangga ng isang pickup truck sa kahabaan ng Cebu South Coastal Road sa Cebu City noong weekend. Kinilala ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office ang rider ng motorsiklo na si Bernel Navares at ang kanyang angkas na si Crystal Claire Mondares, isang empleyado ng isang shopping mall sa lungsod. Batay sa paunang imbestigasyon, binabagtas ng motorsiklo ang northbound lane ng Cebu South Coastal Road na makarating ito sa isang intersection sa South Road Properties. Sa kabila ng pagkakaroon umano ng signal o pamapatuloy sa direksyong Hilaga, bigla umano nag-U-turn ang rider. Kasabay dito, bumabiyahin naman sa kabilang direksyon ang isang Ford Raptor na minamaneho na 23 anyos sa si John Tabacon. Ayon sa salaysay ni Tabacon sa mga investigador, nakita niyang biglang lumiko ang motorsiklo patungo sa kanyang lane. Sinubukan umano niyang umiwas sa pamamagitan ng paglipat sa outer right lane at magpreno, ngunit hindi na naiwasan ang banggaan. Dahil sa lakas ng impaka, tumilapon ang rider at ang kanyang angkas sa kalsada at nakalagkad ng tinatayang 25 metro mula sa punto ng salpukan. Idiniklara ng mga rumisponding otoridad na dead on the spot si Navares, samantalang isinugod naman sa ospital si Mondares matapos magtamo na matinding pinsala, ngunit kilaunan ay binawian din ang buhay. Nanatili sa kusodiya ng pulisya ang driver ng pickup truck habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan sa insidente. Ayon sa pulisya, inihahanda na ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in double homicide. Depende sa resulta ng patuloy na investigasyon. Mga katropa, ugaling ang pag-inom ng Salphone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almimata XFM News.
0: Panghuli po mga katropa, Iloilo Provincial Capital at City Hall nakatanggap ng bomb threat. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
8: Nakatanggap ng bomb threat ang Iloilo Provincial Capital at Iloilo City Hall kahapon, Hunyo 14. Agad namang rumisponde ang Explosive Ordinance Disposal upang i-check ang kabuuang building at compound at napagalamang negatibo sa bomba ang mga ito. Ayon kay Police Captain Melchor Tolentino, ang hepe ng Iloilo City Police Station 1, na Facebook ang paraan ng pagpadala ng bomb threat. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan sa likod ng nasabing pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas.

0: Pang Brian, makaranas ng pabugso-bugsong pagulan tayo. Ilang bahagi rin, partikular sa Visayas at Mindanao. Dahil sa Easterlies, partikular sa buong Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, del Sur, Davao Oriental.
1: Katropang body, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na posibleng magdulot ng bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa ang mga mararanasang malalakas na thunderstorms sa mga labanggit na lugar.
0: At mga katropa, localized thunderstorm naman po yung iiral ngayon sa Luzon. At sa iba pang bahagi ng bansa, partikular na pagpahapon at paggabi.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:27 ng umaga, tinasahang lulubog bandang alas 6:26 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin to, katropa, ang Balitang International, ang Sandton Gold. Subukan natin ang Sandton Gold. Inanunsyo na ni US President Donald Trump ang pagkakompleto ang sinasabing peace framework sa pagitan po ng United States at Iran para matapos na ang digmaan. Ayon sa mga ulat, kabilang sa kasunduan ng pagpapatigil ng military operations, pagbubukas muli ng Strait of Hormuz at pagwawakas sa US blockade sa mga daungan ng Iran. Nasaan ding bubuo ng formal na kasunduan sa Switzerland sa Biyernes. Dahil dito agad na buba ang presyo ng langis sa world market. Matapos pang ilang buwang pagtaas din dahil sa gulo sa gitnang silangan. Samantala, natiling issue ang sitwasyon sa Lebanon matapos magkaroon ng bagong atake naman ng Israel sa Beirut na binatikos ng Iran at ni Trump. Sa ngayon, wala pang pahayag ng Israel kaugnay po sa napipintong US-Iran peace deal.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz, etin sa inyo ng Sandton Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing pinabulaanan ng TV host comedian na si Vice Ganda ang lumalabas na haka-haka sa social media na sangkot siya sa umano'y pagpapareserve ng mahigit 50 tickets para sa inaabangang two-day concert ng South Korean supergroup na BTS sa bansa. Maraming tagahanga o army fans ang nabigong makakuha ng tiket dahilan upang maglabas ng sama ng loob ang mga netizens online. Kasunod ito, kumalat ang mga post na may ilang individual umanong nakabili ng 40 hanggang 50 tickets sa kabila ng mahigpit na panuntunan.

0: Peninsula. Nagwagi ang Gilas Pilipinas Boys contra host country na Thailand sa score 85-70 sa FIBA U or Under 18 Asia Cup Siaba Qualifiers. Nakabawi po ang Pilipinas sa naging lamang ng Thailand sa fourth quarter kung saan pinuna ni Joaquin Tobera ang Gilas Boys na ito lang 21 points habang may tig 13 puntos naman sina Patrick Pacinos at Ethan Aguas. Dahil sa panalo, tinapos po ng Pilipinas ang tournament ng walang talo. Kabila ng pagkatalo, pasok din ang Thailand sa FIBA Under 18 Asia Cup sa Agosto. Kasama naman ang Pilipinas bilang kinatawan ng rehiyon. Alas 12.29 na ang tama oras. What's XFM News Nationwide? Sumayin nyo na po XFM News Nationwide ngayong Monday, June 15, 2026, mga katropa.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Tipaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino, maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usapin pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi po tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

isang malusog na tanghali, mga katropa. Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang bibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekretong solusyon sa kalusugan. Siyempre, hati pa rin po sa atin ito ng Yes to Health at ng ating pong produktong Santone Plus Gold. Sa ngayon po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Toy. Kasama po ang lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. At live po muli tayo magkakasama-sama dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating talakayan ang isa sa ating pong mga expert on air at ating pong mga bantay kalusugan. Isa rin pong DOH PTAC certified naturopathic practitioner at ang ating pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc

0: Malusog na tanghali po.
1: Malusog na tanghali, partner, at sa lahat na ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat na ating mga katropang nakikinig, welcome po sa The Secret of Health. Sana po marami tayong mapag-usapang kapakipakinabang sa hapon pong ito.
0: Yan, samahan po kami ni Doc Algie, ha? Dito sa ating puntalak yan. Siyempre, Doc, live po tayo sa ating pong mga radio stations at live din po tayo ngayong araw sa ating pong Facebook page. Ayan, sa mga kababayan po natin, nagsumakapanood ng live sa ating pong mga radio programs, ay i-search nyo po at i-like and i-follow ang ating pong official FB page, ha? Yes to Health Inc. At meron pa tayong mga ibang Facebook page, Doc, ano? Yes to Health Clinic and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines.
1: Yes, at ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic sa buong Pilipinas ay talaga namang nandyan para magserbiso sa inyong mga katropa.
0: Ayan, ha? So, mga kababayan po natin na gustong matunghayan ang ating pong mga programa, ay search nyo ang ating pong mga Facebook page, official FB page natin. Kung kayo po ay merong mga katanungan din na nais nyo pong idulog dito sa ating pong programa, kung kayo po ay nanunood na ngayon sa ating pong FB page, ay pwede kayong mag-post dyan ng inyong mga inquiries. Pwede kayong mag-post din dyan, Doc, ano, ng mga good experiences po ninyo matungkol sa pag-subok ng ating pong mga produkto.
1: At ishare nyo na rin yung ating live streaming. Pangkalimutang lagyan ng hashtag The Secret of Health, dahil starting tomorrow, meron kaming masayang announcement sa inyo. Ugaliing mag-share ng ating post, dahil ito po ay makakatulong sa iba, no, sa mga information na napapanahon na kailangan nilang malaman, lalo na, alam mo, ngayon, talagang sakit, bigla na lang dumarating, partner.
0: Tama, Doc. Oo. Ayan, ha? Kaya sa mga kababayan natin, ha, i-share nyo at i-comment ang inyo pong mga karanasan dyan, mga katanungan nyo na rin, kung meron kayong mga inquiries, i-post nyo po dyan, mga kaibigan, okay? Sa mga kababayan natin na gusto mong sumubok ng ating pong mga produkto, pwede mong mabili ang ating pong mga products sa ating pong mga leading drug stores nationwide, gaya po ng Mercury Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, St. Joseph Drug Store, ganoon rin sa South Star Drug at Generica Drug, ano? At sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy, ay pwede nyo ma-avail ang ating mga produkto. Ganoon rin sa mga local pharmacies sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang produkto ng Yes to Health, ha? At hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa mga counterfeit at mga peke ng mga produkto, ha? Pwede rin umorder sa ating pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin po makabili ng ating po mga produkto sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinics. Meron tayong special price o discount sa ating mga senior citizen. Basta ipakita nyo lang yung proof na kayo ay senior citizen, kahit anong proof, ano, mga IDs nyo. And ganun din sa mga kukonsulta, yung mga matagal nang nagtitiis, ng kanilang karamdaman, gusto nilang malaman, ano ba yung pwede nating gawin sa wellness. Tapos doon na kayo bibili ng produkto ng Yes to Health, meron po kayong special discount, mga kaibigan, ha? At sa Yes to Health, pwede kayong kumonsulta sa ating mga consultant. Meron po tayong mga modalities katulad po ng cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, and so many more. Yung mga paborito ko dyan, tulad ng BioZapper therapy. Alam mo, BioZapper, isang device na pag ginahawakan mo, talagang tutulungan ng good circulation sa ating katawan, and design din yan for zapping yung mga microorganism na pwede maging dahilan ng karamdaman. Ano? Acupuncture, meron din tayong mabuk, Buyang therapy, isang Korean therapy, at yung Natutrad, hilotugpungan, na ito po ay available sa ilang mga branches po ng Yes to Health.
0: Yun, ha? Sa mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, na gustong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, eh puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Co. Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Cugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Cugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.

0: habits, healthy life, the secret of health, health info.
1: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay hatid sa atin ng Santone Plus Gold, ang powerful supplement na katuwang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Pag-usapan po natin dito sa ating pundalakayan ang isa sa mga pundasyon ng pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. So, paano po natin ma-achieve itong optimum health mga katropa? Ha? Dok, isa sa mga pundasyon or isa sa mga modalities, itong cleansing and detoxification na itinuturing sa Foundation of Health and Wellness aside po sa nutrition, mga kaibigan. Ano? Dahil na rin sa ang katawan natin, pwedeng magkasakit kung hindi maayos po ang proseso ng pagpapalabas sa atin ng mga dumi sa ating pong pangangatawan. Dok, paano po ba nangyayari itong cleansing and detoxification o paano yung mga pamamaraan para ma-achieve natin itong detoxification process ng katawan natin?
2: So magandang question yan kasi actually yung detox sa akin bilang naturopath kasi yan sa pangunahing priority. Lalo na kung ang tao napakarami ng sakit. May high blood na, may diabetes pa, may mga arthritis pa, rheuma. So itong science ng detoxification, hindi ito naka-focus doon sa flushing ng katawan natin using extreme diets, yung mga nakikita natin ng mga protocol.
1: Tama ba?
2: Actually, hindi yun talaga yung focus ng cleansing and detoxification o hindi mismo yun. Ano? Instead, yung detoxification ng katawan natin, ito yung natural ability na ating katawan na i-neutralize. Meron tayong ability to neutralize toxins in the body. I-transform into something at completely eliminate yung mga harmful substances sa ating katawan. Meron tayong mga specialized organ na merong trabahong ganyan at meron tayong tinatawag na biochemical pathways para masiguro na mailalabas sa ating katawan yung mga toxins na yan. So, kung ang katawan natin ay may sophisticated natural detoxification system, katulad ng ating liver, di ba? Ang liver can help process toxins in the body. Yung ating mga kidneys, yung ating digestive system, even yung ating baga, pathway din ng ano yan, ng toxin palabas ng katawan, and also our skin o yung balat natin. So, over time, nagkakaroon sila ng changes. Minsan, humihina yung kanilang ability na magawa yung trabaho nila sa detoxification dahilan sa panghihina. And the reason why they are weak is because of nutritional deficiency. So, makikita mo yung connection nila, di ba? Ang bawat tao exposed sa mga toxins. Hindi natin may aalis yan, mga katropan.
1: Kahit nasa loob o labas ka ng bahay, exposed ka.
2: Una, yung mga food additives, mga preservatives na nakalagay sa ating pagkain. Kaya di ba iba gusto nila? Organic, natural. Yung mga environmental pollutants, kahit saan ka pumunta, mukhang ang daming pollutants sa paligid natin. Yung mga airborne chemicals na sa paligid natin, sa hinihinga natin. Even yung medications, hindi naman lahat yan free from toxin.
1: Tama, Doc.
2: And yung ating metabolic waste, internal metabolic waste. Sa loob ng katawan natin, meron tayong pinuproduce na lason na ito ay kailangan ilabas ng katawan from time to time. O magkakaroon tayo ng problema. So yung cleansing is a scientific sense na makikita natin na sinusuportahan natin kung gagawa ka ng isang program. Dapat sinusuport mo yung detoxification pathways na yon and organs at hindi mo kailangan palitan. Kumbaga, kailangan mo lang silang isupport, mga katropa.
1: Ano ba daw ang impact sa katawan natin or sa overall health natin kapag itong mga toxins na ito ay hindi natin naipapalabas sa ating sistema ng normal? Bad side nito sa ating pong kalusugan.
2: Speaking of toxins, ang toxins, ibig sabihin yan, ito yung mga substances na pwede mag-interfere o maka-apekto sa normal cellular and organ function. Anything in the body that can interfere, kinoconsider na toxin yan. Okay? Dalawang kategory yan. Number one, yung tinatawag na endogenous toxins. Pag tinawag na endogenous, pinoproduce yan mismo sa loob ng ating katawan at kailangan ilabas regularly. Una, yung ammonia, di ba? Pag nagpapa-blood test tayo, tinitingnan niya yung level, yung urea, yung uric acid, yan, kasama sa mga endogenous toxins yan, carbon dioxide, at mga free radicals. Pangalawa naman, yung exogenous. Mm-hmm. Yes, pag pinag-usapan yung exogenous, ang dami yan.
1: Oh.
2: Galing yan sa labas ng ating katawan. Example niyan, yung mga pesticides na minsan nakakahalo sa ating mga kinakaing pagkain, yung mga gulay at prutas, di ba? Yung mga heavy metal toxins, yung mga alcoholic beverages, yung smoking, saka mga industrial chemicals. So, marami yan yung nilalagay natin sa skin natin mula sa cosmetics na hindi organic, yung ginagamit natin even sa pagpapabango ng ating bahay, sa paglilinis. Yan ay may mga industrial chemicals na pwedeng magiging cause ng toxicity or yan yung tinatawag na exogenous toxin sa ating katawan. Alam mo, ang katawan natin, hindi ka naman mamamatay kaagad kasi mayroon tayong ability to handle that.
1: To cope up.
2: To cope up. But the problem is, may limitation din ang katawan. So, ibig sabihin, pag narating na ng katawan, yung kanyang tolerable level, magpaparamdam na yan. At sabihin sa'yo, kung pwede lang magsalita, hoy, punong-puno na ako ng lason.
1: Warning na yan eh.
2: Oh. Ayan. At itong katawan natin, kaya nakakaroon ng problema doon sa natural detox process ng katawan, ang dami pwedeng nakaka-apekto. Una yung hindi magandang diet. Alam mo, yung diet mo puro starch. Diet mo kulang sa fiber. No. So, yung isang organ of elimination mo, magkaka-problema yung ating colon.
1: Colon.
2: Chronic dehydration. Pag hindi ka umiinom ng tubig, libre lang tubig, ba't di tayo umiinom? So, magkaka-problema yung kidneys mo. Yung sedentary lifestyle, kung saan kain ka lang ng kain, tapos after kumain, hindi ka na nag-exercise, nakaupo ka lang, nakatutulog ka lang kagad. And yung iba naman, sobra yung consumption ng mga alcoholic beverages, yung mga bisyo na pamatay sa ating katawan. Yun yung nagiging problema kung bakit nare-reach ng katawan yung limitations niya. So, kung titingnan natin yung scientific research about impact ng toxin accumulation, marami yan. Kapag maraming toxins sa katawan natin na hindi na ilalabas ng tama, because the body is constantly producing toxins eh. Para tayong makina eh. Di ba? Nadi-disrupt yung enzyme activity. Eh, very important ang enzyme sa katawan sa ating repair mechanism. And also, nadadamage yung cell membranes natin and yung ating DNA na kukurap. So, nandiyan na yung pagkakaroon ng opportunity for cancer na tumubo because nakurap na yung DNA natin and nag-i-increase yung oxidative stress. Alam mo naman, ang ibig sabihin ng oxidative stress inside our body. Di ba? Ito yung dahilan. Bata tayo mabilis tumatanda. Ang dami nating mga nagiging discomfort. And natitrigger nito yung chronic inflammation. Napakarami mga inflammation sa katawan na pwedeng dahilan ng pagtaas ng level of toxins. And also, sa mga pag-aaral, nakita nila na yung chronic low-level toxin exposure, nagko-contribute yan sa fatigue and reduced energy metabolism, insulin resistance, and hormonal imbalance. Yan. Kaya kung kayo ay medyo tumataba na, hindi nyo mapigilan, iba na yung nagiging takbo ng katawan, hindi mo pa maintindihan, ginawa mo naman lahat, makasakaling maraming toxin sa katawan na hindi natin na ilalabas. Yung mga pains na hindi natin maintindihan, lagi na lang may pain. At saka feeling mo, ang bilis mong tumanda. Di ba? Yung 40 ka pa lang, para ka ng, ang feeling mo, para ka ng 50 o para ka ng senior citizen dahil mas mabilis pang lumakad sa inyo yung ano, yung lola mo, lolo mo. May mga ganun partner eh. Kaya ang panganib po is not always yung acute poisoning. Kasi sa acute poisoning, ramdam mo agad eh. Na-hospital ka pa. Pero yung tinatawag na long-term accumulations of toxin, hindi ito nakakamatay agad. Pero pinababagsak niya dahan-dahan yung katawan natin until we develop something na mahirap nang i-recover. Yun ang problema sa level of toxin na tumataas sa ating katawan.
1: Kaya pal, Dok, madalas na napapakinggan natin ha, mula sa mga wellness advocates, mga physicians natin, no? Yung kahalagahan ng cleansing na dapat maglinis tayo, hindi lang labas ang pangangatawan, lagi nalilinis.
2: Correct.
1: Pati yung panloob, kinakailangan mabigyan din ng pansin. Ano? Pag ba, Dok, mapigilan natin itong toxicity overload sa ating pong pangangatawan, ano ba yung positive impact nito sa ating pong sistema?
2: Marami ng pag-aaral na ginawa dyan, ano, from independent sources, from groups, mga wellness advocates. Kapag regular yung ating abilidad ng katawan, na-accelerate natin yung ability niya to remove toxins as much as yung toxins na puproduce sa katawan natin, una, nag-i-improve yung ating mitochondrial function. So, the mitochondria, is the powerhouse of the cell. So, pag na-improve yung mitochondrial function, kasi wala nang mga laso na nakakaabala sa kanya, mag-accelerate yung energy level natin. So, madaling malaman yan sa mga nagdi-detox. Meron nga tayong mga dinidetox na hindi kumakain ng solid, minsan juices lang, pero mas lumalakas ang pakiramdam nila. Oo. Mga third day, parang lakas ng katawan ko, iba na yung pakiramdam ko. Because hindi lang naman yung minsan regular na pagkain ng ating paboritong pagkain ang pwede mag-generate ng energy. Minsan, kinakailangan mong i-declog yung isang part ng katawan, especially yung cells, yung mitochondria natin, na siyang pinaka-generator of power natin sa katawan. Eh, pag nagdi-detox ka, na-accelerate yung energy production natin. Nare-reduce din yung systemic inflammation. Kaya mapapansin mo, dati, nagre-relay ka sa mga painkiller. Pero nung nag-detox ka, parang hindi ko na kailangan uminom ng painkiller. Parang ganun. Tapos nai-enhance yung immune system response mo, kaya hindi ka na madaling kakapitan ng mga infection. At nag-i-improve din yung gut microbiome, yung ating mga good bacteria, colony of probiotics in our colon, and mas nagiging maganda yung hormone regulation natin. Kasi isang hormone sa pinakang laging nako-compromise pag toxic yung katawan natin. Eh, alam mo naman, ang hormonal imbalance, ang daming pwedeng dali niya sa atin. O, diba? Kaya yun ang nagiging epekto kapag tayo ay accelerated yung process ng detox ng katawan natin. Napepwede mangyari yan sa pamamagitan ng ilang mga programs, ano, na tulungan natin ang katawan natin na bumalik, go back dun sa track na mas healthy yung kanyang ability to detoxify the body.
1: Yan, ha? Mga katrawa, mga kaibigan, mamaya ipagkapatuloy pa natin. Ito ang ating pong tinatalakay dito sa ating pong programa, ha? Sa mga nais pong magtanong patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong talakayan, eh huwag pong magkatubili na mag-text sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Tutok lang, mga katropa. Magbabalik po ang programang

0: sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santone tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
1: Sir, gusto po, sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape nga yung bibilhin?
2: Ah, ito po ang binibili ko na kape kay Mura na Kape, tapos Herbal. Subok ko na po ito, ginagamit na kape na to. Matagal na po nagamit. Kaya sa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin yun na Herbal. Ah, simula nang nagamit akong kape nito, meron akong naramdaman sa katawan ko na parang nagbawas yan ng uric acid sa yung sugar. Parang nagdanggan yung katawan ko dito sa Herbal na ito.
1: Sir, ano kumpara natin?
2: Eric po.
1: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Santone Plus Coffee Mix.
0: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
3: Doc, balik po tayo sa atin pong tinatalakay. Sa atin pong programa, patungkol pa rin sa detoxification. Ano po ba, Doc, ang nangyayari sa katawan natin kapag tayo aktibo sa detox process ng ating pangangatawan at ano ang mga specific role ng mga organs ang involved sa detox process na ito?
4: Ayan, so dagdagan ko lang yung kanina, no? Kapag ang ating katawan ay mayroong sapat na abilidad na mag-cleansing, mas nagpo-focus yung katawan natin, una-una, nare-redirect yung ating energy. Hindi sa paglilinis, kundi nare-redirect siya sa repair, regeneration, at depensa mula sa ating malakas na immune system. So, malaki yung bagay na yun. Kapag ang katawan natin nagpo-focus sa lagi na lang paglilinis ng katawan, yung energy natin, doon ang focus. Ngayon, pag may sakit ka, hindi ka masyadong nagre-recover ng mabilis kasi busy yung katawan mo sa ibang bagay. Ngayon, ang detoxification ng katawan natin, may mga phases yan. Pero, pasisimplihin lang natin. Una, yung katay natin. Ang liver is, they call this the master organ of detox. Dahil ang liver natin, dalawang phases ng detox ang ginagawa niya. Yung phase 1, gumagamit siya ng enzymes. Yung phase 2, yung mga toxins na nakukuha niya, ikinoconvert niya into something na pwedeng hindi harmful sa katawan. For example, kung uminom ka ng alcohol or anything that damages our body na may possibility ng toxicity, yung liver mo, kukunin ka agad yun. And it will do something to minimize the impact of that toxin. I-co-convert niya ito into harmless substance if possible. Ang pinaka-worst na nangyayari sa liver natin sa ginagawa niyang ganun, pwede siyang madamage during that process. Kaya yung atay natin, ang pinakang matinding organ of detoxification. Uh-huh. Kasi just imagine, functions niya, more than 500 simultaneously ginagawa niyang function, simultaneously. Even yung hormones, balancing, at marami pang iba, ginagawa ng ating liver. Kumbaga yung liver natin, pag healthy siya, malaking bagay yon sa ating overall detox process ng katawan natin. Mm-hmm. Pangalawa yung kidney. Alam mo naman natin na yung kidney natin, nasa 180 liters of blood a day ang dumadaan sa kanya based on study. At tinatanggal niya yung mga waste product ng protein katulad ng urea, uric acid, including yung excess electrolytes sa ating katawan. Kailangan ilabas ng kidney yun. Yung mga water-soluble toxins, nilalabas ng kidney yun. At ang problema lang, kapag hindi ka masyado uminom na tubig, poor hydration,
3: walang katulong na
4: mahihirapan ng kidney natin, mga katropa. So, baseline work ng kidney na yun, yung pagtatanggal ng mga toxins na yan. Pangatlo, yung colon. Ang colon ang tinatawag na largest dump site of the body. Yung malaking bituka o large intestine, ano. Kasi doon dinadala yung mga undigested food particles, yung mga waste product mula sa mga bacteria, yung toxin na bound bile natin, doon lahat dinadala. So, ang malaking tulong naman sa colon para mas ma-accelerate niya yung paglalabas ng dumi, fiber naman. Kaya kung lagi natin kinakain kulang sa fiber, mahihirapan yung colon natin. Eh, nandun sa colon yung end byproduct na eh. Na kailangan ilalabas mo na yon. Eh, pag hindi mo na ilabas ng regular, halimbawa, isang araw, isang beses lang, o every other day ka dumudumi, samantalang yung iba kumakain 6 times a day, ano mangyayari sa'yo? Nandun, naka-input sa colon. And what will happen if yung toxin ay nandun sa colon for so many hours na hindi mo na ilalabas? it can be redirected again to our blood circulation. Tapos, tatrabaho nyo na naman ng liver natin yan at saka ng kidney natin. So, it's giving extra burden to our organs of elimination. Kaya malaking bagay, kaya nga sabi nila, constipation is the mother of all diseases. May point sila. Kasi pag hindi normal yung colon detox natin, hindi tayo naglalabas ng normal na dumi, extra burden yun sa ating overall elimination organs. And ikaapat, baga, very important, every day dapat yung exercise nandiyan yan, yung deep breathing exercise nandiyan yan, because yung carbon dioxide at saka yung mga volatile organic compounds, nilalabas sa ating lungs yan. Kaya the more na ikaw ay hihinga ng malalim in a day, the best yung detox ng lungs natin. Ang problema ng baga, kapag punong-puno ng plema, nagkakaroon ng fibrosis na hindi na ma-expand lang yung lungs natin. Tapos yung carbon dioxide nandun lang sa lungs, hindi mailabas na maayos. May mga ganun sakit, lalo sa emphysema, no?
3: Tama, Doc.
4: Yun ang problema pag yung lungs natin ay nawala na ng ability to detoxify our blood. Kasi direct ang kini-cleanse, dugo eh. Di ba? And ika-alima, yung pawis mula sa ating skin. So yung skin natin, yung pagpapawis, dalawang bagay yan. Pamatay sa mga mikrobyo as a first line of defense. And siya ay detox pathway din ng mga toxins na nakakapinsala sa ito. Alam mo ba na yung nilalabas ng kidney natin at nilalabas ng skin, eh almost identical yung kanyang toxins na nilalabas. Di ba? Hindi naman ihi yung nilalabas, pero kung titignan mo yung composition, halos nagiging similar yung kanilang toxin na nilalabas. Kaya kapag palamahin na yung kidney mo, dapat pinagpapawisan ka para maka-assist. Kaya nga ang tawag sa skin natin third kidney.
3: Tama.
4: Di ba? Yung ating skin. So ganun yung mga kaibigan. Kaya kinakailangan talaga sikapin natin na lahat ng organ of detoxification or detox pathway ng katawan, open yan. Hindi yan dapat nag-slow down, hindi dapat nagsasara yan, hindi dapat nag-shutdown yan. Kasi what will happen to our body if mag-shutdown, for example, yung liver mo? Di ba? O kaya kidney mo na lang, tataas lahat ng mga ano mo. Creatinine mo, tataas yan at pwedeng ikalaso ng katawan natin.
3: Ang problema, Doc, kapag mayroong isa o dalawa, o sabihin natin karamihan sa mga eliminated organs natin na yun, and nagkaroon ng problema o nagkaroon ng poor elimination ng mga toxins, ano yung mga problema na naiuugnay o yung mga karamdaman na associated dahilan doon sa mga poor elimination na yun?
4: Unang-una sa lahat na nakikita natin, yung metabolic disorders. Ang metabolic disorder, marami kasi yan eh. Involved dyan yung pwede ka magkaroon ng fatty liver, pwede tumaas yung sugar mo, pwede tumaas yung mga yung risk mo sa pagdevelop ng gout, pwede ka magkaroon ng uncontrolled weight gain, di ba? So, pwede yun. Pangalawa yung digestive disorders. So, yung iba nagkakaroon ng chronic constipation, diverticulitis, at meron silang dysbiosis. At hindi balance yung bacteria ng colon. Yung good bacteria, ikukunti kumpara mo dun sa mga bad bacteria. No? And inflammatory condition. Yung mga nagkakaroon ng mga arthritis, yung even autoimmune diseases and cancer. Part yan ng mga inflammatory condition.
3: Yung mga lagi nagkaka-allergic reaction.
4: Yeah, yung makakailan ng konti ng isang bagay nangangati na. Tinatamaan na ng mga pangangati, irritation ng skin. At ang isa sa pinaka-worst yung epekto nito sa daloy ng dugo and sa ating heart. Kasi ang hindi magandang detox pathway ng katawan, pwedeng tataas yung blood pressure mo. Kasi yung fats na dapat na i-eliminate na, hindi mailabas ng katawan.
3: Nandun pa rin.
4: Oo, saka nagkakaroon ng pagtaas ng oxidative stress level ng katawan. Kaya ang mga taong toxic, literal, di ba? Parang ang tanda nilang tingnan, parang lagi silang may sakit, parang lagi silang high blood
3: lagi.
4: Lagi silang buklutin, lagi malungkot, hindi nila maintindihan, bakit ako malungkot? Okay naman ako, wala naman ako problema, pero feeling ko para ako pag umulan lang na konti, para ako naiiyak, para ako may mga ganun, di ba? So there's something wrong with our body's detox process. Kaya kinakailangan talaga po, kung gusto natin maging healthy aside from nutritional support sa katawan, kinakailangan ding normal yung pathway of toxins palabas ng ating katawan.
3: Ayan ha, mga katrawa, mga kaibigan, ganyan po kahalaga ang proseso ng pagpapalabas ng mga toxins na ito. Hindi basta-basta, no? May nabasa nga ako, Doc, na article na kung gusto mo daw mapalakas yung iyong pong heart area, isa sa i-secure mo yung normal na elimination ng bawel mo nang dumi sa pangangatawan mo, ano? Kaya kung titingnan mo, parang malayo naman, no? Yung puso, malayo yung puso sa ano, sa bituka, no? Pero ganun yung relation nila, mga katropa, mga kaibigan.
4: Kahit na sa tingin natin parang simple lang eh. Mm-hmm. May kwentong kutsero nga diyan, mm-hmm, gusto kong i-share lang, ano? Mm-hmm. Kasi ito lang, very simple lang. Nagyayabangan daw yung ano, mga organs ng katawan natin. Mm-hmm. Kwentong kutsero lang ito, pero may lesson. Mm-hmm. Sabi nung ano, nung utak, ako ang pinaka-superior. Mm-hmm. Medyo malakas yung ano, malakas yung kidlat eh. Ako ang pinaka-superior sa lahat kasi kung wala ako, hindi kayo makakagalaw lahat. Mm-hmm. Sabi ng puso, hindi naman ako papayag. Akong puso, kung hindi ako bobomba, patay ka, utak. Mm-hmm. Sabi naman nung ibang organ, kami, okay din kami kung ako.
3: Pag hindi gagalaw.
4: Yung stomach, kung hindi ako magpapangsyon, magugutom kayo lahat. Mm-hmm. Tapos napatingin sila doon sa pinakamababang bahagi ng katawan, yung tumbong. Ayun, anus. Mm-hmm. Pinagtawa na nila sa lahat ng parte ng katawan. Ikaw ang walang kwenta. Mm-hmm.
3: Pinakamadumi.
4: Dumadaan sa iyo, dumi. Oo. Nagtampo ngayon si ano? Si
3: tumbong.
4: Si anus. Hindi siya nagtrabaho. Mm-hmm. Alam mo, one day, two days, three days, nakikiusap na si brain kasi hilo na siya. Si heart nagpapalpitate na, nangangatal na yung kalamnan. Mm-hmm. Pwede ba, tumbong, magtrabaho ka na? Mm-hmm. Ikaw na ang pinakang magaling sa lahat sa katawan na ito. So ano nangyari? Nagtrabaho si tumbong at okay na ulit. So nakita niyo po yung point. Kahit pa healthy yung ibang part ng katawan natin at isa sa organ of elimination ang magka-problema, like hindi na nakakadumi na normal, malaking bagay ho yan sa ating pong kalusugan, mga katropa.
3: Iyan na. Isa kasi iba, minamaliit lang yung ganitong functions ng katawan natin. At okay lang para sa iba, ano? Ang ganong problema. Pero napakalaki po ng impact niya na sa ating pong kalusugan, mga kababayan. Okay? At sa ating pong magbabalik, mga kaibigan, pag-uusapan naman natin na iba pa mga benepisyo ng nutrition. Kasama na dyan, ha, na ating pong mga suplemento, mga dekalidad na suplemento ng Yes Child ko. Paano naman ito makakatulong sa detox process ng ating pangangatawan at kung paano ito natutulungan na ma-eliminate yung mga toxins na yan na nandyan na mamalagi sa katawan po natin. Tuto ko lang, mga kaibigan, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiya na magtanong. Text lang yan sa ating po numero. At ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga viewer po natin sa ating pong Facebook Live. And malusog na pa araw at panonood sa inyo pong lahat. Kung meron kayong mga katanungan din, pwede kayong mag-post dyan sa ating pong FB live streaming at mamaya po ibabasahin natin yan, mga kababayan. Ito lang po, mga kaibigan.

0: Productions and other leading drug stores nationwide. At mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health, Unit 7, Droughtland Building, 851 EDSA, Corner Mother Ignacia Street, Quezon City, o tumawag sa 0969-6711-262. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naga-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Softgel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Softgel. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster. Kurman, lahat-lahat na. Multitasking, trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka pupwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na, pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, halika sa mama ka, anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Ito, araw-araw ito, Louie. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon.

0: makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung naramdaman ko. Meron siya palang ano, antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan nyo. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
1: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.

0: Balik po tayo mga katrawa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas lagi sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health ay pwede po mabili ha, sa ating po mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Yan na rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar ay pagtanong ang tanong ang ating pong mga produkto at pwede rin maka-order niyan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health at 2011. Doc, patingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa ating pong FB Live. Malusog na bakinig kay Sir Romeo Aguda at ganoon rin sa Aguda Family. At dyan po sa Barangay La Mesa, Calamba City, Laguna ay malusog na pakikinig sa inyo pong lahat.
1: Ngayon din si Tita Diwata. Nanonood ngayon. Si Akiko Solon. Si Marlio Samoya. At si George Jiboy Acosta. At si Aiza Bautista. Happy viewing mo sa inyong lahat.
0: Sarap daw ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Ay naman.
0: Sabi ni Mama Aiza Bautista.
1: Tama. Oh. Talagang masarap po yan. At sabi nga ni Ray Sibayan gaganda ka na. Babata ka pa.
0: Yun, oh.
1: Paborito niya yun, eh.
0: May enjoy mo pa yung pagkakape mo.
1: Tama.
0: Sa mga kabayan natin na gustong sumubukan ng ating Santon Gold Coffee Mix, napakasarap nito at naiiba doon sa mga regular coffees na nakasanayan nyo. Lalo ni iba, Doc, na nag-atubili kasi meron silang issue sa kanila pong digestive system.
1: Yes.
0: Yung kadalasan na nangangasim pagka nagkakape, ibahin nyo yung Santon Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan.
1: Oo. Sa kaya iba, pag sinabing kape, talagang ninenervous lang at naririnig
0: pa.
1: Meron silang hindi magandang experiences pag sila nagkakape. Iba nangangasim, iba nagpapalpite. Pero ibahin niyo po ang mga kape ng Yes to Health. Dami nating coffee. Meron tayong Santon Plus Coffee Mix, yung original. Meron tayong Premium D3 Coffee Mix na merong D3. At yung pinakabago natin, Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang limang herb ang kasama dyan. Meron pang glutathione at meron pang yung tinatawag natin na sikreto ng mabagal na pagtanda. Ano yun? Yun yung collagen.
0: Yeah.
1: Nandun yan sa isang kapsula o sa isang sachet na kapag iniinom natin araw-araw, hindi lang tayo nare-relax, hindi lang tayo nasasayahan kasi masarap nga naman humibog ng kape. Lumulusog pa tayo.
0: Yeah.
1: Especially kung ang edad natin nasa 40 plus na pataas. Kailangan na natin
0: nasa golden years na.
1: Kaya nga Santon Gold para sa mga golden years.
0: Yan, sa mga kabayan na gusto makasubok ng ating pong Santon Gold Coffee Mix at iba pang mga napakasarap na kape ng Yes to Health. Puntahan nyo po ang mga authorized dealers natin. Ganoon rin natin pong lahat ng mga Yes to Health Wellness Center ay available dyan lahat ng mga coffees natin at iba pang produkto ng Yes to Health.
1: Comment naman kayo sa ating mga Facebook viewer na inyong mga karanasan sa paggamit ng produkto po ng Yes to Health. At kung meron kayong katanungan, i-comment nyo na rin yan. Bukod doon sa ating mga live viewer sa ating contact number, comment po kayo ng inyong mga question about sa inyong kalusugan.
0: At natabayan ninyo, mula bukas, Doc, merong hatid na regalo sa inyo ang Yes to Health sa mga viewers natin sa ating pong FB live streaming. Abangan nyo bukas, ha? Meron tayong pumimigay na Santon Gold Coffee Mix gift packs.
1: Wait muna, bago natin sila bigyan ng regalo, kailangan ano muna sila. I-share yung ating live stream.
0: Makipag-participate po.
1: Kasi yun yung mechanics natin. Kailangan i-share nyo yung inyong good experiences sa paggamit ng produkto ng Yes to Health. Then i-share po ninyo yung ating stream. Lagyan ng hashtag The Secret of Health.
0: Yan.
1: At isa sa aming mga kasama ay pipiliin ang pinakang award-winning comment.
0: Yun.
1: Para marigaluhan po kayo. Bukas na lang kung ano i-regalo natin. Starting tomorrow, ha? Gawin po natin yan, mga katropa.
0: Yun, okay. Sa mga katanungan, ha? Mag-text lamang sa atin pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ko masayalan po mga katanungan, ilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga kaibigan. Dok, meron po ng tanong dito.
1: Mm-hmm.
0: Ilang beses daw ba iinom ng Vision X Plus? Mula ka po kay Feli Palikpik ng Taguig.
1: Ayan, ang Vision X Plus, para sa kaalaman ng hindi pa nakakatry nito, ito po ay supplement na naka-soft gel.
0: Mm-hmm.
1: At hindi lang isang sustansya ang meron ito para sa mata. Meron itong apat. Unang-una sa lahat, yung lutein, meron siyang zeaxanthin, meron siyang beta-carotene and vitamin E. So kung gusto po ninyong uminom ng Vision X, yung one capsule daily, eh maganda na yung maintenance. Ibig sabihin, i-maintain nyo. Pero kung meron na kayong problema sa inyong mata, for example, meron na kayong paglabo ng mata, katarata, any issue sa mata natin, dagdagan nyo, pwedeng 2 capsules a day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba nagtitake niyan talaga, maganda daw yung results sa kanila kung nagtitake 3 times a day sila.
0: Mm-hmm.
1: Pero sabi ko nga, ang once a day, especially kung preventive, pwede na po yun. Better than never, kung baga sabi nila.
0: Mabuti na nga isa.
1: Kaysa wala.
0: Na pang-sustento ng nutrition para sa mata natin. Alam naman natin, Dok, karamihan ng mga ginagawa natin at mga bagay na kung saan na-expose tayo, meron talaga silang hindi magandang naiudulot sa atin pong mata, mga kaibigan. No? The gadget itself na lagi nating hawak, hindi mabitawan.
1: Ano, sino ba tao hindi nag-gadget ngayon?
0: Oo. Eh, nandiyan na yan. Ano?
1: Alam naman pa nagpa-Facebook ka, nakapikit ka.
0: Given na yan. Kumbaga, ano yan, kadikit na ng buhay natin. Ano? Na alam naman natin, sa long exposure, ilang oras ba tayo nakatutok sa mga cellphone natin?
1: Alam mo, ano, kumbaga sa ranking, mukhang number one tayo eh.
0: Mm-hmm. Grabe.
1: Sabi parang average ng isang Pilipino sa social media, sa gadget, mga 4 na oras.
0: Grabe.
1: Sa isang araw.
0: Oh.
1: Eh, baka ngayon, nadagdaga na.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, kumbaga, naalala mo yung outage ng Facebook?
0: Tama daw ko.
1: Ang daming umiyak nun.
0: Mm-hmm.
1: Talagang, parang, yung pag-social media, parang equivalent na yata ng paghinga o pagkain.
0: Yun ang ha.
1: Pag biglang nawala, ano? Kasi, hindi na siya, sa bagay, hindi na siya luxury ngayon. Necessity na talaga siya and part of our life na.
0: Oo.
1: Kaya nga lang, may consequences kasi yung technology. Kapag lagi kang nakafocus yan, yung mata natin, eh talagang magkakaproblema. Kaya tama yung, ano, tama yung texter natin. Mm-hmm. Gusto niya kuminom. Kaya lang, ang tanong niya is, ilang beses?
0: Ilang beses?
1: So, yun yung sagot natin. Pwedeng isang beses as maintenance for the eye. Especially kung umiinom naman kayo na Santon Plus Gold at other supplement. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Pero kung talagang medyo sa tingin nyo, kailangan nyo ng additional, okay na yan twice a day.
0: Mm-hmm.
1: Para po mas marami kayong pakinabang doon sa sustansya meron sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Ang tanong din, Dok, ilang taon ang pwede nang uminom ng Vision X natin?
1: Basta kumakain na yan ng ano, ng
0: mga solid.
1: Ng mga solid foods.
0: Oh, so, oh.
1: Pwede nang, kasi supplement naman yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Sustansya po yan. At ang sustansya pwede po yan sa lahat. Huwag lang sa baby.
0: Mm-hmm.
1: Kasi baby, iba yan. Pediatric yan eh.
0: Oh.
1: Pero yung mga halimbawa, 7 taon na kayo. Di ba? Pwede na kayo mag-take niya. 7 years old, pwede na.
0: Mm-hmm. Ayan ha. Vision X Plus, mga katrawa, mga kaibigan, maibili na rin yan sa mga pharmacies, mga butika dyan sa inyo pong mga lugar. Okay? Hello, Doc. I'm Jeneline Semera from Marilao, Bulacan.
1: Mm-hmm.
0: Tanong ko lang po, Doc, kung anong pwedeng vitamins para sa mata at sa mataas ang blood sugar at saan po pwede makabili nito?
1: Ayan, sa mata, Vision X Plus, magandang i-take yan.
0: Mm-hmm.
1: Yung pinag-usapan natin kanina lang. Sa mga may diabetes naman, sa Yes to Health, pinakang recommended natin talaga yung Santon Plus Gold. Kasi sa Santon Plus Gold, meron na tayong garlic doon, which is good also for sugar and cholesterol. Meron pa siyang moringa.
0: Mm-hmm.
1: Meron pa siyang ampalaya. Diba? So, nandun yung mga kailangan mo para ma-stabilize natin yung ating circulation, including yung ating metabolism.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga, ang Santon Plus Gold, we consider it as a general supplement na walang pinipiling sakit. Basta, kailangan ng sustansya at ang isang kondisyon is related sa nutritional deficiency, magandang gamitin po yan.
0: Mm-hmm.
1: I-take nyo po siya one capsule 2 to 3 times a day.
0: Mm-hmm.
1: Pinaka-the best talaga 3 times a day. Ano? So, pwede siyang daily. Wala siyang non-contraindication. Walang toxicity level na kahit araw-arawin mo siya. Kasi lahat ng nakalagay doon na herb, ay nandun pumapatak sa kategory ng edible and also medicinal. So, yun yung pinag-usapan natin ng mga nakaraan.
0: Dual yung properties niya. Yes. So, pwede mo siyang i-take every day as a normal food but in a much more potent form.
1: Yes.
0: So, yun ang kagandahan sa ating mga products, mga kaibigan. Ha? Sa mga nahihirapan pong makontrol ng blood sugar, pwede nyo isabay sa diet po ninyo yung ating mga produkto. Ganun rin, Dok, yung Santon Gold Herbal Tea natin.
1: Mm-hmm.
0: Meron tayong tea, meron tayong capsule. Yung coffee natin, Dok, na Santon Gold Coffee Mix, yan, pwedeng-pwede yan. Friendly yan sa lahat ng mga kababayan natin na diabetes.
1: Tama
0: na may
1: po.
0: Diabetes, ha?
1: Yeah, sabi nga ni Isa Bautista, salamat kay Anton Video at kay Boss Rems sa kape.
0: Yan.
1: I love Santon Gold Coffee Mix.
0: You know.
1: Oh, we love also.
0: Sarap po, sarap ng Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan.
1: Try po ninyo yan.
0: Daming nawiwili dito na, na mga tao sa kape na to. Kasi, kumbaga, nasusurpass nila yung ano, Dok, eh. Nasusurpass niya yung expectation ng mga tao. Ano? Kumbaga, kuha niya yung lasa ng masa without the discomfort ng usually coffee na kinakape po natin, mga kaibigan. Ano?
1: Ayan.
0: Yung magandahan.
1: Princess, happy watching.
0: Mm-hmm.
1: And ganoon din kay Lulingning Abines.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Happy viewing po sa inyo lahat sa ating mga Facebook Live followers.
0: Eh, Dok, from Cebu siguro to. Kasi Cebuano yung ano eh. Yung text niya, ano? Dok, without your prescription, eh, bibili daw siya ng Santon Plus Herbal Capsule at Vision X. Pwede ba daw siya maka 20% discount? Isa siyang senior citizen na.
1: Okay. So, ganito. Kung pupunta kayo doon sa branch natin dyan sa Cebu, alam mo ba yung location? Meron tayong Yes to Health Wellness and Pharmacy dyan sa Cebu. Ang alam ko eh. So, pwede po kayong pumunta doon at itanong po sa kanila. Alam ko may discount naman. Pero I'm not sure kung full 20%. Pero may discount po. Sigurado po yan. No, na doon sa mga pumupunta mismo sa aming mga branches. Yan. At saka hindi naman kailangan ng prescription ng supplement. O kaya dito, lagi natin in-explain ano yung benefit, ano yung pwedeng gawin dito sa ating kalusugan. Kasi nga, kung mapaibig kayo at sa tingin ninyo makakatulong sa inyo, pwede kayong bumili direkta sa mga partners natin at i-take po everyday without any risk or harm na pwedeng magawa sa inyo. Kasi nga, ang Santon Plus Gold, we started 2011 until now. Napakaraming gumagamit po niyan at nakita natin yung benepisyo sa ating mga kababayan Pilipino. Ano? Kaya we keep on developing pa more products na magiging kapakipakinabang sa ating mga katropa at kababayan Pilipino.
0: Iyon, no? Sa mga kaibigan natin dyan sa Cebu, ha? Ang location ng ating Yes to Health Clinic dyan sa Jaco Salem Street. Pwede yung i-Waze, pwede yung Google Map yung ating pong Yes to Health Clinic.
1: Ayun, hindi na mahirap hanapin yung lugar eh.
0: Yes to Health Wellness and Pharmacy, I think, no? Pwede yung i-Google Map yan.
1: O si Aisa, sabi pa niya, dati takot ako magkape dahil hindi ako natutulog sa mga iniinom kong kape. Ngayon, nag-try ako ng Santon Gold Coffee. Anong kadugtong? Wait lang ah. Kahit gabi na, nakapagkape, di na ako takot magkape dahil alam ko makakatulog ako sa kape na to. Salamat, Santon Gold Coffee. Maraming ganyan ah. Si Racy Bayan nga, sabi niya sa akin, yung katandem natin sa programa. No? Sabi niya, alam mo Dok, pag hindi ako makatulog, umiinom ako ng kape. Baliktad yung resulta.
0: Inaantok.
1: Kakaiba. Kaya yung mga, actually, ang tawag doon, adaptogen. Okay. May mga tao na pag nagkape sila ng kape natin, nai-energize sila. Kasi kailangan na kailangan nila ng energy. Yun naman, gusto makatulog pag nagkape ng kape natin, ha, nakakatulog sila kasi kailangan nila ng tulog. Ang tawag doon sa property ng mga herb is adaptogen. Kumbaga kung ano yung situation na kailangan ng katawan natin, hindi kinokontra, kundi sinasabayan tayo, sinasamahan tayo. Yan.
0: Yung mga products natin and also yung coffee natin, hindi siya stimulant, hindi rin siya ano, yung ano tawag din sa properties ng papaantok, Dok?
1: Sedative.
0: Sedative, yan. Kumbaga hindi niya naaapektuhan yung pagtulog natin o yung pagising po natin.
1: Tama.
0: Mga kasama, ano? Yung properties niya, yung nabanggit din, Dok, adaptogen, ano? Nakaka-adapt siya sa kinakailangan ng ating pong pangangatawan. So, yun yung good effect, napakaganda ang epekto ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Kaya sa mga gusto sumubok niyan, ako, pumunta na sa pinakamalapit na mga botika, mga parmasya, dyan sa inyo pong lugar, mga kaibigan, okay? Eto Doc, another inquiry. Tanong ko lang po, senior na po ako at merong iniinom na gamot sa puso, high blood at cholesterol. Di ba nakakasama kung iinom pa ako ng Santum Plus Gold Herbal Capsule at coffee? Salamat po.
1: Sa tingin ko hindi naman. Kasi actually, yung mga may sakit na sakit sa puso, high blood, mas kinakailangan nga natin ng sustansya eh. Yung pag ininom natin, kinain natin, yung nutrients, makakatulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo. Yan. Hindi man siya direktang gamot doon sa tinatawag nating hypertension na siyang pangunahing trigger naman ng pagdevelop ng ano, ng heart disease. Pero alam niyo yung sustansyang meron doon, doon pa lang sa mangustin eh. Talagang sulit na tayo. May garlic pa yan. Ang garlic is meron siyang natural blood thinning properties na ano na taglay niya. So pag kinakain natin o iniinom natin yung mga capsule like Santon Plus Gold, yung coffee pa natin, hindi naman stimulant 'yon. So hindi siya masama sa may mga problema sa puso. Wala akong nakikitang problema para matakot tayo mag-take even we have heart problem ano. Kasi yung sangkap naman ng Santon Plus Gold, purely nutritional. At ang nutrition eh, ang katawan natin ang siyang nag-utilize niya. Diba? Pumasok yung phytochemical sa katawan natin. Hindi mo kailangan utusan yung ano, yung katawan. Alam niya kung anong gagawin niya. Saan ko ba kailangan ng vitamin C? Okay, kukunin niya yun. Saan ko ba kailangan ng anti-inflammatory na anthocyanin? O, kukunin niya yun. Then the body will utilize it. Ganun ho ang natural, mga katropa. Hindi mo po problemahin. Ang kailangan mo lang na intindihin, eh, paano siya papasok sa katawan? In so many forms. Pwedeng sa pagkain, pwedeng yung regular diet natin, pwedeng supplement base, pwedeng mga juice or something na iniinom. So it depends kung paano siya papasok, pero ang mahalaga noon, yung kaya niyang gawin sa sistema natin.
0: Oh,
1: kaya maraming user tayo ng product, ano? Lagi nating kinokorek sila na hindi yan gamot. Pero ang laging comment at lagi nilang sinasabi, eh, Dok, gumaling ako eh. Nawala yung rhyoma ko, nawala yung arthritis ko. Eh, gamot yun. Eh, anyway, kung yun yung pagkakain,

0: complementary approach. Mm-hmm. O saan nutrition complements your medication.
1: Mm-hmm.
0: Kung baga nagtutulungan sila, hindi sila nag-aaway.
1: Oh.
0: Eh, yung iba kasi, naku, baka mag-aaway yan, yung herbal sa ano. Hindi ganun yun.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tayo, yung ating programa, ay lagi nating pinapaalala yung tamang information.
1: Mm-hmm.
0: Minsan kasi naniniwala tayo sa mga sabi-sabi. Mm-hmm. Yung nagsasabi, hindi rin naman sila eksperto sa bagay na yun, ano. Kaya sa Yes to Health po, asahan nyo yung ating mga binibigay dito ng mga information. All are verified, hindi fake news yan. At pwede nyo matrayan sa inyong personal na buhay na ito ba'y talagang totoong nakakatulong sa kalusugan natin.
1: Mm-hmm. Doc, maraming salamat sa mga infos na naibahagi nyo po sa ating po mga katropa, mga kaibigan na tagapakinig natin, ha? At we hope na maraming natutunan lahat ng mga listener po natin as well as yung mga viewers natin sa ating pong FB live streaming. We hope na marami kayong naitala dyan, ha? At na-take note sa ating pong mga pinag-usapan dito sa ating pong programa, ha? Take note, health is wealth, ha? Kaya always stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Maraming salamat, katropa, ha? At see you again tomorrow, same time, same station, same FB Live.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. So, thank you, Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. And sana po, ngayon, medyo maulan, makinlad mm-hmm. kanina, buti tapos na, no? Eh, sana ho'y okay ho kayo, saan man ho kayo naroroon, until tomorrow ay magkakasama-sama ho tayo. God bless po. And pagpalain tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Thank you, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan po natin, ha? Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating po programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
0: The Secret of Health.

sugdog yun. Kaya ako nang sugdan taod-taod ang X-rated drama. O ngano manggiyod kita mga katropa? Nganong kita manggiyod? Kita mga tao, apil manggiyod sa itong pagpanginabuhi kining ginatawag na itong love life. Nganong kinahanglan na ito maka-experience o ginatawag na itong pagka-broken hearted? Unsa man gyud connection DJ RC o nganong kinahanglang masakitan ang tawo? Tungod siguro kay aduna tay kasing-kasing. Mao na ang atong hisgutan sa atong X-rated drama. Sa mga nakaagi na nga na broken, giunsa ninyo pag atubang ang kasakit? Ang uban gitalikdan ra. Ako DJ, nakalimot ko sa kasakit tong nipatong ko sa uban. Uy! Kuyawan. Hadlo ka ay. Oh, ano, makamove on ka basta nipatong na ka sa uban. DJ, kung mayingon ka, og. O saan pag move on DJ, malamang. Di na mag-heal-heal. It's either papatungan sa uban o ikaw ang mupatong. Nagdo ko sa inyo mga sentiments, oy. Parang hindi na kayo yan, ha? Parang, ano, di na to biroan. Parang pinag-anay na ni inyo, ha?

Na-feel na ako nga we're not joking here anymore. Ay na. Sige lang. Pasaylo ra pud ta mo. Ana gyud na usahay. Di sa tamo makuan, di sa tamo ma-blame. Ana man lamang. Diba? Unsa man na to pag-blame, ana, kung diha pa lang daan. Diha pa lang daan, ipakita na ninyong mga kahinaan. Ayaw sa unta mo ka nang pakita sa inyong kuan. Ayaw sa dahil mo pakita sa inyo ang ginatawag natong weaknesses. Kaya may mga taong mga lalaki o babae, ba na din niya nga magpangita lagi sa inyong mga kahuyangan. Luoy kay mo dahil pagmasakpan yung mga kahuyangan. Kaya gamito na nila against from you. Anak man na siya dapat. Ano love story naman to? Dapat kaniyang ipatugtugan. Anak, anak, anak. Alauna mo na 35 na katropa. Una to sugda na nga tuang. Atong X-rated drama, aniya sa isa kakanta nga para sa mga broken-hearted. Para sa inyo to. Grabe naman sa broken-hearted na para. Special mention kayo, ha? Oh, special mention ng mga nasakitain o anda masakitain para sa inlang mga hinigugmay. Normal na daw masakitan kay part doon na sa paghigugma DJ. Kung dili ka makaagi og sakit, wala pa ka na higugma. Oh. Ayan. Ganun ba? Pwes, eto. Eto sa'yo. Kung ganun lang naman, edi eto sa'yo. Okay? Sa mga... sabi na para sa mga nasakitan at ang ending labis nasaktan Janeline Yab

tropa. X-rated na. Iman mo cooperate ni ako ang kwento. Kung ako ang sabi ni volume up, volume down. Grabe naman yung mga kahagit sa kinabuhi din eh. Kusgin ninyo mga radyo, mga katropa. Kaya ito na sugda na nga ito ang X-rated drama.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: Che si vede sta buoni? Non so manca.
1: Dai, non so manca. Edward, kiminuang ang linday ko ni Romy.
0: Ha?
2: Ha?
1: Kiminuang ang linday ko niya.
0: Kaya naman, Jay?
1: Nasakpan ako siya nga doon na si Kuyog. Unsa?
0: Ha?
1: Doon na sila inuyab. Doon na. Galungayaman ko gingon, Ani. Gano'n?

0: sa may mong plano karon. Imong buwagas room eh.
1: Dahil ko makahimo sa papagkibuhag niya, Edward.
0: Bisan pa ba sa ikibuhag din mo?
1: Oo. Oh. Tungod kay mahal ko siya. Mahal ko kay si Romy, Edward.
0: Oh. Sige, Jill. Kung ano sa man ang imong desisyon. Ang dami sa pagsuporta ni mo. Kami sa Edna. Ni Alam si Maloyo. Ang dami kami sa pagsuporta ninyo.
1: Salamat kay ninyo, Edward, ha?

0: ako ang imong pasultihan dai gel no. Wagan ko na lang gyud na si Romy sa hingpit oy.
1: Edna,
0: ay da. Dunay daghang mga nagarsonis diha no.
1: Edna,
0: ikaw lang ang sakitan. Bisag nakahibaw ka na nga nagbinuang nimo ang lalaki. Pero naa ka lang gihapon. Ako pa oy. Kinsa ta good town? Buwag na ta oy.
1: Mahal gyud ako siya, Edna. Mao akong ipaglaban ang akong gugma para niya.
0: Girl,

0: kinausap, promise. Okay, naligi ito may tabok. Sugi gi kayo. Natintalgi ko.
1: Promise ba yun, gano'n?

0: napugos gyud ko kuha niya. Napugos gyud ko niya. Nga makuha nga akong pagkababahe. DJRC. Bisa kung saon ako pagpugong pero mo insist siya na ako. Hindi na ako ihatag ang iyang ipangayo. Wala ko na daw, wala ko kuno na higugma o tinuuray na doon niya. Ang ihatag na lang ako, DJRC. Kay mahadlo ko nga mawala sa dinhin ako. Apan, usa ka adlaw. Maokin eh. Ang nakita po.
1: Unsa? Unsa na di dyan? Nagpadama sa kasi imong gibati atong tawhana na good. Wapagani buwan, human siya pag-promise, nga di na siya muusap. Unsa na ito po? Di nasakpa na sagni mo. Nga siya nagbinuang. Narungsin pa sa M-Tex. Doon na din siya'y iring-iring.
2: Ito. Kadang ingon ako, di ba?
1: Abot lang nimo. Ikaw lagay, makatubag ka na imong pangutana. Naunsa, kabaya. Una karon, nakasala man sab siya nimo. Ayaw ko, Igna, nga sige lang gihapon ka.
2: Edna.
1: Klaro na, anak. Nga, doon na pagig ka ebidensya nga nagbinuang siya nimo. Hoy, buwag gina na oy, og pangita og lain.
2: Edna. Edward, libaw ko nga, usa ka nga pagka-amigo. Og, libay mo ko tabangan sa mga problema. May pangayoon ko naman pabor.
3: Ano sa muna?
2: Magdrama-drama ta. Ato pa siya o si Romy.
3: Usa? Pero Jill.
2: But please, Edward. Tabangi ko. Gusto ko nga makuha ang atensyon ni Romy. Ma'am, please. Tabangi ko.
3: Ita.
2: Please.
3: Isang rawi.
2: Bisa lang duha ka semana. Sige na. Atong ipakita niya o kanang ipatuon ato niya pang uyab ta. Sige na.
1: Onya, donay effects.
2: Edna,
1: donay effects sa inyong pagpakaroon ingon nga uyab kunuhay mo.
2: Wala gisiguro kong masirumi para nako. Kaya wala mo siya masuko. Nga nahibaw siya nga, uyab kunuhay mi si Edward.
1: Si?
2: Gusto mang gani niya nga, magbuwag na lang mi.
1: Oh, buwag! Uy! Naunsa, kabaya. May pa no? Kamo na lang si Edward. Dayo no na lang na inyong drama-drama.
2: Dili, day.

0: ng imong kabuang, Jill, ha? Di na maayo.
1: Gibinuan na naman ka ng laki, ha? Kailan mo gamit pa man kauglain na aron lang pasuyaon siya, ha? Maayo ka, ha, na?
2: Wa ko'y nakita niya pa, Gima. Pa,
0: dako kayo ng binuang. Putlal yun na, ha, Jill. Ayaw na ipadayon.
2: Ma!

0: ang atong kaugalingon. Rubi na ikaw.
1: Rumi.
0: Nga nang pantuson pa man ato ang atong kaugalingon, ha? Atong lang tapuso sa hingpid ang tanan.
1: Wala gikigugban ako.
0: Ay, ambot ba? Ambot o saon di ka sa pagpasabot?
1: Ganang gingon, ano yung mangko di mo?
0: Jill, abili mo. Doon na ba agad nilis akong kasing-kasing? Ambot ba? Basta!
1: Rumi! Uso may langangay na kong buhaton aron ako lang ang nasa mong kasing-kasing. Uso man akong buhaton!

0: Mike, put mo na natong atong pagpakanon ingnon. Di na limo ayo. Usa pa. Wa man gaya pa epekto. Wa man limo katandog di Romy. Bisang nakibaw siya kunuhay, nga uyab ta. Pero wa man niya.
1: Edward.
0: Mahunungon tani. Nagsabot ka? Di nako.
1: Edward.

0: salamat in town. Sa katapusan, nakaamgo ka na gyud. Nga di gyud maayo ang pagsige nimo og tener at tong tawhana.
1: Husto ka day. Husto ka mo si Edward. Ako ra ang makaluluoy. Ako ra ang mag-antos.
0: Usagi ka sa imo decision day.
1: Karon, magsugod ka sa uno. Anaron ako ang akong kaugalingon nga si Romis ako kinabuhi.
0: Na, maayo kay na imong buhaton.
1: Pero tay, si Edward ba?

0: kan ako kay kay gigamit ka? Ha? Pagkahil ang good ko. May ko pa yata. Unya imo kong inganion. Lailo sa dimoy.
1: Wa kay sadyan. Wa. Ni anak ko ang diferensya.
0: Ha? Ngano?
1: Nahigugma ko sa kababae nga akong amiga.

DGRC kay si Edward. Si Edward nga taga Ormoc nga nanarabaho din sa among dapit. Pero sayod ko nga siya o sa kaminyo nga to sa ila. Pero wala na'y klaro kay ang asawa. Wala sila'y anak. Sige lang sila ugaaway maong ni ananarabaho din hi. Naanag puyo sa iyang tiya. Huwag nga ako mga pangutana. Ang kunon ko doon na pa'y nabilin si Rome din sa akong kasing-kasing. Angay mga putlon o gwalao na lang gid nako ang akong pagbati ngadto kang Rome. Bahay naman, bahayin po't kay Edward. Doon na ako'y pagbati niya. Nahulog na ko ngadto niya DJ. Unsa may angin akong buhaton na ipadayon ko ba ni? Kay matod pa niya, in love na siya din hinako. Pwede raman siguro kay tungod wa naman sila klaro sa iyang asawa. Angay ba nga mangita na lang yun ko og lain? Aron, patas ang tanan. Palihog tambagi ko, DJ RC.

Ryan Moret, Broken-Hearted Me. 2:06 in the afternoon. Sa ato ang letter sender, puros broken-hearted, gid akong giandam nga kanta para nimo. Gituyo na mo siya kay para relatable sa tanan. Para tayo lahat happy. Happy tayo lahat. Ayan. Hindi naman, dili di happy. Uy, sad man siya. So, dili happy. Ayan. Okay na na. Uy. Anyway, sa itong letter sender nga si Jel. I know, dili sa yun. Dili sa yun. Ang higog maon ka. Dawatan na lang gid Jel. Nga sa kinabuhi, adun na tayo gibating kalibog, labi na sa hisgutan ng gugma. Tanang mag-ibutang, uy, kwarta, gugma, panginabuhi, naagit tayo mga inani nga mga ginagawitong battle. O, murag, depende na lang kung sa imong suklan nga bati. Depende kung unsang gubat imong suklan. Kaysa pagkakaroon, kanang gibati ni mo karoon, murag, naglibog pa ka, pero mas maayo nga dili ka musulod o gugma day. Okay ka nang. Abot lang ha, ato at lay-lay, mag-itag diskarte na. Lay-lay, mag-itag ganap sa kinabuhi. Pero namang kita yung mga suking tigpaminaw nga andam, muhatag sa ilang mga opinion, suhisyon, o mga violent reaction.

0: bisag makadagagoon. Open na nga tong linya. May pagpaminaw sa ato mga katropa all the way from Davao. Sa XFM Davao, XFM Tagum, Jensen, Mati, Pagadian, Kanlaon, Iholngay, Bukidnon, Zamboanga, ug San Francisco, Agusan del Sur. Hello po sa inyo ha, may pagpaminaw. Open na nga itong linya sa 0995-994-6868. 0995-994-6868. 09, ang number po na apunahan at isa ka number. 0928-55-08727-katropa. Pwede na manawag, open na nga itong linya. Pila na may dagan sa istorya, kaya di mani makanta. O nang, pwede na mo manawag. Kaya ganyan ako bagbalik nga pwede mo manawag. Ay, kung dili mo manawag, aw. Naanay ni tawag, hello. May pagpaminaw. Kinsa ni
1: na? Yes po.
0: Ayan, opo, yes po.
1: Isang
0: magandang nasubukan mo na bang bumiyak ng buko?
1: Nasuwayan na yung mamubuak ng buko.
0: Ano ang naramdaman mo nung nabiak mo na ang buko, Marvin?
1: Ang buko niya nagbiyak po na patasarap.
0: Ano-ano na po? Marvin!
1: Ang buko kasi napaka muti.
0: Ano nangyari? Ano nangyari sa buko, Marvin?
1: Nabiyak.
0: Biyak na buko! Ayan, expert si Marvin when it comes to biyak-biyak ng buko. Anyway.
1: Yes.
0: Alam mo, Marvin.
1: Yes, yes.
0: Ang masasabi mo, anong masasabi mo sa ating letter sender na si Jel?
1: Ang Mister, naibog na pagkita. Magmatimot na siya gamay, pero ang barkada mo ko'y naibog niya.
0: Saan naman gitin sila?
1: Ang mas kuhang gitin mo dito. Kasi mo na asin daw. Magpuyo na lang. Wala mo niya po. Pagpunin mo na si po yan ang tumahang friend. Wa may klaro mo po ng pano to. Wala mo klaro sa pagbulang ang asin mo.
0: Totoo
1: yan. Kaya, mo yun, kaya, siyempre, yung muna siyong tumuti ko sa pamuti, kaya hindi ako yung magsakit. Magsakit, masakit yan.
0: Totoo ang kismis. Mo yun, kaya,
1: mas mingat mga dad na, magpuyo na lang sa mga batangan, arong dili na, hindi na ka magpapit.
0: Correct.
1: Isa pa, ayaw pang ipaalalat, ipaabutat, kinsa may maabot siya. Pero na may maabot, pero, kuan man gyapon utikal man gay pagkamay klaro dito ang kuan nila pagbulag si pagbabalik nila dito na ay tapo na kita na
0: yes
1: muna nga magpuyo lang sa palipay sa mga panahon ay sa pagdali kaya kung magpuyo ka banggay mo ng banggay ilan man na magpuyo lang siya palinawon sa siya at sa iyo matrabaho ba ka may pagkala yung trabaho makasapot ka kasi mga nang nagbay wabot na mga
0: totoo yan
1: totoo yan. Malang kita yang ngatakan mas nindot pan sampai kali lagi pun
0: tenat dili kay dili ba gud kinahanglan nga kanang kuan nang diretso-diretso ba nale oo let your emotion pa nga muhupa sa gamay ana pero ata kay ba no ata wala man ta sa unsa nga posisyon ana karon si Mads sa Jel pero kung mga isang tambag sa mga medyo guwang-guwang na niya mo kini ako mahatag ano. Oh, syempre, ako ang kuno man gina ko magguwang-guwang kung Jel, kaya bahinti pa man kapin si Jel, bahinti pa man si Jel. Diba, ikaw, pila naman edad di mo, Marvin?
1: 30 plus. 38 plus. JIC.
0: Diba? Guwang, mas guwang pagay ka na ako.
1: Mas idaran pa ko yung wala, nang magigulang pa ko eh.
0: Taing ka pa may naon, no? Murag ka, kuwara po kayo ka ng murag ka ng sobra rapod.
1: Oo. Oh, wala idaran.
0: Jel!
1: Kala lang yun.
0: Kala na, kadungog ka niya, Jel.
1: Ito ang saan sa natin yung kasing-kasing pag-pag-pag-pag.
0: Yes.
1: Blood-pag. Pag-pag relate po.
0: Salamat, Marvin. Sa kanunay nga andam nimo paghatag o bulawanong mga tambag dinhi sa atong letter sender.
1: Pwede mo ano, the chance
0: ni sama.
1: Pwede mo sali shout out.
0: Ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo.
1: Ah, pa-shout out pa lang dito sa ang friend na sa Bagay. Og sa patayla na ko itong kay Kimberly.
0: Kimberly. Kimberly, shout out to Kimberly.
1: Kay Kaysa.
0: Panghayhay na daw sa iyong panty ni Kwan, Marvin.
1: Na, gilabahan siguro sa panty rin.
0: Hila ko, wala siya gilabahan rin. Muguro ka panty ni Kimberly. Feeling na.
1: Bulis nila sa nakatingin sa iya. Tintahan ni Joyce.
0: Kimberly, salamat sa pagpaminaw, Kimberly. Sa kanilay.
1: Kay Jumar.
0: Jumar.
1: Ang katong taga-sambo ni Joyce, kay...
0: Si James.
1: Kay James.
0: Ayan.
1: Oo, katulang ni Joyce. Ayan. Request ng song.
0: Depende yan na, Karon, kung makaya na to sa itong oras. So, panahon.
1: Katong kuwan, ay pinatagpong. Ito, kalimot. Masa ay, nakalimot ang sakit.
0: Ugma na lang, Guru Marvin. Sige, sorry. Sorry na mo. Na, eto na, hindi na po. Hindi na uulit. Anyway, thank you, Marvin. Katropa mo.
1: Exciting!
0: Ay, tama na ko. Nasaban na ko aning lisuli among up and down diri. Anyway, again, balik ko na ko. Open na nga itong linya, mga katropa. Pwede mo manawag 0995-994-6868 0928-5508-727. Katropa! Here's another song by Nonoy Peña, Pusong Sinungaling. Para ni Simo Angel. Para ni Simo ang nasakitan. Tapos gay mong radyo di Aljen. Namnamin mo yung sakit. Hanggang di na mo, di mo na mararamdaman yung sakit.

you in the afternoon. Pusong sinungaling by Nonoy Pena, mga katropa. Ay, naku. Asya nag-emote lagi ka, idol. Dili ko ako nag-emote ka, tugon kay ko. Ayaw! Ako'y tulog. Oo. Honest ba ako? Ayaw! Tugon kay ako mga mata kay 24 hours akong gising. Ganun. Malamang. Pag, malamang. Nabanay wala tunog na nagtatulog. Ayaw! Lainain man ta og way pag move on para na core direction na ang panagbuwag aside sa maka-learn ka basta makalibog ang kasakit okay. Parang totoo na tong kay Jill Donia pa hindi na to joke ah. Oo, correct tumpak, 'di ba? Magsimula ka ng panibagong kabanata, hindi pa hulahi-ulahi. Huli ang lahat. May pagkakataon pa ka nga. O sa mani, may pa, ikaw nga pa, paka para bumawi. Ayan. Kao din sa nuuot. Hello, angel. My angel. Totoo ba yan, Ayan Roque? Kinain mo. Good PM, DJ RC, watching pa sa lahat. Pag-greet ko sa Dawis, Bohol. Kang Rino Bolianday. Rodrigo Antepo.

0: Bohol. Ayan, sa mga katropa na tuloy sa Bohol, may pagpaminaw, maadyong hapon sa inyo hatin na. Maunang dili mag-uol if buwagan. Kanaray tao nga mag-uwat o gitagana para nimo. Laban lang yung gel. Laban gel. May hapon, DJ Reyna pa shout out and listening from Origlas, Calabian latest. Shout out XFM Tacloban. Exciting. Chang Shifu, good afternoon DJ. Solid Bamino dili sa Makchan Island, the legendary of Balandra Dagway. Angie Remo, DJ Chinita, may hapon. Randy Santisa, sa nangisugot naman tag Makchan, no? At ang hindi kami karong umaabot June 19, diya sa may Hopes Dome Lapu-Lapu, nga umaabot nga charter day, kundi inadani ay pahigayon nga Bisaya Fest and Celebrity Basketball. Wala, naadya sila Diego Loizaga, sila Kuan, Andrew Mulak og si Aldrew Abrenica. Uban-uban ni Minya Dakay mo, anak sa didya po. Uban ang amo ang main mga artist o may mga talent na mo from Liho Film. Tita Diwata o Kaplodi. Makita niyo diha si Tita Diwata o Kaplodi sa mga taga-Lapu-Lapu. Ako sa pripahipir ako skili. Bantay-bantay niyo yung page, kaya sila ito ipahibaw sa inyo. Good news daw to. Ayan. Alas 2:25 na sa kapunan katropa. Ako sa hatagan ng oras sa panahon na ito bibira ka mga pahinom doon. Balik ta para sa inyong mga advices mga katropa sa programang X-Rated.
1: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinatibay.
2: Ufa Maranas. Naamagod ko UTI niya bago ako ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ng Sundown Plus Gold. Nolayay ko sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung ko sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.

0: Saltong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Saltong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saltong Plus Coffee Mix. Saltong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, okay, si Jaya Munares, 25.

0: sa legs ni misis na sinaw. Mau ayaw pag-andos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bago.
1: Hey, si Alvin, biker nga sa gig ka subawan. Isip ko sa kasay, please. Firm gig kong natumar o premium D3. Ako ginasipon,

0: supplement from it.
1: Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas.

tropa. Mo nang always choose the right one, the right partner, Zanthone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Kini nga itong produktong Zanthone Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide, mga katropa. Labi na sa ito ang physical store nga open from Monday to Sunday, except Saturday. Nagkapahigay yun ito, free consultation and general check-up every Sunday, mga katropa, from 9 to 5 p.m. Here's another song for our broken-hearted girlie.

yan, mas bagay sa iyo nga kanto doy. A Broken-Hearted Girl by Beyonce. Sobrang sakit naman nun. Actually, wala naman ka na broken die. Ay, dili man literal nga broken ka karon ka. You're trying to heal your broken heart by replacing someone. Oh, ano naman ginaka niyo sa mga tao? Hawad kayo nga ka nang maulian nilang kasakit kung naiipuli. Kaya ang dili pwede mahutdag uya ba? Dapat taga mabuwagan kay naiikapuli. Nagkot na lang ang gala ay diligid mapulaan yun. Again, dili man nato na kinabuhi, dili to mang hilabon. O may makita ga pakaon. Kung man tagabayad sa ilang kanang kuan, ilang mga basic necessities. Ito mo bigi na gid na. Sa gid sa ko natun-an karong tuiga ay. Ako isa ay magud makapanghilabot pag gitas man kinabuhi sa uban. Digi na kay na mang nature mang sa tawo nga pagkasinasina. O say mo angko na lang gid ko na usah. Di mo ta pwede nga dili ta mo angko na na kay di mo ko santo. Meta false prophet. Pero ang importante na kayo self-awareness. Nga makabaw ka nga, uy, nasayop ka. Huwag na akong ginabot sa kong kulit. Kaya maginokto ko mayon ko, ay, uy, nasayop dahil ko din. Ay na. Pero wala ba huwag garbo na to sa hayo? Ay, uy, sayang ka nang digin na to gusto ang kunos tong kagaling nga sayop ta. Alos na, agyan na ako tanan. Tanang pagbati. So, di ba na-exempted kung bata tiguang? Or paras ni kumay ni gel. Gel ba to? Kanay mong gibati idong karon dahil naglibog ka, nagkisa mang yun. Imo bang tagaag ka? O kalimutan na. Kalimutan na ba natin yung si kuan? Si Andrew ba yun? Or magpatuloy na lang tayo doon sa isa. Kung pamino ni mo kaya na ni mo dahil, gula ni mo gid at the end of the day magigo kabuot anay mo pero kung mangay kag tambag din ako ako yung ingon sa imo kung dili pa anay mo kasing-kasing nga mosod sa bagong relasyon ayaw lang sa kay naman tay panultian good nga hurt people hurt unsa man sabi sa ya DJ ay kamo na rebalo i-search na diha na di gid ay wa pa man kayo gid install hurt people hurt sa pagka dali pa nga pagka explain ang mga tao nga sakitan o gipasakitan nakasagaran sila ang perming manakit pod sa uban. Dili na tinuyoan, di pang uban tinuyoan, Pero kasagara maguna na it's out of the, sa ilang mga trauma. So ayaw sa. May man ang next, timusod sa iyong relasyon, himsog, healthy. Ang imuhang boundary sa imuhang karelasyon. Healthy inyong relationship. Una, kung mangutana ka, ayaw na lang, kahuman na nakugtubag. Sayo na kayo, no? Anyway, open ba itong linya? Pwede kaya pong gumudawat o isa ka caller karong orasa. 0995-994-6868 sa Tagum XFM Davao Katropa Digital Davao, XFM Jensen XFM Bukidnon XFM Mati XFM Zamboanga o San Francisco Davao Davao Agusan. And of course, ang atong ang atong isa kakuan dito sa Maghihulungan o XFM Kanlaon. Mga station niya, 101.7 ang atong Maghihulungan kay bago ilang frequency. Ana man lang man siya. Ana lang man na very, lang man na siya. Very sabotable lang man na siya. Ako na basahon sa kuban na itong mga pagtubag din sa ito ang comment section. Basta niya mali yung mangluod mo na ako. Dahil gel, ayaw na lang ang problema. Uy, muabot ra na. Sunda na lang si DGRC kaya hara. Laban, bisagway, kontra. Sunda na lang lagi daw ko. Ingam ito ko. Shout out ko sa akong gwapong asawa nga si Mayuson. Nga napaminaw ni Bibi Dai, Jamie nga nakaroon diha sa Purok Oray Mahayahay. Hubay. Ay, hubay. Asa man yung hubay? Ubuhol? Hubay liluan? Asa na may kuando haman? Tama ba ko? Tama ni sila din na minaw karon. It depends. Kinsay tama ani ron. Basta importante dahil maurang gid akong matsaka sa imo. Sa karon, ayaw lang sa pug sa imong kaugalingon nga. Po, tudluan imong kaugalingon. May gugma dito sa imong kanabang mga tawag ay mga
ginawa ko sa Pasing. Ipagitan ako pangalan ni Kuan, oy, pagitan ako pangalan ni Edward ba? Si Edward, andam nga higugmaon ka apan, ikaw dili pa andam. Ayaw pong sa imong kaugalingon, let the love find, dili find siguro ilinito, find you at the right time, Jel. Ba, 20 pa man ka, Jel, mura man kag dispirada sa gugma, ayaw pagdali. Ja, suko si Charlie. Oo, masuko man. Kumandayon. Maninood, ayon nga pwede naman ang istoryahan. Ito si Romy, day. Pwerte na pag kaysa, day, nga sige kaghatag niya og tsansa. Gugma panahon, effort, feelings niya, wala magkagitrato og tama. Nakoy amiga ba nga, na agi siya sa isa ka sitwasyon nga broken-hearted yung gayo siya. Ay, siya'y tambag, ako po gitambagan ka, amiga, good me. Kato nang gitambagan ako, nangumusta ko niya, wala na, ang akong gitambag niya, wala niya gibuhat. Nasuko siya, ako giya akong giingnan niya, dili magkakasabot kay wa ka na higugma. Di ka kasabot kay dili ikaw ang naa sa sitwasyon, na mao ka na ang iyahang giingon sa ako. Ah. Ingon pa ni Jewel Villaflores. Matod pa sa iyang kanta nga ganahan ka ayo ko. Abot og nakadungog mo aning kanta. Moni ang kanta. Kanta para sa mga nabuang sa gugma.

nga dadiri on ang gugma ka sa tuod moabot na bisan asa bisan pa dili pangitabo sa ampo nga tagaan ka og lilak nga buutan. Ayaw po na ng lalaki nga minyo. Yang nanambag labaw pong tambaganan corrected by. Ano na ba na? Ayaw!

0: 20,000. Nakagibasa din, hiba? Ana siya, kanang gugma DJ RC para na sa mga taong way trabaho. Uy, kagrabe, goodie mo. Tungod kay kung naapa may gikabisihan, dili ka na ang inyong tagaagpagtagad. Daghan pang pwede buhaton sa kinabuhi, DJ RC. Dili lang lalaki, dili lang babae. Tama. Kay kung ang imong panahon, gigugo lang nimo sa pagpangita o gugma, malungkot ang childhood mo. Uy, mamirso na. Uy, di ba ito para sa childhood, ha? Anyway, sa imuha, Jill, hatagig panahon ni ikaw, mahibutang sa maayong sitwasyon. Labi na sa isgutan ng kasing-kasing ni. Hindi naman kinahanglang isuga lang yung peace of mind tungod kay gusto kay higugmaon sa usa ka lalaki. Ang gugma di lang gimakuha sa lalaki, apan makuha po na sa iyong kaugalingon. Kanang ginatawag na tong self-love. Tungod kay ang gugma, tinood, makabuang. Ang gugma, pertigyod makabuang. Mabitaw na. Alas 2:46 na sa kahaponon ka, tropa. Before nakuputlo niya ang kong programa. Last na lang ginapong ingon sa imuha, day. Hatagig panahon ni mong kaugalingon kung mga tana ka, bahin ini ni lakuan. Ayaw sila tagaig pagtagad sa karon. Mas tagaan ni mong pagtagad ni mong kaugalingon kaya mas importante imong kaugalingon. There's nothing wrong to be selfish. You have a healthy boundaries and healthy self-respect. Abaw ka ito nila. Unay mong kinatunaan. Lisod, usahay, mainang kang mabatasan, apan, mainang kang garbusa, pero kung dili na mataga-ag boundaries si mong kaugaling ang self-respect, luigi ka dahi, kaway mo sagop, gidi mo promise. When it comes to emotional support, it's about us. Ato aman ang responsibilidad sa tong kaugaling. Kapanan sa imong pag-angko, kaya hindi na ito na pwede iasa sa laing tao, kaya imuha mo ng emosyon, di ba na ila, ha? Di ba na ito na pwede ipakargo sa uban? Lungulog alang, yourself is your responsibility, day Jill. Ayaw ipasa ni mga laki. Kaya pati kay ba kung mature na ba na sila, kung wala pa po na sila'y buot, unsa man na din, ha? O nalutas na ba na? Pero kawa naman kung igong oras sa programang Extra Rated, hindi na lang takutob. Sunod ang programang Asintado Kauban si Katropang Eric Ceres Manain. Ugma po na po at adlang Martes sa programang Extra Rated Kauban si Doc JJ sa Pika Zlawa. Sa ito mga kaubanan din sa istasyon sa 88.3 XFM Cebu. Ito ang station manager John Lehman Chavez by King. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong Katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dilang gihapon sa 88.3 XFM Cebu, katrop mo, exciting!
1: Exciting!

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: Edwin Marcina, taga-Purok sa San Miguel Tagon City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney. Lugos ko kahi. Murag na iba to akong kidney. Unya ang akong blood pressure na control po yun. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong topic.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Rigor, 57 anyo, taga-Makina, sa pag-driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko paklaro ang litra. Magluhaluha ko na akong mata, halos sinikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy, tabi na, mong drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsa, makataro na kong basa ang newspaper. O garon, pasa po kayo kung mo reply. O chat sa akong mga po, ganaanap po kung mong drive kay klaro namang din akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong dinakonsider ang pag-take of premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Hindi siya kay mga paligon sa kabugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Pagamati.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check kita ng hotel.
7: Bihin lagi.
6: Kahit man lang nausa bang imo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausa man ka.
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dung.
7: Usa ba yun?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, arong ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Αγγλικά Nationwide.
1: Samsung Plus, Herbal Soap.
2: Όχι, Αίδα Κορνέρο, Αγαπητήκη. Ήτουμ, ήτουμ, πέλα σάχον πάνε, τότε σα μοιάχν κο. Καρουά, κατλού, από να γάμι, καν Samsung Plus, Herbal Soap. Τώρα, αν αφέν, ήτουμ, ήτουμ, σωμά πάνε.
1: Samsung Plus, Herbal Soap.
3: Να μην γκίς.
1: Samsung Plus, Herbal Soap.
4: Ατανή, αν προγράμμαν, The Secret of Health. The Secret of Health. Καουπάν, αν μεγα certified naturopathic practitioner. Doctor of Alternative Medicine. Doc Remy Likululi sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot. Ang free radical solution sa atong lawas kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na gyud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabihan gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon Plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
6: The Secret of Health Santon Plus Coffee Mix.
7: Kung bigyan sa ka-tricycle driver, partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Duya kayo akong pamati kung dili mo kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Carding, taga Cebu. Nara ko'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold, tulo kakapsul sa sakal. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidig Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Huwag Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: The Secret of Health.
5: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halo sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog na may inumog kape, nga hilig ka may inumog kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay, og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
6: The Secret of Health.
9: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasama. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat imitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butik.
10: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige no. Ibutan ka sinako sa timbangan.
10: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mugata ba ni? Naani ba to? Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasin ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani. Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kung dili, customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugbo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud. Time check brought to you by XFM. Time is 3 o'clock. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa,

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi ni iyo. Mayo ang Santon Plus. Malaginig na tuwid na din ito makatulog dahil yung daw niya. Mayro akong tulog. Magdanggulag ko. Kanya ito gilid man. Basta mag-ilang ko sa Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa PIDS. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Kamera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining nga kopi dahil ning Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa field na sign.

0: sa hormone,
1: maka-improve sa digestion ng heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa kanan, memory booster pa.
2: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
1: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim nyo na itong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
2: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na ito nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: nationwide.
1: Sister Paint. Kung si Boom, isang mekaniko, talagang istorbo ang paint sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Paint. Sister Paint, ang damo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Paint ka na rin.
2: Sister Paint, ang galang paint. Fast and safe. Sister Paint. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Muntag ang niya. Takaroon din niya sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Ano niya na biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, ano may mga kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Sinaong taon tingka sa bunga.
5: Ya, ano may mga kasturya sa uban nga wapagkagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mag Crop Gold.
5: Kaya na kami salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Ano sa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tumag sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold? Gapong turog, gapong pamungan, tumag sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. May hormone. May adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: 107.1 XFM Bagom. Exciting!
11: Exciting!
12: Exciting!
10: This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Mga tudlo, kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas? Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
3: O si Don, saka maestra, maka ulcer po. Nag-research po ang siya'y maayo o migawas niya sa Anton Plus Gold. Ako mismo na yan, buwa ka si Mana. Ako na yung kaayong kausmana, hindi na masakit ang akong koto-koto.
1: Sato Baso, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Anton Plus Gold 3 times a day. O niya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Anton Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Anton Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Anton Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Anton Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Anton Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
5: Vision X Plus users, atong paminawon.
6: Ako si Martin, isa ka-wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pag-wilde, medyo na ako'y problema sa kong mga mata. Hindi na ko kaklaro o mga gagmay litra. Kamitan lang ako og antihos. Para maklaro. Sukad, nailhan ako ang Vision X Plus. Ako kayong katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
5: Zafon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan niini, sa kadagang kape nga ako natilawan, Anton Plus Coffee Mix Radio ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Anton Karo, wala na ko kakiang-kiya. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Anton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mahinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. This is 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting!
1: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa,

0: Himalaya, Garlic, Malunggay at Spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adigid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Sami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker na si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3, kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko ten.
5: Dili niyagi.
4: Kalit malang nausa bang imong huna-huna, uy. Dili man na maong ato sabot, nausa man ka.
5: Sa muka, uy.
4: Dumbat. Giminaw ba yata ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka giminaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Usa mo na.
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niyaw, imnani, arun ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: whites.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige. Sileni po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Solid doctor. Sa mga butika.

0: Pakinggan nationwide.
1: Punta kendra ania takaron din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga nakagamit ang Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
2: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo Crop Gold
1: kay

0: is 107.1 XFM Bagum.
1: Exciting!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Mga tudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
3: Ako si Dor, sa kamaestra, kaka-ulcer ko. Nag-research ko ulcer maayo, inigawas niya ang Santol Plus Gold. Ako gusto na yan, duwa ka si Mana. Ako na yun kaayong kausmana, dili na masakit ang akong kutokoto.
0: Santol Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santol Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santol Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santol Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santol Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santol Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santol Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user atong paminawon.
5: Ako si Martin sa Kawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo na ako'y problema sa kong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gibuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom o kainsakto sa atong gibuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gibuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom o Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
4: Zafon Plus Coffee Mix User.
6: Niyato, sukay ko mga piro. Pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan hini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Santol Plus Coffee Mix Radyod ko niya. Di lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santol Karo. Wala na ko kakiang-kia. Archie D.I. ni, taga-panabo, office worker.
4: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mainom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 107.1 XFM Tagum. Exciting! Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminahon ang nakainom sa premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nagduong na ako sa radyo na kaning premium D3 Coffee Mix. Suwayan ako sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Permente, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako permente alert ko. Pag premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Claire Skin Beauty sa

0: Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sunflow Plus Herbal Oil. Garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
1: mag Sunflow Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunflow Plus Herbal Oil.
2: Atak ka, iskun pa.
3: Ay, yung bawal ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
2: Opo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy, ayaw mo vitamins. Nakainom na ka.
2: Saton, pati na siya. Hala, hibot ko.
3: Nasaha, yan ko, okay? Yaram. Kanya, tigdaan sa kanyang tubig daan. Hindi na, ayaw mo vitamins. Isa na tubig, okay?
2: B! Mana ko hinom.
3: Next time, ayaw yun kalindi pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaimbos man kini sa atong immune system. Mainom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative.
7: Sunrise Multipurpose Cooperative.
6: Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kung dili, customize apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto o panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt o polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, o daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila na malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha, basta quality garments. Sunrise yun! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
8: Boss Abo, magpakiloko sa hubay be.
9: O sige lo. Ibutang ka sinako sa timbangan.
10: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaata ba ni? Nani ba to?
8: Batugod tawon. Mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ni ni. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50 20%. Sa sina ko nga abono, busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom. Sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises. O mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
12: Punta kenta ani at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at biglan onon nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
13: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
12: Ya, yeah. Unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
13: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
12: Kaya nagamit ka, salamat.
14: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
12: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
15: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
12: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
15: Gold? Dapog turog, dapog pamunga tungod sa Crop Gold.
16: Ay balo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
17: Bilang isa sa mga tumatangkilik na produkto ng Yes Courier, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking energiya pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Dagom.
19: Exciting!
18: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Sandy sa Manila. Apan, sa pagtabog niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Pagnabali ang iyang paa, pinala siya sa ospital. Unya, ipangunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Simulisa nga taga-bugo Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako.

0: na og nangin normal. Daghang salamat sa atong kaskod.
1: Sa atong kaskod, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The secret of health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay na ang Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision Next, daghan ang atubangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaptero lagi na umadugayan kong tutok sa computer. Magluho o magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod o pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, Anios at Taga Jensen.
3: Vision X, play ang kaibigtibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga sugi butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The secret of health.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nagpundang inom og kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamitiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din ni kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The secret of health.
2: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupaligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The secret of health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Nagkaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
1: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaata ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipas eh.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasin ni ini. Makamilos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

kamatay. Managminyo ay ang lalaki gatos lalaki, babae gatos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpangawat.

Mayong gabi sa tanan, mga higala, isoon, sa kahanginan, o sa tibuok nga nasod, din sa Mindanao, no? Sa tanan nga mga nagapatalinghog, din sa XFM 107.1. Mayong gabi usab sa mga staff dinhi sa XFM sa Tagum City sa programa sa Ang Tingog sa Reformasyon. O ako naga pangayo o katahuran sa tanan, ilabi na sa ato ang mga naghatag o kinabuhi ni ining programa o sa nagkalain-lain ng mga istasyon o sa mga kaigsuunan usab nga nagasubaybay o nagapatalinghog ni ining programa dinhi sa Tagum City o sa XFM Davao. Mayong gabi diha kaninyo. O sa XFM Mati, mayong gabi sa tanan. XFM Jinsan, mayong gabi usab kaninyo diha tanan sa tuang istasyon. O sa XFM Bukidnon, sa XFM Sambuanga, sa XFM San Frans, o sa XFM Bayogan. Mayong gabi kaninyong tanan din ha, mga igsoon higala. O ako naga pasalamat usab sa ato ang CEO Doc Remilito Hoy. Mayong gabi diha kanimo Doc. O sa ato ang Vice President Ma'am Olivine Hoy, mayong gabi. O sa ato ang General Manager si Sir Edwin Garing, mayong gabi diha kanimo sir. O sa ato ang Station Manager Arnel Cortes, mayong gabi usab kanimo din ha sir. O sa ato ang Master Control Sir Kenneth, mayong gabi kanimo din ha. Kenneth J. Batukan Tagupa. O sa tanan ng mga station, mayong gabi kaninyong tanan diha, mga higala, mga igsoon. O alang sa pag natimbaya usab sa mga kaigsoonan, mga kahigalaan nga nagasubaybay dinhi nga programa, maayong gabi kaninyong tanan diha sa mga kaigsoonan sa nabunturan. Maayong gabi kaninyo dinha, mga mahal na ko sa kinabuhi, mga kabataan. Maayong gabi kaninyo dinha, o mga kaigsoonan, manginaot ko nga anaaka mo sa maayong panglawas o sa maayong panghuna-huna. Niining kagabiyon, ako nag-auhag kaninyo nga kamo mag patalinghog usab dinhi sa ato ang programa Ang Tingog sa Reformasyon. Sa atong mga kaigsoonan usab sa Compostela, Brother Danny Sarania, uban sa imuhang pamilya, may gabi kaninyo din ha. O sa ato ang mga kaigsoonan sa Mawab, mayong gabi kaninyo din ha, Brother Bubong Osaris. Ingaman usab si Brother Daniel, mayong gabi kanimo din ha, uban sa imuhang pamilya. O sa mga kabataan, sa atong mga kaigsoonan usab sa Mati, mayong gabi kanimo din ha, Sister Jima Otida, uban sa imuhang pamilya. Brother Ilin Udalo, mayong gabi kanimo din ha. O sa Kurkurnon usab sa dinha sa kuan mga kaigsoonan nga naminaw, si Brother Plinios, maayong gabi kanimo din ha, uban sa imong mga kabataan. O si Brother Fred Tapad usab, no, dinha sa Mati ng Gawisan, maayong gabi kanimo din ha. Manginaot ko nga anaa ka sa maayong panglawas o mapadayonon ka nga magasubaybay sa atoang programa sa Tingog sa Reformasyon. O sa atoang mga kaigsoonan sa Maragusan, maayong gabi kanimo diha, Brother Edwin Inuhalis, o ban sa imuhang pamilya, Sister Ali.
O si Sister Marlene, o Sister Bilin, may gabi ka ninyong tanan din na manginaot ko nga na mo sa maayong panglawas o pagsikay-sikay nining kagabion alang sa panihapon. Sa Bisayan Village usab, kang Pastor Marlon, mayong gabi idiha ka nimo, uban sa iyahang partner, Sister Grace, o si Sister Wilma, mayong gabi ka nimo din na, Sister Wilma, o manginaot ko nga naaka sa maayong panglawas o ikaw usab magasubaybay sa toang programa niining kagabion, no? O sa ato ang mga kaigsuunan, Doc Manny Dumagit, diha sa maugi hapon na dapit din sa Tagum City, o sa kang Doc Jopri Lagit, may gabi kanimo din ha, kang Doc Vincent usab Dumagit, bansa iyahang pamilya, Sister Mona, o sa mga kaigsuunan pa nga daghan, no, din sa Tagum, dilito mo maisa-isa. O manginaot ko nga kamo, ana sa maayong panglawas. Ato usab nga mga kaigsuunan dito sa Digos, sa ato ang Pangulo, si Alan, nga Alingalan, sa ato asiran sa ka, sa gitawag o bukid nun. Nagkuhan sila dito sa simbahan. Mayong gabi kanimo din ha. Ingon man usab si ato ang Pangulo sa Digos, si Brother Imboy Abo-Abo. Mayong gabi kanimo din ha, Brother Imboy. O sa mga pastor nga naapod usab dito, na uban kanila, si Brother Junard Ikunar. Mayong gabi kanimo din ha, Pastor Junard. So mga kaigsuunan nga naa sa bukid nun, no? Sa Kapatagan, may gabi ka ninyo din ha, mga kaigsuunan. No, dili na ko maisa-isa ang inyohang mga pangalan. O manginaot ko nga anaa ka mo sa maayong pagsikay-sikay ni Inkagabion. O adunay maayong panghuna-huna o maayong panglawas ang Ginoo mag-uban o mag-apanalangin kanatong tanan.

kayo sa kagimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang inyong sabormas. Kini, inyong nalagad sa kanginan, temporaryong manamili di akan ninyo uban ng pag-ingon. Bala na silang nagabasa, nagapatalingong kung mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na ako sa kinasingkasi mong gadapit ka ninyo sa pagpaminaw kanunay ni maong tulumanon. Ang inyong sabormas. Kini, nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo.

0: Sige. Ano yung bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagabson. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
1: O siya man, imo pangutana.
0: Kualbi, what is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
1: Bisan ako in shit. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.

0: mo agya na babayhan, ha?
1: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
0: Ahay, abot rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo daan. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos bagyot, dagan akong tambal na pistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, ginagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Kung pag inom og Premium D3, regida na kapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
8: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
9: Ngunit

0: kita naka-turbo.
1: Food supplement from Ehimo sa maca o plavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika. Cellzone Plus.

0: sa maning silid panawag na ko. Midobe akong tubagon. Tanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nakin siya.
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko pa lagi. Uy, ay.
2: Exciting!
3: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert Kamubulog Pio Santalisay Cebu na initubo na kumukulo ubag sa akong likod daga na doktor o kalbularyo na ang akong naduhan daga naman og tambal ang akong masuwayan og tumar pero sa akong masuwayan ang Santo Plus Gold itumar na ako og 2 ka kapsula og 3 ka beses sa usag kadlaw sa sulod sa usag kabuan nihuyos ang nakumbukol sa akong likod.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas mga higala ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matud pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic ug anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: The Secret of Health.
5: Tangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas ug labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang tatak Yes to Health.
3: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Ako si Karen, 23 anyos. Di gin ako masagyan ang kasagit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naaday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulog ka pa akong mahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mamili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, Ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.

0: Kasi ikabat yan si Mukuna ni Mubana.
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Ang ikaduwa ni Mubana, sige ikabat yan.
1: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
0: Ito ikatulo ni Mubana. O sige ikabat yan ato.
1: Maumaupod. Nahilo po siya sa balanghoy.
0: Muba? Naman kay ikaupat nga bana? O sa mga po ikabat yan ato niya?
1: Pagyog sa ba ha? Akong gipuspusan ang iyang ulo.
0: Iyay?
1: Dahil mo kay ulo.

Herbaltone Plus. Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

akong gisulayan. Kay ingon niya, nami do kayo ni salawat. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Do kadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo. Kapoy, wala na ko'y ginabat siya. Ngayon, luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, marias na ako. Mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa tuwa.

0: convenience nga maghatod ka na to og relaxing experience. Plus, aduna pa'y dagang health benefits. Settled Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay sa relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senton Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, nagkakitik dati para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
2: Senton Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No.
2: Senton Plus Herbal Oil.
5: At ako, iskun pa.
6: Ay, yung baon ng kwarta. Katagara ka ni mamay mo?
5: Opo, papa. Putang nga mesa.
6: Uy, ayaw mo vitamins. Kakainom na ka.
5: Saton, pati na si, hala, himot ko.
6: Nasa ha, yan mo, okay? Yan o. Kanya, nagdala sa kanong tubig daan. Tingin na, ayaw mo vitamins, isunod na tubig, okay?
5: Bis!
6: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko yun.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Parpar, padali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
5: Exciting!
0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Hey, kabati ang simukuna ni mong bana.
1: Hi! Nahilo sa balang, hoy.
0: Ang ikaduan ni mong bana, usig kabati yan.
1: Oo, gyapon. Nahilo gyapon sa balang, hoy.
0: Ang ikatulong ni mong bana, usig magig kabati yan ato.
1: Maumaupod. Nahilo po siya sa balang, hoy.
0: Buba! Naman kay ikaupat nga bana, usig magig kabati yan ato niya.
1: Ay, usaba ha. Akong gipuspusan ang iyong ulo.
0: Di ay?
1: Dahil mong kay ulo. Ano mo kawag balang, huy?
2: Exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remy Litoy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na gyud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
3: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
5: Kung kundi dyan, sa Patricycle Driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Kuya, kaya akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Nara ko'y diabetes, taas kayo ako sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo kakapsul sa usakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalagas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalagas ng Santone. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom o kape, pilia mga higala ang pag-inom o healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni o pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya o makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog na mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klase ng mga sakit.
3: The Secret of Health.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasa. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. feeling healthy ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa magkabuti ka. Halagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
2: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Problema sa gugma, ayaw kabalaka, kailangan na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol o kalipay. Putahe sa gabi, kauban si Cinderella.
2: Hi, baby, putahe sa gabi na.

0: Kung lagi nga, nandili tayo mag-assume. Kanagong, pero di magin maiwasan bitabi nga mag-effort, gudpud gani itano kay. Siyempre, we were like expecting na unta, ingana ang relasyon, mag-work out kit siya, kay nag-effort ta, pero ang atong effort man kay effortless. Yun sa hello, B, maayong gabi po sa tuang tanan. Galuy ako sa kita kong mga TL. Welcome po sa taong programang Putahe sa Gabi. Yes po, ako pong yung makaubang karong gabi una nga nagsugod o purog kapagaw. Pasensya igid gamay inyong Disney Princess. Pero bitaw oy. Welcome po sa taong programang nga inyong madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Sorry po. Oo, ang iyong Disney Princess Bisaya version Cinderella. Madungog usab niya sa official radio station sa Radyo Amigo. Ug masilip ang ato ang kaanyag. Masilip po lang ato ang kaanyag sa itong mga official Facebook pages. Palihog ko biha. Pa-follow, pa-like, ug pa-share sa ito ang 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga, Cebu Gay, and ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oy, kumusta man ninyo ha mga adlaw din ha akaron? Kumusta man ang inyong pagpanikay-sikay din ha? Unsa magi kabisihan ninyo? Ngano na nga pa, ngano na pagaw man kadzay? Nigid na kong lapel bay. No? 2 weeks pa lang ni, pero wala na ang tingog sa Disney Princess. Laban lang din ha, Adzai. Pinili mo yan. Oh, basta yung anak na lang, biha. Kung unsa man ang inyong magkabisihan din ha, akaroon, hopefully nga, mahuman na mo, makapahuway mo sayo-sayo. Kikabalo kong sayo na po kayo mo, ugma. O sa mga nanihapon pa lang din ha, akaroon. O panihapon, jud mo, og tarong ha, magkaon, og daghan ha. Kaya wala na ba yung nag-aamping ni mo. Paningkamot din ha, kay dako naman ka. Ayaw na kay pa-baby imong kaugalingon nga mag-expect pa ka nga, mag-chat-chat pa siya nga, mangutana pag nanihapon na ka, huna-huna, may ragid to siya sa permiro. Ha? Oh. And syempre, karong gabi una, ito ang programa, hatid po kayo nato sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw kalimot kapag ka po pampaligon sa immune system. Importante gyud ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C nga atong inumon 3 times a day aron mas ligon gyud ang atong immune system. Syempre malabanan nato ang mga sakit-sakit nga dala sa pangit kaay nga panahon. O kana kini ato mga produkto sa Yes to Health ha. Mapalit kini siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, available po sa The Generics Pharmacy, and of course sa Generica Nationwide. Pwede na usab mapalit sa mga duol na XFM stations, o kung diri ka sa Bukidnon, mapalit diri sa XFM Bukidnon sa second floor sa Tala-Tala Building. Diri naman ka na siya sa May Carbajal Street o sa daang PhilHealth Office. Mag-chismis tabi. May na lang na atay mga chismis karong gabi una kay Murat. The whole day po ta nagseryoso sa itong kinabuhi. No? Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Sakit lagi ay. Ato ang Sir BB question for tonight. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo di kalidad na gasolina ng atong gipangita, kanang gasolina nga dili ka ilaron o pang international ang brand, pili agyod ang magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Diri sa Bukidnon, adon na kita'y branches sa Maramag, Valencia, and duha kabuk diri sa May Malaybalay, ang isa'y sa atbang sa May Polymedic, ang isa'y sa atbang sa Malaybalay City Hall, or ang gitawag nato nga Shell Kasisang. Unsa daw feeling anang mag-assume ka pero dili ikaw? Wow! Pareharag yun nato siya sa kanta kaganina nga, ako, siya imong gusto. unsay itong kanta ha, ako sa paha. Morganahan kay kumagwan ani. I-recall na ito gamay bi. Ako imong kauban pero siya imong gipangita. Ako! Diba? Sakit kayo huna-hunaon bitobing na kanang abini mong ikaw na ba? Kaya syempre, ikaw gud ang iyahang nakauban for the rest of her life, for the rest of his life. Unya, pag ando di ay tukay, sa'yo nagtagal, sa iba kinasal. Wala ako yung ipadungog-dungogan ha, basi mag-ingon na po mo din ha, ang kapadungog-dungog ko. Wala ko. Naragid na sa inyo, huwag nakadungog mo din ha, lara na sa inyo, masakitan mo, wala na ko yung labot, ana ha. Ang inyong mga reaction karong gabi una, pwede ragid ninyong i-react sa itong official Facebook pages na naka-live garoon. And pwede po sa ato ang official hotline number 0975-474-9153. Sample. Tujok ra ha. O, basta ka na ha. O, diha lang mo pag-react. Diha lang mo pag-pagawa sa inyong mga hinanakit kay Basin. Isa po mo sa akong ginapadungog-dungogan karoon nga naka-experience anang nag-assume pero hindi na pala ikaw. Medyo masakit yun ha. Sakit gid kain na siya, baby. O, yung gabi po sa mga naakaroon sa Facebook Live kay Ma'am Josefina Tinambunan. Sa tanang mga taga-bugkaon, nag-watch ito ang live. Always gid yun na siya nga nag-silip sa ito ang Facebook Live. Akong manghod si L. Jane Adaya. Thank you! May gabi diha ang manghod. Oy, may gabi ipod sa ako ang mami nga naa din ha akaroon sa may Hong Kong. May gabi mami Jacqueline Labis at sa tanang mga OFW nga naminaw karoon. Thank you so much.
1: Thank you!
0: For being our avid. Avid. Pagminti nga pagpaminaw sa ito ang programa o sa walang sawa, ganyan pagsuporta sa ito ang mga programa. Lisa XFM, gikan buntag hangtod kagabion. Hello kang Ma'am Rachel Pantonial. Hello po sa Pantonial family di has Malay Balay City.
1: Thank you!
0: Monski, anin yun, queer po may gabi din ha. Agimingaw ko ni Noy is isabilito. Ano bito nung? Nung? Bito ay, uy, kumusta naman si Sir Isabelito Merg? Last adto na update na ako, murag nagka-love life to, nagka-problema to sa yung love life eh. Uy, kumusta naman ka Sir Isabelito? Kapangumusta ka din rin, Monski, oh. I hope na you're doing well. Hello, katropang Cindy, makamingaw, mamina. Uy, may gabi! Katropang Jezreel Itang, kumusta naman ka diha, Sir Jazz? Oh, it's been a long time. Si Sir Jezreel ang naging tulay ni Junalu. Isa sa mga tulay ni Junalu sa puso ni Kuan. Ang gabi yun ha, Sir Jazz, and I hope you're doing well. We missed you so much. Napawag gihapon si Sir Jazz sa Tagum, no? Nagbalita gihapon siya. Wala na ko yung update sa inyo, ha, di, Sir Jazz, because so very busy naging kayo ang imuhang disciplines during. Ang gabi yun ha, salamat kay Sir Jazz sa imong pagsilip sa Facebook Live. Ay, asa naman si Double B? Marga, kaning sabta ninyo na to ang Disney Prince ha, kay busy-busy po na sa iyang life. Dili na siya, wala na siya kakabisi sa love life, kay wala pa na siya love life ron. Buak. Wala pa na siya love life ron. Ha? Ay, thank you so much sa text line na to, no? Palakpakan si Bibi Jow, very active. Kaingon dyan ko, Bibi Jow. Di na ko ganahan mo sakay ni mag magdali-dali ka. No? Abi na ko mamatay na kurong adlaw. Gabi, pag-ingon bito ni katropang Jonathan Lee Soriano nga, huy, nag-off air. Huy, dali-dali siya dog. Ayos, sabun tao. Okay, kanang nga, gusto pag inubuhi biya ang Disney Princess. Bito, Bioy, o sa inyo ha, mga gipang buhatan din ha, akaroon, no? Hopefully nga okay lang gid mo din ha. Hopefully nga wa mo gi pang sapot. labahan nilang ginang ato ang mga sapot-sapot din ha. Okay, wala gitay rason magsapot-sapot kay poor ta poor. Poor ha. Bitaw bi, ilabi na sa mga mag-asawa din ha. Karon, basi nag-away-away na mo din ha. Basig na alam may mga gipang kabiklan din ha. O palingkamot, gud nga mo okay ng inyohang relasyon. Ugma sa buntag, dapat magmata nga okay na mo. Hindi pwede nga matulog mo nga naglain pa inyong mga buot. Kay na, giingon pa na dapat dili daw paabtan og sunset ang inyohang panaglalis. Isa sa mga sikreto po sa relasyon, aron himsog, aron nga forever or long-lasting gid gihapon, mag-abot gid mo sa panahon na gusto gid ninyong maabot. Kinahanglan ang pagsinabtanay sa usag-usa, pagminahalay, pagiging honest, loyal, and at the same time, pag-abot po sa satisfaction sa imong partner, ayaw kalimot, present na po ang atong Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, designed niya for both men and women, pampadugang kini sa kusog, pampadugang sa kanang gana sa mga kababaihan, ilabi na sa mga kababaihan nga, permintin na lang mabalibad kay ikapoy, nako bi, deserve yun ni mga paliton ang atong tag 85 pesos per capsule lang po na Turbo Men Enhancer, available na po sa mga duol na XFM stations nationwide.
2: Turbo user, atong paminaw.
3: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Kadungog na ko sa Turbo sa XCP. May palit dayon ko. Bisan dahil ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa Conchix. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa inyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami at muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Trollitz, 50 anyos, sa katrisikol driver. Kapoy kayo eh, medyo nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron makamasayrag sa'yo, aron makaboundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay, so kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate, si Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasayro. Uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamang mga kauban akong driver diya, kunsa pa ulat ninyo, pag-turbo na mo para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Gold user atong paminawon.
1: Yan bilan na iba.
2: Iga, puro po nana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ko, sa una na
1: bandugay na to,
2: na ako yung pian na nabukod na po na.
1: Siguro maragbuna na siguro.
2: Sa kong likod.
1: Kadungog pa ko kay Sir Indon, matistingan daw.
2: I-try na ko,
1: inuman na
2: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
1: Ma-straight ako sa kasimana mo.
2: Ikuana.
1: Sa isa lang, ganito.
2: Nga usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako isispa.
2: Una, gamay ka. Munggos lang.
1: Ito, nakadako na siya, maragulin.
2: Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kulawas.
1: Hubag na ako huli sa likod.
2: Iwan ako sa akong lagay na ko.
1: Kani produkto sa Yes Toil.
2: Na paano, dako kay katabang sa buwan.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, papasok sa kumata, na magsilip, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapanap. Sigira man ko, ukining, hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa tika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na matyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat. Tugat ng gagmay na wala-wala na po ito niya. Wala-wala na po itong itawag nilang terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Ikagbuntag ang paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Ikagini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang ay nai premium litri. Sukad na kainom ko ani. Abalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlo. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka premium litri. Kung saka mo di ha, pag inom mo premium litri. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bagasi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Something Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kilona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Something Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Dong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay,

Bali kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi i atul usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nakubi, kung ikaw nagplano nga manganak or buntis ka karon, wala pa ka nagpa-prenatal check-up, bisitaha po ang pinakaduol na Mommy's Child Maternity Clinic na himutang sa May Moreno Street o Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lamang po sa Das Marketing o Arby's Bake Shop. Nakubi, zero billing po. Ibig sabihin, wala kay bayaran. Kung ikaw magpa-prenatal check-up, manganak, oh, libre pa gid ang newborn screening sa imuhang baby, libre pa gid ang pedya sa imuhang baby ay hakamuli, libre ang imuhang tambal, libre ang imuhang feel health assessment, unya naa pa gid kay pa cashback. Asa man kaana nga nanganak na ka, giulian pa kas imuhang kwarta. Mo nang bi ko nga ikaw diha isa ka bunti, so wala kay budget, bisitaha po ang pinakaduol na Mommy's Child Maternity Clinic. Pwede usab ninyo silang makita sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic or Malaybalay Paanakan. Oy, wala ko nag-inasaron, V, ha? V, nanakoy ka uban for the very second time around. Himala! Ladies and gentlemen, presenting to you our baby boy.

0: Ape.
1: Hello, double B. Ala, tayo sandali lang. O sige, one more time.
2: Okay, may gabi, may gabi, may gabi. Okay, big party na.
1: Gusto mo na ito ang tayuan ka ron, double B. May gabi, idea, double B. I'm really glad that you made it tonight.
2: Kaya, yes.
1: I know na most of your... yes, welcome. Yes po.
2: May nanuktok na. May kumatok.
1: May kumatok. Buksan mo daw ang pinto, double B.
2: Sige nga.
1: Kinsa na. ikaw ni? Nagunsa ka din eh.
2: Oh, yeah. Oy. Ako ni.
1: Sige daw. Ato ni siya murag tarong-tarong na ito, double B ha, kanag, dramaho na ito ni siya, impromptu nga drama.
2: Okay,
1: sige.
2: Sige, largets.
1: Larga, baby jow. Naay, nanuktok sa putahan. Abrihan ko baka ni. Hindi, abrihan.
2: Yeah!
1: Nag-utsa ka ni.
2: Ako dali kay nangita ko kang Disney princess.
1: Ha? Nga naman.
2: Mapalit kong sabon nga Sangton Plus.
1: Ay, yan o.
2: Sangton with glutathione?
1: Oy, kay Mamisita DIY to. Oh, ay, sa mga Mamisita ay din ha, make sure nga walay baho ang inyong mga kilikili kay turn off with kayo, double B.
2: Yeah.
1: Diba?
2: Kanang baho nga, kanang singuton pag yun.
1: Pagsulod sa balay, nanoktok man nun ta, pagsulod, di ka sulod kay na turn off kay bahog ilok. Oh. Ayaw gin mo pagsugot anang ingaanak, baby. Kinahanglan dyan na inyuhang solusyon na ng mga baho-baho sa
2: yes. Mga
1: gamit mo itong sabon na Sangton Plus Herbal Soap na kinis yung mangosteen that has an antibacterial effect. Mutabang kinis siyang mawala ang mga baho-baho sa kalawasan. Mupres ko pag imuhang pamina.
2: Mapalit ko, Ana, bebe. Kaya basig magwapo pa day ko.
1: Gwapo naman ka.
2: Ah, basa mo pa.
1: Kuan lang, pasamutan pag yun
2: nato. Yeah.
1: Diba?
2: Ba?
1: Oy, ato nga to. Bago na nga to ang survey di question karong gabi una, double D. Unsa daw ang feeling, anang nag-assume ka pero dili ikaw. Ooh. Pwede ba daw i-drama ang turbo?
2: Ha?
1: Pwede ba daw i-drama ang turbo? Ala.
2: pwede ba siguro?
1: Sige. Ano sa itong drama ano sa turbo ha? Sige, baby Jow. Larga. Uy. Ikuan, ipasok ko nga ito ang manuktok lugar.
2: Sige, birahe.
1: Sige, usap. Tapasabi. Andam na ba ko? Ay, sabri, ang putahan ha? Andam na ba ko nga magkawas karong gabi? Una, maligo sa siguro ko. Uy, kadali lang ha? Kadali lang ba? Apurado kay ka! Ako ning, tapasabi.
2: Dugay, uy!
1: Ikaw day na. Diba? Abrihan na ako.
2: Ako tao ni.
1: Uy. Nagbitbit ka dito ba?
2: Kung ihatag sa inyo mong ba na?
1: Okay, klaro ba? Abi ba naman ako ukuan mauna to? Okay, bitaw ha, ihatag mo ni siya ang nindot ng mga kanang yung pasalubong ninyo sa inyong mga bana. O, ang atong Turbo Man Enhancer. Double B, pwede na ganda ikaw ang yung...
2: Ang saman, ang saman.
1: Pwede na ganda kita mag-shift into drama, gede ay.
2: Ah, okay tayo.
1: Okay.
2: Why not?
1: Pwede na bang gede ay, uy. Mangita ka. Labi nagdungata na itong cast na si manager, na si Bibi Jap. Gubot ang kalibutan.
2: Masailuagin may tanangin mo bilarog ba?
1: Ay nako. Dunay probability nga mag-assume ang isa ka tao labi nagkabalo siya nga siya to. Og, number one, guilty. Second, doon na may cold relationship and you think that person can talk to you in person. Wala, mogid na. Mayang gabi, iba, katropa, higala, amigo, amiga, dali lang taha. Oy, mayang gabi sa mga taga-radyo, amigo. I think si Kuya Lem yata karon.
2: Mayang gabi.
1: Mayang gabi din ha, Kuya Lem. Thank you so much. Oh, nagkagwapa naman among Disney princess na in love na guro ni.
2: Dugay ra
1: magud ko in love.
2: Dugay ra in love.
1: Murang ibaligya ay nagani ko. May gabi din ha. Oy, may gabi po kay Ma'am Ann, aba po mga OFW ay, nato sa Singapore.
2: Thank you.
1: Hello. Hello, Pinas. Good evening. Especially sa to ang Disney Princess sa Bukidnon.
2: Wow.
1: Sakit ba yan yung mag-assume taon niya? Mahibala na lang nato. Lahi man di ay out.
2: Pinoo.
1: Nakasuway na day ka, mamaan, nga mag-assume? Ikaw ba, Double, winakao, nakasuway ka na ba nga mag-assume?
2: Many times.
1: Many times, like example.
2: Oh, many times. Kaya nga, mag-assume ka nga. Kabalo na, nakabalo na siya sa feelings ni mo, pero wala di ay.
1: Gina-ignore niya. Nakasuway na kaalang ka na nag-assume ka nga, gusto ka niya, pero ang ending...
2: Basta di ay.
1: Ano?
2: Actually, kita mga lalaki, kami mga lalaki, baby.
1: Mm.
2: Kanang naman gina yung mga gitawag na to nga instinct ba. Pero usahay, mas sobraan lang po. Muna nga mag-assume, sobra ka-assume. Kanya, magsilos, isag walay sila.
1: Huh?
2: So, kanang normal na po sa mga lalaki, uban ngayon na. Pero mo lagi na.
1: Nagasilos po di ay mo.
2: Ha?
1: Kaya sa pagkabalo na ako, ang mga lalaki, dili mo, dili visible sa inyo hanggang selos-selos mo. Pero, unsa yung mga ilhanan? Sige, ato nang i-serve question siguro, Ugma. Pero, siguro a little bit of a hint, unsa yung mga ilhanan nga gaselos si Double B?
2: Mostly, mga suko, masila sa kuha, hindi mo ito magsilos.
1: Pero ang tinuod,
2: na yung mga kabog. Kabog ba sa imuhang dughan ba nga kanang kuan, pero dapat magod pag magsilos, ingon sila nga, dili ka, di ka magmahan, kaya di ka kasilos. Kanang dipindi magod na, unsaon imo pag handle sa silos.
1: So tama gid ay kay kami mga babae manggod. Isa sa mga hinungdan nga nang makig-away mi sa mga lalaki, ilabi na sa mga uyab na mo, mga dami dami. Dami. Isa sa mga hinungdan ha, moingon jud mi nga, dili man gid siguro kuni mo love, kay nganong dili man gagaselos. Nganong dili man mo ginapakita nga gaselos ka. Pero ang tinuod ay gaselos di ay mo.
2: Gaselos dili lang na mo ipakita nga kana bitong kaya bitong masakal na bitaw na sa amo ang mga babae, ang mga. Di na mo, labi na sa ako, di ko gusto nga ka nang makita na ko ba nga, tungkol sa ko kasilusan, marag masakal na siya. So, ambot lang po na mo, mapukoy uyab.
1: Ay, sa mga lamino din ha, Karon B, kung ano ninyo ni akong amigo in town,
2: maroon mo. Luwi mo, pag-deliver na sa ninja ban.
1: Luwi na kayo, pa-deliver na lang ginamo ni free. Free delivery. Kaya murag magpasko na po. Murag wala na po niya yung inspirasyon.
2: Okay.
1: Lain ba na siya pasta ka ng magpasko o mag-New Year na wala yung inspirasyon. Kaya di dyan mo anong istasyon.
2: Maninood.
1: Magkabuang lagi magpaabot na sa iya. Ay, ako. Dobby, atong si Lipon. Oy, Double B, ingon si Ma'am Ann Abapon.
2: Yes. Hi, Ma'am Ann.
1: Ana si manager ba nga? Wala day kagaselos ato niya, Double B. Bisan lahi na ang ikuyugan.
2: Buwan. Kanang... Nakabalo na mangkod ko nga lahi na yung giubanan.
1: Lahi ang giubanan o lahi ang giprofile pic?
2: Lili, siya ang giprofile pic.
1: Ay, oo.
2: Oo, lahi na yung giubanan. Pero, dili na gito silos. Kay, kuha na bang gito? Kanang sakit na yun ba? Kanang, kuha na yun? Kanang time na yun nga. Murag, magkuha na ta. Mag-undang na taani kay nanamay kuan.
1: So, nakarelate na ka sa katang, aray! Aray! Nako!
2: Anaki. Sus. Pero silos. Kuan magunto kay gisultian man ko nga nagkita sila sa bus.
1: Hoy.
2: Ex niya sa high school. Nagkita sila sa bus. Oh, unsa may rason nga isulti man imo na sa ako nga ex man imo na?
1: Gusto niya magselos ka.
2: Unya nga lang sa ako. Ano to, yung gipadayon.
1: Manhid kasi kayo. Unya nga dayon ng mga tubag. Manhid kasi kayo, boys, hindi kayo nagsiselos sa amin.
2: Dili na siya. Dili po ninyo. Kamu po mga babae.
1: Ay, uy, agoy!
2: Ayaw po mo pag palabi o kuwan kayo nang yung mga lalaki nga lahi o response na yung nga. May iba lalaki, mag-inom dayon, maghubog, magkuwan. La, pero sakit. Sakit man siya, pero... Ikaw rin lagi na to. Kaya usawang tama, hindi man kita ang gipili. Para murag ka tong kanta ka kanina.
1: Aww.
2: Ikaw ang na, pero siya ay hindi pa kita.
1: Ah, grabe na dumot, oh. Unsa daw feelings, nag-profile pic sa lain ng imuhang uyab. Ay! Ay, diligid ako ni tira sa imo si Manager Jun.
2: Ha, unsay nakita na. Unsay.
1: Unsay daw ang feeling anang gi-profile pic sa lain ng imuhang uyaw.
2: Manager, kita ra ba joke ko nga? Naagtang ra ba gito imong kuan ba? Manager, naagtang ra ba gito imong kuan? Pila, sakit manager, ay ka na. Mamugnaw ka, mura ka gitakigan, mura ka gilubog sa ice.
1: Unya, double beak, sakit.
2: Ito ba din, ako din nagitapik. Ano yun?
1: Mura ikaw gaya mong ibaligya. Ana si manager niya, kung ako'y magsalos double beak, simintuhon na ako, sulod sa drum silang duha. Lahi ni.
2: Dayon, ipakaliring dito sa baybayon.
1: Kabalo ba ka, lahi ni among manager, labi nagmasuko ni. Ayaw gid na ibandana yung imuhang picture.
2: Hello, kabalo yung kuhanan niya kay...
1: I-post yun ka na.
2: Kulbak yung...
1: Diba kini?
2: Kulbak kayong target point dito sa kuhanan niya.
1: Di ni mahadlok? Mahadlok ba? Ako makulbak-kulbaan ko ni Saya, pero siya, huwag pakioy.
2: Anag yun, magtanaw na lang mo yung mabalaka.
1: Oo. Mas stress lagi mo guna-una. Hi, kang G, diga mo ng Carmen Buhol. Gwapa kayo ka, baby. Ay! Nanapod mo na yung mga...
2: Wapa, mag-indipin.
1: Wapa, permi, oy. Ikaw daw maulan-ulanan.
2: Yeah. Sana, oh.
1: Sana, wal kaya. Gwapa, bitaw ka, bibi. Murang mga kagnapugos ang tawa na, oy. Kana, bibi, akong istorya, anak. Sakit, bibi, labi na og bulagan. Oh, maragid na akong maingon. Si Arman, day ng Buhol. Hi, naglibog talaga ako sa imuhang message 9972. Plano na kitang i-block talaga. Napay sa'yo kayo mag-text ha, si Bongbong ng Buhol. Ay, Bong!
2: Manong ayo gabi.
1: Lubot na ang Pilipinas, Bong. Napag-iapong ka din ha? Kumusta naman ka din ha, oh, Bong? May pa si Bongbong na minos sa XFM.
2: Yes. Ay, kumpiyansa din ha, kay...
1: Na, kay na, delikado. Delikado yun. Oy, biyo niya, taon-taon ha. At ang ininyo nga to ang Putahe Confession. O sa napod gabibi na to, ang nisalig sa to ang programa sa XFM Network Philippines. Nagpagawa sa iyang mga hinanakit.
2: Yes.
1: Yes, ang atong Putahe Confession. O sabhatod ka na to sa...
2: LL Yon Shell Mobility Station. Mm-hmm. Hey, ayaw kalimot, mga katrupa na to, nga mga drivers diha, mga multi-cab drivers, tanan nga mga gumagamit sa to ang produkto sa LL Yon Shell Mobility Station o sa Shell mismo, no?
1: Mm-hmm.
2: Ang discount, nga 5 pesos per liter, every 1,500 di mga tubil sa to ang V-Power,
1: uh-huh.
2: Maximum cup of 60 liters. O sa to ang fuel save gasoline, every 2,000 na mo'y 3 pesos nga discount. Maximum mm-hmm. Gyapon na siya og 60 liters. Tama na siya og ma alas 12 sa gabi or 11:59 po. No? Dayon, sa katong mga nakakuha sa fuel subsidy sa gobyerno, naami dito, pwede mi mo serve ninyo, bisita lang mo dito, no? Sa tuang buhatan. Mm-hmm. Patubil na. Ayaw na pagduha-duha. Kay quality na, barato pa, plus maka-earn pag yung ka-og points sa tuang Shell Asia app.
1: Ayan. Kaya ito ang mga points din ha, Abby, magamit din niya siya in the near future like magpagasolina, mag-shopping
2: yes.
1: sa Shell Select. So, daghang ka siya benefits, good be kung sa El Ilion, Shell Mobility Station ka magpagasolina.
2: Dahil ako na ipahibalo, Bibing, ito ang Shell Select is now on 24 hours.
1: Woo! Okay.
2: Human sa itong programa din, pwede magapit ito. O tanan nga mga suki na ito, mga nagbiyahi, paingon Davao, paingon CDO, pwede mo mag-drop by.
1: Kaya saan na take effect?
2: Na yung CR, last kuan, murag ikatulo na kaadlaw karon.
1: Wow!
2: Una sa ito, El Ilion Shell Select, Valencia, Bukidnon, sa May Hagol. Na sila sa 12 midnight sila magsara.
1: Yun, at least naan na yun, no? Na nag 24 hours na yun.
2: Yes.
1: Ang atong Shell Select. B, at ang ininyo taod-taod ang atong Putahe Confession. Mabalik po ang ato ang programa. Paguman po sa pipila ka mga pahinom doon. Kauban po si...
2: Double B.
1: And of course, ang inyohang Disney Princess, Cinderella. Drigi hapon sa XFM Network Philippines.

0: Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold, eh, tumanggod, sir. Hindi, doon akong binuran nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o glucose acid. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lukbal ba kong menstruation?
0: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon ko. Para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higom niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka lang kakaunog mga gustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikali ko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasa, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girigundahan po sa akong suot ni higala, namang sulay o Vision X Plus Capsule. Kung ipalit tapos kimintain, sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pag-gabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaan log yun kung nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriin ganin ninyo. Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes!
6: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at magsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas at kapas. Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid ko.
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala gyot?
10: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? What can ako karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sai, Simbalay-Balay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Judy. Asa ka tumaha kita o kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip.
14: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
15: Alas G's sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Kaka ko'y lasing, busot isip ko, ikaw pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagkape.
5: I like pink too.
4: Pwede iwasin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo na makapadugo sa imong mga uto o sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kay Baumi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa Liking Kamoyan, Cinderella, live sa XFM.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kiniin yung safe wall or inyong shout-out wall kung nasa pwede ninyong ipagawa sa inyong mga hinanakit. Kauban gihapon ako sa Pikas Lawag, ang amo ang pinakagwapong Double B.
1: Yes!
0: Kauban ako si Double B nga maghatag sa inyo karon og mga kasaba. Kanagong nagpatambag ni unta ka sa Putahe Confession pero nakapilaw kag kasaba. Kasaba ki. No? Sige lang, dawat-dawat lang kita, Ana.
1: Dili na kasaba, ha?
0: Dili, oy.
1: Dili na kasaba.
0: Kuna siya ka nang. It's a form of love.
1: Yes.
0: Through actions and words of inspirations.
1: Yes.
0: With expression.
1: Yes.
0: Da.
1: Para mag-mat doon ba?
0: Kurik. May gabi sa ko, ay friend, may gabi din hasi mo si Nicolo Anita in Salvador.
1: May gabi.
0: Naka-fink-fink dito ron. Ano bito ni, ay ka na mga pa lang dito sa, gapo gid among suga, guys. Ang among suga gid makapagwapa gid siya og samuat mo na nga ganahan kami magtambay, dearie. Ay nako, bito B, ang ato ang Putahe Confession. Oh, rated SPG na siya, B. So, mahangyo mi sa mga ginikanan nga naminaw karon. Basing inyong mga anak, wala pa nang atulog, nag-assignments pa, pero naminaw sa to ang programa. Basing mga naami, mga ma-mention ni Double B nga mga words na dilipwede sa ila. Kamu na lang,
1: yes.
0: Oh, kamu na lang explain kay layo kay me.
1: Oh, correct.
0: LDR me. Sige. Double B din na ta maglangay pa no kay ang ato ang letter sender karong gabi una. Excited na kaayo. Grabe nagpanikad na gid in taon ni siya. Isa na siya sa mga biktima anang mag-assume. Unsay buhaton nimo Double B kung ang imuhang ex naminyo na tapos ang pangalan nimo gipangalan niya sa iyahang anak.
1: Nakoy dahil hanana.
0: Ala.
1: Hangtod karon.
0: Uy.
1: Away pero may sasawa.
0: No? Di ba mag-create yung chaos,
1: yes,
0: diba?
1: Yes, oh, na.
0: Nakina-remember? Nakina-remember? Onsa man?
1: Boss, Buzz?
0: Dako kay katawa si Buzz Jow.
1: Buzz!
0: Huwag mong purahin yung pangalan. Dahil po niya yung istorya kay Gininong Doong X.
1: Daghan man mga instances kayo na na.
0: True. Pero, kanang magong imuhang kuan po at kanang, naiuban magod nga. Siguro, in good terms sa sila. So,
1: yes.
0: Manong dili man. Pero, ang pinakatakong insulto diha, Double B, ang ipangalan sa iyang anak, ang imong pangalan, which is ex ka naman.
1: Oo, kana, questionable na gina siya.
0: No. Murag, it's either naka-move on na, nanimalos ba?
1: Siguro. Ba? Yung nana.
0: Tingnan natin. Di namin maglangay pa bi tungod kay nagpanikad na po ang ato ang letter sender for tonight. Let us all welcome our mura mag-MC? Atong i-welcome ang ato ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Kay kini nga wa, kaslang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka.
6: Aga!
2: Sexual.

Ngediliboy di sa mga kabataan.

Cinderella o sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawagan lang ko sa ngalang Rai Rai. Pito katuig, Cinderella. Pito katuig, miss, akong uyab. Apa nahimo pa niyang mag-cheat sa usa ka babae nga iyahalang na ilhan sa sulod sa usa ka buwan. Ang pinakasakit pag yun, Cinderella. Kasal na sila karon o gaduna na sila'y anak. Magduha katuig palang gid mi nga nagbulag, Cinderella. Pero ang tod karon, wala pagyapon ko naka-move on. Gina-stalk gihapon na ako ang iyahang Facebook, Cinderella. Pero bag-uhay lang na ako'y nakita. Nagipost sa akong ex na nga nag-assume jud ko na basing hangtod karon, wala pa po siya naka-move on sa ako. Naasalay family picture sa iyahang asawa, kauban ng iyahang anak, Cinderella. Pero ang akong gikalagutan, Cinderella, ang akong gikaingitan, o ang akong gikatingalahan, ang pangalan sa iyang anak, Rai Rai. Mauka na siyang ako ang nickname, Cinderella. Pero wala na kayo na siya ginagamit na ako. Sukad nga nagbuwag ming duha. Sa akong huna-huna, Cinderella, siguro wala kabalong yung asawa kung asagikan ang pangalan ang gipangalan sa iyang anak. Na siguro, Cinderella, na maskin pamilyado na siya, siguro kakahuna-hunaan gihapon ko niya. Gaka-remember gihapon ko niya. And love gihapon ko niya. And maskin papano, Cinderella, sa pagpangalan niya sa kong anak, sa iyang anak rather sa kong pangalan, basin diha na remember niya ang among mga kaagi. Muna'ng Cinderella, wala akong nakahulat, nag-message ko sa iha sa Facebook. Murag trip lang na ako nga siguro asaron lang na ako siya, sungugon. Pero dala padungugdungog ito siya, Cinderella. Ang akong message sa iya ha, uy, ikaw ba? Ayaw ipahilata nga wapak ka naka-move on sa ako. Kabalo bang imong asawa, ana? Cinderella, medyo gikulbaan ko sa pagsend ako anak nga message sa iya ha. Ikabalo ko, joke lang to. Pero adunay sulod. Adunay sulod nga pag-ampo, nga pag-hope unta. Nga unta, aduna pa siya'y feelings nga to sa kuha. Kaya masking kabalo kong mali, bawiun ako siya sa iyang asawa. Ug ni-reply siya, Cinderella. Ug niingon. Kanang nickname, kanang pangalan ni mo nga gigamit na mo, pangalan na karon sa among iro. Nasakitan ko, Cinderella. Nasakitan ko kasi tinuod lang. Kabalo di ay ang iyang asawa. Kaya ang asawa mismo ang nag-reply sa kuha. Giingnan ko niya nga dili ko nung mag-assume. Pero ang akong gitubag sa iya, Cinderella, wala ba siya gakasakit eh? Bagong miyembro sa iyang pamilya pero gipangalan sa kuha. Nikatawa lang siya sa iyang reply. Nireply ang ako ang ex ug niingon, respeto na lang daw unta pod sa iyang pamilya. Peaceful na daw ang iyang panag-uban ug dili na siya gusto nga samukon pa nako. Wala na daw mi ug dapat dawat na daw nako. Kung unsa man ang mga pangalan na ma-involve sa iyang pamilya, dili siya about sa ako. Cinderella, sa tinuod lang wala pa ko naka-move on. Pero kahit papaano okay na gidunta ko.
Pero Cinderella, sa akong gibuhat ng gi-message na ako siya kay nag-assume ko nga basin ako pa. Basin love pa ko niya. Mas nasakitan ko. Nasakitan ko sa papag-insulto sa yung asawa nga dos ako ah. Nasakitan ko kung wala ko kabalo kung unsa akong pagbation karon. Kanang trip nga mugawas ko sa balay nga feeling na ako wala ko'y ulo. Feeling na ako ginatabangan ko sa social media nga asyumera kaayo ko. Cinderella and Double B, mangayo ko sa inyong tambag karong gabi una. Unsay angay na akong buhaton, aron kahit papano, makamove on na gid ko sa hingpit. Para sa putahe confession, Rai Rai.

0: Gold user atong paminawon.
1: Yon Villanueva, iba ga purok banana na Santon Gold, Santon Vitamin C ug Santon Obimix. Kay ako sa una na pandugay na to, ako ipian ha, nabukod ako na siguro marbulan na siguro sa kong likod. Kadungog ako kay Sir Indon at istingan daw, itry na ko inom na Santon Gold. Primero Santon Gold lang. Maistate ako sa kasimana mo kay Kuana. Si isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako isispa. Una, gamay ka, munggos lang. Ako nakadakol na siya, maratugulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Toil. Na panunin, ako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapanap. Sige raman ko, ukining, hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, ani, produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na matiaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po ito niya, nawawala na po itong itawag nilang terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Ikagbuntag abtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Ikagini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kundi siyang akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibang ang lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usaka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pawag tangon ang tanan ninyong balakian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
2: Laging bitin. Ibalik ang bansi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavender.

0: Buzz Herbal Soap.
1: Yung tigilona, senior citizen, burn skin ko, forearm, hindi ma, kuha, try Santan Plus Herbal Soap, nakuha yung burn skin.
0: Santan Plus Herbal Soap, para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Dong, nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, tay!

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Balik kita sa top. Magbalik na daw mo, double B.
1: Yeah. Oy. Balik na may.
0: Balik ito sa itong programa karong gabi una ang putahe confessional syempre kaganina.
1: Yes.
0: Inyuhang na dungog ang istorya ni Ryray hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer and syempre sa ito ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Sa mga mahilig magpulaw, naku, be perfect. Kaya ng kape nga para sa inyo ha. Kaya aside sa kape na,

0: tambal pagid sa inyong mga balatian, ilabi na sa mga pangtrabaho kagabion. O need gid ba nga nang sige taog ka nang siga ang mata ha?
1: Yes.
0: Niligid pwede double B nga.
1: Magduka-duka.
0: Oh, tukutukuran na lang og toothpick. Hindi na pwede.
1: Ayaw.
0: Okay. Masigun niya pag mata ni mo, kinawat na pala.
1: Ayaw.
0: Santon Gold Coffee Mix na apagin siya glutathione and collagen makapahayag sa pamanit.
1: Yes. Okay. Ayaw tukot-tukot rin toothpick eh. Basin nun niya pagkaugma, tuwa na siya sa lain.
0: Ay, yun lang. Ha? Yun talaga ang lisod talaga pag ganyan.
1: Mm.
0: Yung inalagaan mo, ipulaw-pulawan ni mo, pero maaturas sa lain.
1: Mura kang nagpatubo og durian, tapos lain rin ni Harbis.
0: Oo, oh, anak ginan siya na. Remember noon ako ang durianan nga, di ko kakaon. Dagang kay durian dito sa Muang area, ang problema, di ko kakaon kay mureklamo ang mga kasambahay.
1: Ano man?
0: Dapat sa gawas daw kumukaon or dilipod ko katulog sa sulod kay di sila ganaan sa baho. Ay, nako. Maayong gabi kang Tristan Wyatt Gulay. Thank you so much.
1: Maayong gabi.
0: Oh, maayong gabi, di ha?
1: Maayong gabi. Sa tanan po na ino, nga kauban ako sa Ililion Shell Mobility Station. Labi na kang Regine Patiño sa Maramag. O sa Tibuok, kauban na mo dito, no?
0: Maayong gabi din ha sa inyo, ha? Sa Sir Nix. Maayong gabi, Sir Nix.
1: Yes.
0: Si Ma'am Novel. Maayong gabi.
1: And also, kang Sir GM Banayado sa RA o kang Ma'am Jimmy Goles. And of course, amo ang Territory Manager o amo ang District Manager nga nasa Davao nakabase, no? So, kabalo na mo. Dila na ko i-devolves yung mga pangalan diri.
0: True. Maayong gabi ide sa inyo. Maayong gabi po kay Paolo Avelito.
2: Thank you.
0: Cindy, I do jud kay na ko imong pinahapay.
1: Ano, gabi ra gid na ba?
0: Gabi ra gid di ba?
1: Oh, gabi ra gid na.
0: Asa ba ni? Hello Disney Princess, good evening. Ang ako ikatambag anak niya pang Rayray kay pasagdaan na lang niya ng people na mag-lockdown ni mo. O pwede ra, palayo na lang siya sa mga tao nga lang involved. Sayang story, o move on na lang, tapos mag-pray good siya. Gikan kang Mommy Divine, oy!
2: Thank you!
0: Ang gabi, Amy. Salamat sa imong pagpamina sa toang programa. Karong gabi una, tinuha
1: yes.
0: Kita, no? Double B, kung ikaw ang paistoryahon, o sa manang imuhang matambag kang Rayray nga, nag-assume good siya, nga wala pa ka move on ang iyang ex.
1: Kanang, siguro magod ani tabo magod ani baby no always siya ga follow sa unsa man ga tan-aw siya pirmi sa iyang ex ba
0: ga pang stock pagani sa Facebook
1: so completely kanang malimtan nimo siya no cut off na tanan nga mga posible nimong kanang makapabalik sa imuhang hunahuna nga mag-assume ka i-cut off tanan Facebook account tanan mga social media account para lang gyud nga ma-divert imuhang hunahuna dito sa uban dili permente sa iya kay para complete ang healing nimo.
0: Kay ang ending mo gud ana, nag-assume siya nga abi niya og siya pa. Pero ang ending ana masakitan nga gihapon siya kay
1: yes.
0: Unang-una kasalo naman ang lucky.
1: Yes.
0: Mo ni listo double B eh.
1: Oh, gawas na lang kung wala pa na minyo.
0: Nya,
1: kuan pwede pa ka mag-expect.
0: Pwede pa.
1: Pero expect the unexpected.
0: Sa imo ang side double B single pa man kanya, single pa man to siya. Single pa man kanya, single pa to siya. Napa ba kay pag-asa double B?
1: Kana, ako single pa man ko, single pod siya. So, di po na to na kuano kay in the future basi ningon ko diri nga dili pero in the future ma mukaon pod tag mura ba o kanang ma masumbalik sa to ba? Di po taka, balo.
0: Ganyan.
1: So, plano po sa, kung ano to, kapalaran.
0: Correct.
1: Ba?
0: Oo.
1: So, ano lang, happy man ko. Hopefully, happy po sila.
0: Diba? Pero gimingaw na ba yung kumukha o baka on tama?
1: Ba?
0: Lechon.
1: Lechon baka? Basing,
0: lechon baka.
1: Lechon baka.
0: Basing nga...
1: Ay, kabalakan, ano, may mga lechon baka.
0: Kapo tong Anli.
1: Okay.
0: Ayun ang kinilo. Sama na. So, sama na,
1: ano, kabalakan, na, kay, maabot ginang panahon na. Basta Ginoo na ang magplano.
0: Nga no, pero nga ng double B, no, nga, ikaw wala nagdali, pero kami nga mga friends ni mo, gadali para ni mo. Bastos nga mga friends.
1: Basta yung family.
0: Sa naman ka. Sa naman ka. Pero naman edad ni mo.
1: Enjoy pa man dyan ko, oy.
0: True. Diba? Kaya mo pagbuot-buot lagi mo. Pag binyo na, pero naman edad ni mo.
1: Oh.
0: Kamoy mo buhe.
1: May naman mo. Pag binyo na mo, niya mag-iaway, mi. May nga mo. Inyo nga, malang problema.
0: Bani.
1: May damayan na
0: mo. Oh, true. Pero dito, Ray, isa ra gyud ang kon ani Ray kay nag wrong move gyud po to imo ang gibuhat no,
1: yes.
0: Ray nga imo siyang gi-message ba na nag siguro although it's in a form of a joke pero wrong move gihapon siya double B kay knowing na
1: bisan of is a form of a joke.
0: Oo.
1: Maybe kanang kwan gyud siya trespassing gyud siya gyud.
0: You should know the limits of,
1: yes.
0: It eh, unang-una kabalugod ka nga married na gud ang laki.
1: Oo.
0: So wala ta kabalo kung kinsa nagunit sa messenger,
1: right.
0: Diba? So in order for you to protect your peace, dapat ikaw na lang po mismo ang nag-amping yun, ana.
1: Yes. Like,
0: ikaw naman hinoy na itaog sa mo. Mo nang karon, you really have to brace with it. Kay, na naman na, imo naman ang gisudlan, na nagin naman, pero mawala ragin na siya.
1: Yeah,
0: pero mayroong ulaw gin na, double B.
1: Ulaw?
0: No? Pero what ay mahimo kay na-message naman din mo siya.
1: Ulaw, pero...
0: Nanong-naong napudbaya siya.
1: Oh, ulaw, pero ang kaulaw mangod is... kanang partner sa imuhang pag-grow.
0: Mm. Dili jud ka mag-grow kung dili ka maulaw.
1: Yes.
0: Dili jud ka mag-grow kung dili ka magkamali.
1: Dili ka magkamali, dili ka mag-grow.
0: Lesson learned gud na.
1: Mali man to nga na naka-trespassing ka pero at the same time, at least kabalo na ka unsay effect ato.
0: Mm.
1: Dili na mo tuturon sa sunod.
0: Pero double B, how would you explain if kaniha mo situation lang na siya?
1: Okay.
0: How would you explain if nakita ni mo ang imuhang ex nga pang stock sa imuha, mo yun sa pagkabalo sa imong my day, sige siya gawas dito.
1: Mm-hmm.
0: Sige siya gawas dito, ga-appear niyang pangalan. How would you react on that? O sa man ang imuhang una nga musulod sa imong inahuna, nga nung ginastock pa ka sa imong ex?
1: Actually, makakita man dyan ko nga na yung mga kuan ingon ana pero dili na ko ginamind oy. Dili na ko ginamind
0: pero diba dili ka pun mawala sa tuang pangunahuna nga at some point makaingon dito nga anong ginastop ko niya basta pa na siya feeling sa ako.
1: Sahay lahi ang makabantay. Lahi ang makabantay. Uy, unsa man si kuan nga sige man kuan na.
0: True.
1: Na unsa man si kuan nga kuan no. Kuan lang kanang okay pasagday lang na siya din. Ganahan lang na siya din ha.
0: Correct.
1: But in reality kanang para sa ako ah ambot lang gud unsa ko nga pagkatao nganong di man jud ko kanang di man jud ko mabalaka isto ko.
0: True. That's what we call maturity.
1: Di man makuha na kong savings.
0: Ay, it's a charger.
1: Misto ko sa mga.
0: Correct.
1: Kaya waman po kong savings.
0: Kala lang.
1: Di man kong maamsin na sa kontra mo, pag-isto po niya.
0: Pag-isto po niya. Libre man na.
1: Libre man na.
0: Pero, yun lang. Talang, kung gupang stock siya, kung nasa mo huna-huna nga, basing love pa ko niya or unsaba, just be matured enough. Ayun na pag-react.
1: Yes.
0: Hindi yun na siya.
1: Basta ako, isto ko ninyo, isto ko ninyo. Okay, kung tinood, kung mana rin ko, kung kita maging galing, mabot yun ang panahon nga magtakdo kita.
0: Kulik, mag-abot gina yung mga langit.
1: Mag-abot gina.
0: Pagtagpuon gina mo sa Ginoo kung kamuging duha.
1: Yes. Pero kana si Ray, gikasal na, buto sa buto, nahikta na, murag, tayo pa sa...
0: Dino na pwede itugway sa uban.
1: Oo, kinahanglan na gina mo... distansya na gid siya.
0: Yes. Ako pa ni Murai, pasag diin na lang na imong ex kay nahilo na naman na sila. Tinuod dili dali mag-move on pero unsaon pa man na nimo kay dili jud kamo ang gitugot, dawatan lang jud ang kamatuoran. Na dili na jud magkamug. Ayaw na na i-big deal lang imong ngalan, ako manggani akong ngalan gipangalan sa ilang kanding. pangita na lang og trabaho nga malingaw ka, magka-move on ra jud ka, then makakita ra jud ka og laki nga para sa si imuha.
1: Yes.
0: Ay nako Ray, dali ra jud kayto, it's simple and basic ra kayong problema ni Murai. Kaysa problema namong double B, may mga kwarta diri. Basta kay Ray, dili na to siya tasoon kay murag wa namang gitay igong oras.
1: Kami diri Ray, wa min handlok matapos ang kalibutan. Mm. Mahadlok ni matapos ang buwan.
0: What? Tapos ang buwan na wala lang kaming sweldo. Ay nako, Rai, I think tomorrow bawi mi sa imo tomorrow no, daghan na to ang mga pasilip para sa imuha, mga words of inspiration, but for now, yes, we really have to say goodbye for the meantime kay wala na gid mi oras. Double B, for your final words tonight.
1: Sa wala kita igong oras no, so paniguruhon na to ugma no, ako mismo paniguruhon na to mentag di na ta malate.
0: Ooh.
1: Ay, sa ngala na lamang sa Tibok Tersa sa XFM Bukidnon 101.7. Kini na lamang si Double B. Kanunay mag-ampo ka na tong tanan nga ang pagkatulog ninyo ma-refresh mo pagkaugma. O sugod na punta ugma sa itong pagpangalagad sa itong mga katrupa.
0: Yes. Magsakit na po akong heels ugma. Yes, B, salamat kayo sa kuang sparring partner ko ng gabi una na, si Double B. And of course, yes, sa pangalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
3: Baka ayo ang atong gabi eh. Gay ako, murag di pa gusto mo hulong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod na gabi.

0: XFM.
1: Sa una, sugarol kayo ko. Sukan kila Winagos X, di na ko sugarol. Alangal nga. Ruta pa na kong kwarta. Kala ko bungot ito'y exciting.
2: Exciting!

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Plus Gold Train. Tumangdod, sir. Hindi ikigdom ako dinuran nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Kadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga. Adunay aldiyo akong pamati. Unya, normal bakong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Tagabukidnon sa kamekaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon na apagig pagluha-luha. Tos grabe ka katon. Grabe ka haso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan to sa akong suod ng higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gipati. Wala na tong pagabon-gabon, katul-katul, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nigibati sama kanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap. I need another.

0: Gold user atong paminawon.
1: Si Gigi ang galaw yun, taga nabungkirang dato di ko. Kaya tinintakas, pag-ihi, so kung pag-ihi, doktor, ay gabi nyo galing matul.
0: Cellphone plus gold.
1: Kapting lamihan na tulog, makahit ko, sa pag-ihi, o tira kayo, garo, orang pag-ihi, and 94 lang kung makapaminaw sa tungi pang-multi ka, kung nabalati, ang ilang sulayan na doktor sa historial, hindi ko kayo matapang na sinong pangawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigumana po og ginom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Naging una po, sulayan ako kunog inom ang Santong Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo sa mukna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule sa Rakabulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay. Usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako, wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni di ay dagana.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan dark, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kuntiks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa din.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan namigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.

0: balita nga duol sa inyong mga lugar.
1: Zantan Plus Coffee Mix User, ating paminawan.
2: Kami kagong kwan sa nang kopi, kanton kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos sa kundihan, pero nakuha ko na. Mayo kay ba? Kaya naganing buntag, kanton magabi e pong buntag na po. Walay halang yung patukotok. Salamat ganit ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayes to yun. Na panyo, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
1: Zantan Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na ba ka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, nangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbios. Sumod kay natural ang sulod. Zantan Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Zantan Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Lex, daghan ang natubangan.
3: Sir Miguel, gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abil akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Lex, sila'y ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3 User.
4: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Higyo dahil lalim. Habang ga-eskwela ka, trabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Dauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati yun og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-looming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
1: Ang soft gel capsule na makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble. Ang kalipay.
7: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura.
8: Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Food supplement from me. Hihimo sa baka o klavuaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan. Ug kababainhan, ug hatag og kusog, ug resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
12: Zantan Plus Herbal Soap.
13: Normaoda, pagatibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantan Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zantan Plus Herbal Soap.
14: Hindi na!
12: Zantan Plus Herbal Soap.

0: pilin na ako'y getter unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og getter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang nga tilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug na nambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Lex, daghan ang natubangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Dili ko ganahan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basin na idol lang nga virus man. Kung kabingid ko dito mar sa Premium D3 aron sigurado protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod din.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo nalim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka mamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Kung saon na lang ang balon sa akong mga anak, kung sumo pa sa balay, so kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate, si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya, musapay gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: Gold user atong paminawon.
1: Apo si Jonathan Layaw dapat pat malabalay na ako'y hibato nga pagkanakit sa akong tangko o ay blood ng ko sa high tagod matarapo ko gusong lipon o ito nga matadungog ko na radyo na ng tagod o nga basta makabaan na akong lula o ito ni tayo ko akong gitistingan akong giminto na kahirot o buwat ang stop akong nabantayan na nawala naman doon sa takit sa akong tangko o lipong lipon bagong salamat sa Samson Plus Gold mga pareha o gibati sa ako iskinginin nyo ng Samson Plus Gold basin pareha na ako baangay sa buwani ako doon si Jonathan Layaw Samson Plus Gold user sa
0: Santon Plus Gold, papak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nakundang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag kupatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi turbo.
0: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Section ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
3: Kundi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili niyagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sangu ka, uy.
4: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong?
5: Usa man gyud.
4: Nagoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa

0: Si auntie nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayo tanga. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong kapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung asahon ko pagniwa.

0: Coffee Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mantiki.

0: na no, kini ang solve sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aramalikayan, nga makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Ay, pinusin ko. Hindi ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batigon sa lawa. Dako tabas ako ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik pero may ako pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kikita ko din.
5: Dihin lagi.
4: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Usa man gyud.
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Clinica Nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Gold user atong paminawon.
1: Edwin Barsinas, taga-Prok sa San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lang yung akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na iba to akong kidney. Kunya ang akong blood pressure. Nag-control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold kay Tiktibo kayo.
0: Santon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Sa rekord, 57 anyos, taga-Makina, taga-driver, kaliato, lagi ko problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, kayo na ko maklaro ang litra. Maghihaluha ko na akong mata, halos dikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang gina ko. Dili lalim, uy, tabi na, mong drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Pagkataro na akong basa ang newspaper, o karon, spasa pagkaay po mo reply. O chat sa akong mga po, ganahan na po kung mag-drive, kaya klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo, alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapromodisyon sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kung mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Agamati.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
7: Dili na lagi.
6: Karit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausa man ka.
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Kaya kong inangawa ka, gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dung.
7: Usa ba lagi?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani, arong ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Manamigin!
1: Santan Plus Herbal Soap.

0: panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sa iyong biyahe, nagapanakit ang aking kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pagbates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kalang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Ningot na kahit kong paminaw, lami na kahit kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, Fermi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang magsakit sa akong mata, unya mangmular ba? Ato nga nabalaka ko kay Bastion at mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng isama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kining sakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kuya sukad nga gatumbar nako Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog, jubay tele sir, taga matan-aw.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir! Try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tour nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon ako na, miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Pero wag, atlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang atin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Manamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.

0: inimbita ko kayo uminom ng Santong Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santong Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Kuday si Val, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos ako, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyud. Tagan akong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik ta kog bali. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tuman ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapanaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Lahig yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement from it. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement from it. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambot to rin mo. Dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
1: Ay, ambot to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Hey guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, tagahan akong tambal na tistingan, pero wala itiktok. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inom ng Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ng Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Sain.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapanong naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
9: Ay, no.

0: himo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyot akong bumiyan, piling gasiyot. Nang buwa kong babungod. Kasi kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede po kayo sayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Neil Caniero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mika, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na.

0: Sancton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sancton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sancton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauties.

0: Skin and Beauty Show, a quality product of Yester Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, TSL Komplikado, Balong Antike. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil. Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong pamina ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butikas.

sa akong ribs bitaw na ay mga bugundo kabuhang murag na kuko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piku atong Santo Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na inayinala siya. Mag-anayinay siya, nagkawala siya, nagkawala. Hindi, nawala na yun. Mga ganitin na kamibibis niya kaya nawala, magod. Basta ka kusal.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap maka-stick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug matawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ibaskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Okay. Siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Kasay, gina kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako.

0: Tuloy balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain na sa produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elbanboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng lipot ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yun ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A ug 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot ug klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Iya, sa Axel Humawan. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko sa tulungan. Dili mo nga na akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
4: Ah, sakit kaya akong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape.

0: regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C

0: Chili, chili, cha-cha.
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting.
2: Exciting.
3: Exciting.

0: hotel yung sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Good morning.
2: Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, o sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, o nauman sa inyong pamahaw. Exciting!

arangkada may si Yoyoy Villami, mga tropa si Maxi, mga kaigsunan, may patay na si Yoyoy, mga tropa, pero arangkada gyapi. Chele, chele, cha-cha. Ay, nago. Ita, oy, hala, kumusta, mga katropa, buntag na sab karon nga Martes, mga kaigsunan. Oy, pizza, pizza, pizza, this is size na boy! Nakuha na, nilapas ng sweldo. Wa na, wa, wa pagani mabot sa sweldo, wa na kisulod ang bulsa. Na. Sweldo na tropa, pero nakabayad na sa mga utang uban. Wala ko makumpleto. Wala gingon, mga tropa, napagyapo nagpabiling utang, pero hapit na mga tropa maibot. Sige lang. At least mga katropa nakaginhawa. Ito hala, uban-uban na sabta mga katropa. Dito ito papag-uban at tuntulaman ang inyong programa mga katropa. Ibot na ba? La kapi mo! Magla-la mga katropa ka ng la-la o baso ba sa tuba? Alam, magkapi-kapita mga katropa gamit ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa with glutathione and collagen. Pagpanindot ako ng pasino mga rene. Pasino sa atong kula sisi. Mga kula sisi, unyo diyan mga katropa inyo ka paminito nun sa kwan. Santon plus Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Si Orgo, Santon Coffee Mix pra... Sa itawa? Santon Santon Gold Coffee Mix. Nako po, managingon mo sisi yung kayo mga katropa. Managingon nga mo sino kayo yung mga... Kuan niya mga tropa inyuhang mga kulasisiw din ha bay. Ito hala bago na ba mga katropa gumikang kay buntag na mga kaigsunan gumikang kay buntag na hala. Buntag mayroon nga kuan ha buntag mga katropa nga kuan. Buntag nga Merkulis, Martes na mga katropa. Hindi Merkulis, Lunes pa mga hapon. Buntag karo mga katropa sa kuan. Sa Martes o siyempre pizza this is size nagyan ala bango na po din ha mga tropa magkape mo gamit ang kape mga kaigsunan na makatabang sa atog paglawas ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen o siyempre atong Santon Plus Coffee Mix o atong premium D3 Coffee Mix ang anti-cancer nga kape mga katropa. Alright, oy, 130 city na ka mga tao itong subscribers, thank you so much. Kagahapon, 130 nadugangan og 7 at least mga tropa. Hapit mo abot sa 15 kay 15 akong giingon. Og ma ang lapas na ni mga tropa sa 150. Expected mga katropa nako ha. Palo ko ga mo support gid mo mga kaigsunan sa atong YouTube XFM Tagum City. YouTube na to XFM Tagum City mao na mga tropa sa YouTube. Ambot ta kuha ba to rin ning tapad diri pita mga tropa sa kuan kining nay kuan ni taw nay motor parts vulcanizing shop diri sa unahan gamay mga tropa sa mua. Ngayo mo to kagapon. Ambot ta kuha ba to ni mga tropa ang XFM Tagum City YouTube. Ay, wa daw sila ay Radio FM din ha. Sa Klaminaw. Eh, minaw lang mo din ha. Kaya ito daw dito si manager. Dito daw si manager magpakuan ng siya. Ligid siyang sakyanan. Nakaila daw sila ni manager katropag Arnel Cortez. One. Ito, good morning. Bitaw ninyong tanan diha mga katropa. Bangon ako. Gumikan kay buntag na mga tropa. O niya, siyempre kung buntag na arangkada na ta mga tropa sa ato magibaton karong adlawa mga kaigsunan. Aron kita nga mahimo mga tropa badasigon. Mahimo magbabloko na itong tibok adlaw. Ato sa mga tropa ang pangayoon ang panalangin o binisyon sa itong labaw magagahom ni kabuntagon. Atong pasalamatan mga tropa itong labaw magagahom pinagi sa ato mga pag-ampo mga katropa.

Anak ka, pagkanindot mga katropa, sa ngalan samahan sa anak sa disug sa Espiritu Santo, amin. Yes, Lord, pinagi ni mong kanta, Lord God, dala kami nganha sa lugar nga naa ka. Aron kami mahinang pun, malipayon, madasigon. Pero nasayod kami, Lord God, bisan pamasa mo pagkamasalay pun, mabot gud ang panahon, na imo kami dalon din ha, uban sa imong kiliran. Tuning adlaw na sab karon sa imong pagpanag-uban, salamat, Lord God, sa mga hatag nimo na mog protekta, protection labi na sa kong biyahe karon, Lord God. Thank you so much, Lord, gikan sa Davao City. Paingon din hi, Lord God, bisan pa man nga medyo nakagikan ta, Lord God, alas 3:46 na. Apan abot nga punta din hi mga katropa sa atong programa, mga kaigsunan, nga safety mga katropa. Gumikan sa usahay, Lord, malikayan ang dihas sa dalan. Adunay mga tag-as kay mga sakyan nga magsunod. Maglisod gyud ta mga katropa sa pagkabig. Nungdan, Lord, nga wadapan salamat, Lord God, kay imo gyapon kaming binisyon nagtralinginan. Safety gyapon kaming naabot din sa among trabahoan, Lord God. Lord, din kabuntagon among salig ipial ng anak kanimo, among gibuhaton karong adlaw. Ngaon ta, Lord God, kining tanan, mahimo ma-accomplish namo nga walay makakulian, Lord God. Bendisyon kami, Lord, sa among mga trabaho, na kami makahatag inspirasyon nga to sa uban, makahatag mga maayong balita, Lord God, ang mga balitang kamatuuran, na walay tinulid ng mga balita, Lord. Outpant, Lord God, nga ang tanan, na magasubaybay nining among programa sa XFM, labi na sa YouTube, XFM Tagum City, o sa among Facebook page, XFM 107.1, Tagum City, XFM 99.1, Mati City. Outpant, Lord God, nga silang tanan, Lord God, nga naakaroon nagatanaw sa layong lugar, sa nagkadiyang nasod sa Pilipinas o nagkadiyang kalibutan, na naa sila sa gawas. Naningpalad, Lord God, binisyonin sila kanunay, Lord God. Pinintanan, wakin nila ay mahimo, Lord God, ang mga mabalatian ni ay nga naatag sa tagsa ka na mo. Halima ka ni Lord God, nasaan kami, na ikaw ang tinuod na doktor. Usalang nimo kahuyop, usalang nimo kahikap sa mga balatian, kining tanan mawagtang. Kining tanan among gisalig gilauman, inagis imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, Diyos nga usa, hangtod sa kangturan, amin ug amin. Sa ngalan sa bahan, sa anak sa Dios, Espiritu Santo, amin.

0: Alex, arriba que tropasato, pero con thank you. A las 4:55, rigid by rigid upon sa atong tulumanon, mga katropa sa atong pagbalik, karong tantawad, mga katropa, inyo mga dungog, ang mga balitag, mga informasyon, gikan sa nagkadaiya, mga katropa, ang lugar din sa Davao Region, o yung mga katropa din sa Islas Mindanao, sa mga XFM Mindanao Reports, mga katropa. Hindi atong pagpanaguban, hatun sa kanagan atong, sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, makinig ang nindot na gamiton, alas itong mag-exon ng mga goma. Busa kung ako pa ninyo din na mga katropa, mag Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, pag-express sa tanang klase mga tanong. Kung di na naa sa imuha mga tropa mga umahan, mapalit kini sa nagkaraya mga agri-store sa inyuha mga dapit mga katropa. Alas 4:56 na bye!
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Gold, ang imuhang kiyas sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, paghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Pagsimulisa nga taga-bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, nga suwayan o tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, miubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaptarong labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala akong nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at Tagad Jensen.
1: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protect the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus.

0: Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The secret of health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The secret of health.
1: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong paglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: and nationwide.
1: Kung Mamino ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Exciting Pilipinas!
5: Alright, balik tayo mga katrupa. Santo mga nagkuban, alas 5:03 na, bye! Ayaw kalimutin mga katrupa, tuga Santon products mga katrupa, katong mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga katrupa, mapalit kini sa nagkadaiya mga katrupa, mga kuan ha, mga butikag parmasya, ang Sanson Plus Gold, o ga Sanson Coffee Mix, available ka na mga katrupa sa Mercury Drug, South Star Drug, The Generic Pharmacy, o CGP, o Generica Nationwide mga katrupa. O siyempre mga katrupa din sa mga oga sibihanan, sa akalang mo din hey, mga katrupa sa atong istasyon, sa second floor, Domingo Arcade, siyempre mga tropa, nahimutang kinidili sa may Mag-Ogpo North, Harlika Highway, Mag-Ogpo North, Tagum City, Davao del Norte, mga katropa. Good morning kang Beetle Jean Oring. Nato pala, good morning katropa Gabong, og sa tanang naminaw, karon nga great lang nako, ang ako gabana si Ronnie Oring. Taga-asa ganit mo ma'am Beetle Jean? Bethlehem dai Bethlehem. Bethlehem. Hindi dai Beetle Jean. Beetle Jean nga kuan sa una dito no sa to dito sa Valencia. Abid ni Sinus po to. Tabinog, tabing, tabing ko. Tabeng, tabengke. Ano sa mga? Hi po, katropa, shout out po sa Tanang Davao del Norte. Labi na sa ako ang mga anak. Diha sa Gabuyan. Na ako karon sa Saudi, God bless po. Yon taga Gabuyan. Mayong buntag taga Gabuyan, mga Pardillo family nila ni Nung Sining. May buntag Nung Sining siya mga kabataan karon. Nila ni Inday, nila ni Dieter. Alam may buntag kaninyong hurot din ha. Tanan-tanan yun nagpaminaw rin sa Gabuyan. O dito sa may Katipunan Kapalong. May buntag din sa Katipunan Kapalong. Sa Katipunan o Katipunan. Kapalong mga tropa, Drikang Kuan. Ang Marlon. Marlon Umaki. Diri mga tropa, mangluto ay ni Kwan. Bisa kung salang, kani ka na daghanig mga nahibalans kinabuhi mga tropa. Magluto pan, ikir na siya. Sayo pa, luto ng panisal, gasurusuroy mga tropa. Unya usay ka na iya multika mo yan suruyan. Nasi mga delivery sa cake, multika ba gamit? Sa una, kato yung sidecar. Mga nagbaligya, mas yung sidecar ni mo lang. Huwag niyong baligya, pagamit sa kwalong. Kaya ako'y magnegosyo ato lang. Ito. Og diri sa mga katropa kang Ronnie Marikit. Good morning, Ronnie Marikit. Asa mga napita, sir? Hala, good morning niya kanimo, sir. Og diri sa may Mamakaw Kapalong. Purok 6 Mamakaw. May buntag yung tanong kang Edwin Casilla Recto. Og diri sa mga tropa nila ni Kwan. Nila ni Arnold Camilin. Al Gabri. Og diri nila ni Joselito. Og kang Adil Argonsa. Good morning kanyang tanong mga Recto family. Umalgi family. Kang Inday Lapis. Umalgi diyo kang Joel. Good morning. Og diri kang Igso nga Kwan. So nga kalimot hinoon ko naas kong dila tanawa na ko kong dila may tanawa be kung sakit sagi ni siya ikaw ba boy ikaw sa Armidilla. Good morning kanyang tanan diha. Good morning kanyang tanan. Kumusta mo karoon gabuntaga o kadiha kay kuan ang nung boy Minchati dari karon sa bay Gisok. Good morning kanyang tanan diha boy Minchati o si Ninong Kagawad Saldi Linga o Igso Kagawad Bankel mga katropa. Good morning kanyang tanan rin o kang Kapitan Sami Kanunyo. Good morning, good morning, good morning, good morning. Kumusta po diha mga katropa karon si Kwan? Si Dondon mga katropa. Don, good morning diha Don. Former barangay kagawa diha. Huwag diri sab ni Leo Sumatra. Good morning kanyang hurot din na. Huwag kay Tatay Lucio Tagra. Good morning diha tay. Ninong na ko ni. Huwa namin yung kita ni. Tatay kong tawagan ni. Ninong, pwede po. Ito, good morning mo diyan. Murag dugay na kayo pila na edad. Kay mama orang nag-edal ng tatay sa unas. Tatay, taon-taon na po na wala mga tropa. Magka 5 years na ata. 5 years na. Yan. Alright, dito maglangan mga tropa. Dito ta mga katropa sa mga balita. Unahon na to si katropa laro. Kaya humanas yung kape. Matupa, andam na ko. Ay, andam na daw siya mga tropa. Paglabay mga tropa kuno sa funeral. Paglabay. Paglabay, paglabay. Nilabay ba ni Agi? Pag-agi mga tropa sa funeral convoy ni Rene Bobet Baterbonia sa Tagum City. Gidugo kini mga tropa sa libuan ka mga tao. Saksihan gyud ana to kagahapon adlaw mga tropa gikapas panabok ko mga kaigsunan. Hangtod nga ni naulan na lang ko ni una kog lakaw mga tropa usap pa sila ni Bia dito mga tropa sa St. Peter Chapel mga tigsunan ya karon kompleto ni Italia to Siron matnukad gikan ni katropang Lars Aniol katropang Lars sa Italia
4: report live
0: gidugok sa libuan ka mga tao gikan sa naglainlaing bahin sa Davao del Norte og Tagamenos ang paglabay sa funeral convoy ni Palarong Pambansa 2025 MBP Rene Bobet Baterbunya sa Tagum City pasado alas 2 sa taklas hapon Hunyo 15, 2026 karaghanan sa nakigsimpatiya mga fans sa nasangpit nga basketbolista ang uban usab nagpakita silang pasubo gumikan sa kasakit ng kasinatian sa pamilyang Baterbunya tungod sa kalit nga kamatayon sa batanong atleta pipila ka mga grupo sa mga batanong nagikan pa sa silingang lungsod sa Davao del Norte ang personal nga naghulat sa paglabay sa convoy bitbit ang mga tarpulin napakita sila pagmahal o pag-idolo kang Rene. Wala sab nila napugan na paghilaka ato sa paglabay sa sakinang gisakyan sa pating lawas ni Baterbunya. Samtang aduna sab mga girikanan ang naging simpatiya sa kamatayon ni Rene. Matod nila, dili man sila fans sa basketbolista. Apan isip girikanan, nabati nila ang kasakit sa girikanan o gabanay sa atleta. Giatangan sa bamaong convoy sa kadalanan sa probinsya sa Davao de Oro. Kahinan naman nga yapit sa St. Peter Chapel sa barangay GP Laurel, Panabo City, Davao del Norte. Ang funeral convoy ni Rene pasado alas 1 ng taklas hapon. Nandukad ginipaingon sa iyang yutang tawhan sa Talakugon, Agusan del Sur. Kahinom naman nga nahimong kontrobersyal ang kamatayon ni Rene. Human kini matod pa namatay taliwala sa training sa kadagatan sa Aurora Province ni Adong Hunyo 8. Walang ipili nga oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.
5: Tekisama sa katropang Lars Aniol sa Italy sa mga balita, mga katropa. Bitaw, di yun masukuan na ito, mga tropa. Di na ito maisip, mga tropa, nga ang tao, mga kaigsunan, kung mawa na sa kalibutan, mga igsunan, din ha ng pinaka-importante na isya. Diba? Gikan pa mga tropa sa Panabo, mga kaigsunan, hangtod mga tropa, paingon sa San Frans, alas 11 kagabi inabot sa San Frans. Grabe gyapon pagkadaghan sa mga tao. Nagdasok mga tropa ang katauhan kagabi, mga kaigsunan, sa San Frans. Sa Agusan del Sur, sa iyahang probinsyang natauhan, mga kaigsunan. Tumunana mga tropa, ka-importante na mga katropa si Baterbunya. Nahinumdam ta mga tropa si Baterbunya, apil ka sa Davao Eagles mga katropa sa mga palarong pambansa. Di ba? Na sila ang nagkampiyon mga tropa Dres Norte ngadto mga tropa sa palarong pambansa diri mga tropa sa kuan katong athletic mga athletic diri mga tropa ni Hitabo province. Province wide. Ni Hitabo to mga tropa. Unya katong palarong pambansa mga igsunan diri mga tropa siya nag nahimong MVP mga igsunan 2025. Di ba? So grabe mga tropa, bata pa 18 anyos. Taas po nga tao, mga tropa, 6-footer po. Grabe kataas kung mautapa namin katropang Lars Aniol o katropang Gabs. Murag, pwede may in-dribble niya mga kaigsunan sa amo, mga tropang mga pangdaw. Saan ta mga tropa, nga nahimong kontrobersyal yung kamatayon mga kaigsunan. I hope mga tropang nahimo niyang, mahimo kini mga tropang ma-investigahan. Ug maangkon, ug unsa man, aduna may nasadaan mga tropa, sayop mga tropa, mali ang paghihimo mga tropang training. O gitawag itong activity man daw ito mga katropa. Unya, adunay mga di maayo mga tropa hitabo. Ug adunay mga di maayong nahimo. Manubag ang dapat manubag mga tropa aron maangkon tang hustisya sa batan o mga tropang dakog pangandoy sa kinabuhi. Sa eksodan para sa iyang pamilya mga tropa, para usap sa atugan nasod Pilipinas. John Jampon, good morning. Mato pa niya, maayo ga may pang minatay. Nidagsa pa si BBM o muadto sa Mindanao. Wala gyud. Astang mingawa. Bitaw no? Kanang lain pa Mindanao, mga tropa nga mukaway-kaway ang taong skamos BBM pero muragwa gimu pansin. Ang nipansin niya mga tropa nga mukaway-kaway po. Kato po mga official mga tropa nga naa dito mga kaigsuunan. Ha? Paminahon mga katropa. Ang pangutana og si BBM pananglit sir dugukon pod kaha nambot lang ha wa puta kabalo lisod po no kay kagahapon mga katropa sa mga komento gahapon sa mga live FB page na kagahapon adlaw mga katropa sa XFM dahan komento ga dili maayo mga kaigsoonan paminahon no basahon mga to mga katropa mga komento sa mga tao mga katropa bisag inyo tong balikan mga katropa ang live kagahapon. Daghang komento dito mga tropa si BBM mga tropa ang murag ilang gikuan maintag si BBM ang naadiha. Siya unta mga tropa dai kan batan-on nga maikon may labot pero may unta usay labot ni BBM nga sa iyang kamatayon pero mga tropa. Na po ang bot og iair pa punto mga tropa gikuan ni Father kunuhay ni siya. Mot pare bagid eh. Father Flaviano, I'm sorry Father ha. Ako dako gyud respeto sa mga pare. Kaya ako mga tropa alagad pag usibahan. Ako respeto mga tropa pero mga pare gani mga tropa mo apil-apil sa politika mga kaigsuunan niya wala klaro. Mangumisyon na po mga tropa diha mga tropa iyan as demonyo. Pasaylo ako kanir ha. Padre Fulviano, pasaylo ako. Naot punta nga ikaw, pasayloon sa Ginoo. Sa imong himo, gumikan ka ikaw usaban ka pare. Apan mo, marabag wala ka sa balansi nga huna-huna sa politics apil-apil ka sa politika. Unya murag nawahimo kang one-sided. Naapil ra ba ka sa kamada nga nagdawat og malita? Atong eleksyon, grabing simpatiya, sir. Pagbalik sa Tagum, wala na gyud. Mingaw na ni atong nang adto sa City Hall Tagum. Bitaw, katong panahon sa eleksyon, grabe. Gadasok ang katawhan panahon sa eleksyon, mga tropa nga naa, mga tropa sa BBM. Pero siya, mga tropa, ang tawag na to, mga tropa, 2022 ba? Eleksyon. Grabe to, mga katropa. 2022 ba to? Oh, tama. Oh. Grabe, kung tungod to mga katropa, kay siya ang nahimo mga katropang running mate o unity team to siya ni sa mga Duterte. Pero wa to mga Duterte, ambot lang ka. Makatapok magaging ato kadaghang tao mga katropa ang mga loyalist mga katropa ni PB, so loyalist na mga Marcos din napita o ni Padayon Sagdagan, unya kaatbang niya si Sara Duterte at the time, tanaw to makapatapok mag tao mga katropang pila kabok. Alas 5.14 na bayad rin gapon sa atong pagbaraguban samtang sa laimbahin sa atong mga balita. Dakong lakang panulong ato sa ilaga damgo sa edukasyon ang nahimo karon sa mga aplikante sa City Scholarship Program 2026. Human sila nga mipailaom sa interview ni ato ka Hunyo o karon. No karong adlawa. Hunyo 16 mga tropa sa Panabo City Gymnasium. Kabahin matun pag sa proseso ang interview alang kini sa mga nag-apply sa scholar sa lungsod ng sa lungsod o ga continuing studies sa ladderized education grant aron labag nga masuta ang ilahang nga kwalifikasyon isip pag mahimog nga benepisaryo sa baong nga programa. Sumala usab sa mga aplikante, dako usab ang ilahang nga pasalamat na nakaabot sila sa nahisgot nga yugto sa pagpili bisan aduna ba tupay nakuha. Mas lig-on pa usab gyapon ang ilahang nga paglaom nga mahimo matupang usas sa mga mapiling iskolar nga makadawat kini og suporta gikan sa lokal nga panggamhanan. Gipasabot usab sa mga estudyante nga ang scholarship dili lamang nga tabang nga pinansyal kun dili usa-usab kini kadakong oportunidad aron lamang nga mapadayon ang ilang matupang pag-eskwela og makabot ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Bigya pinaagi usab sa City Scholarship Program padayon nga nagapakita ang Panabo City Government og pagpalig-on sa edukasyon, pinaagi usab sa paghatag og kahigayunan sa mga kabatan-onan nga makapadayon kini sa ilahang pagtuon bisan pa sa mga hagit nga ilahang ginaatubang. Alas 5:15 na bayad rin gapon sa atong pagpanaguban rin atong programang inyong tumlanon samtang sa Pikas Bahin. Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 51 anyos nga retirado nga sundalo human kini giakusahan sa pagpangulata sa ihang anak nga babae o pagpanag-iya usab og armas nga walay hustong dokumento sa kapalong Davao del Norte. Sumala usab sa kapalong Municipal Police Station alas 4:30 ang takna sa hapon ni atong Hunyo 14 niadto sa istasyon si sa kapulisan si Kyle Salbami Ferrer aron lamang i-report ang insidente sa ilaga panimalay sa Puroxais Barangay Simong Kapalong. Sa imbestigasyon na siren nga ang suspect nga nailang usa ka alias Roy ug giingon kining hubog nakiglalis kini siyang anak nga si Fabi Salvani Ferrer 21 anyos ug gikulata kini pinaagi usab sa pagasumbag sa naong ug sa likod nga bahin ug human kini mga tropa matud pa nga milaban ngadto siyang inahan. Human sa insidente mikagayo aga suspect apan gilayon sab siya nadakpan sa gipahigayon nga hot force operation sa kapulisan sa ilang umahan dali sa pagkakaron pagkadakop sa nisgutan nga respon na dating sundalo nakonfiskar sa gato siyang posisyon ang .38 caliber revolver nga walay serial number upat usag pa mga buhing bala. Ang suspect anaana karon sa kustodiya sa Kapalong Municipal Police Station alang sa pagpasaka sa daangayang mga kaso samtang nakuhang armas usab mga ebidensya ipaubos kini sa ballistic examination sa Davao del Norte Forensic Unit sa Tagum City, Davao del Norte. Alas 5:17 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa Pikas Bahin sa atong mga balitag Davao Region. Nagmuntar kagahapon adlaw sa lungsod sa Carmen aga Social Security System kon SSS pinagi sab kini sa ilang E o SSS well sa program isip kabahin kini sa paglaom sa serbisyo ngadto usab sa mga miyembro na ini. Gipahigayon ang maong kalihukan sa pagigatabayayong sa Municipal Treasurer's Office aron nga makahatag kini one day assistance sa publiko. Pinagi sab niini masayon na na makaabil usab ang mga miyembro sa nakalinlain usab nga mga serbisyo sa SSS sama na lamang sa loan inquiries, online account registration o pag-update kini sa ilaha ka personal nga impormasyon. Kanigyawag usab ang mga interesadong mga magpa-assist kini nga magdala lamang o valid ID alang kini sa mga pas-pas usab nga transaksyon. Ang serbisyo sa SSS Ewell magapadayon hangtod kini sa alas 3 sa hapon mga katropa. Uy, wala kagahapon. Unya, so aduna pa kini siya mga katropa ay matawag na to. Mga umaabot po ng mga serbisyo, mga katropa. Kini mga munisipalidad, mga kaigsunan nga wa pa ay tawag na itong mga branch office sa SSS. So mauni sila, aduna sila mga SSS Ewells, mga katropa. Kaya kining SSS dako, kining ikatabang. Labi na sa mga, di lang kawaton has, gobyerno. Ay kawatan magun mga tropa ang magdumala sa gobyerno. Ang mga pundo mga tropa, mga wagtang mga tropa unya mga maglonta mga igsunan kita ra magyapon mga tropa ang atong gilon atoa man unya tubuan mga tropa ang tubo adtong gyapon mga tropa murag makalilibog ni mga tropa ingon ani. Tabang sa gobyerno mga tropa kuhaon lang gyapon. Ay nako. Alas 5:19 na ba gyapon sa to pagparagoban na laing komento dre tungod tungod ra to ka Sara kabig sa katawhan. O yan, ato din gabahin ka ganiha mga tropa kang PBBM panahon sa campaign period kani adto mga tropa gidugok sa katawhan mga kaigsoon. Samtang alas 5:19 lain pang bahin sa itong mga balita. Nagpahigayon og courtesy call si Deputy Chief of Staff Attorney Jonah Margaret Presto isip representante kini sa Davao City o ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ngadto kaga Panabo City Mayor Jose I. Relampagos sa City Mayor's Office sa Panabo City Hall kagahapon adlaw atol kini sa pag-abot usab sa patayng lawas ni Butter Bonia mga tropa dinhi Panabo City. Dali atol sa baog nga panagtagbo gisgutan sa duha ka mga lokal nga mga panggamanan aga padayon matud pa nga pagtinabangay kabahin sa kini sa paggamit sa Panabo City sanitary landfill isip kabahin sa mga programa sa pagdumala sa solid waste management sa Davao City. Gipasiugda usab sa baoga meeting aga kahinungdanon sa maayong koordinasyon aron nga masiguro usab nga ang tanang lakang o ga proyekto ga ipatuman may magasubay kini sa naglungtad usab nga balaod regulasyon o mga pulisiya alang kini sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Sumala pa usab sa mga opisyal ang baong nga panag-uban nagapakita kini sa padayon nga paningkamot sa duha usab ka syudad aron nga mapalig-on ang kooperasyon alang kini sa epektibo og responsable nga pagdumala sa basura og pag-atiman sa katilingban. Pag-honor samtang sa Pikas Bahin sa Santo Tomas Davao del Norte gipahibalo sab ni Mayor Roland S. Dihisika aga plano karon sa pagtukod sa usa ka bag-ong government center sa may barangay Bubongon isip kabahin kini sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo publiko sa lungsod atol sa regular Monday convocation o ga flag raising ceremony kagahapon adlaw isay-isay sa mayor nga aga proyekto pagatukuron kini sa lima usab ka mga ektarya nga yuta nga gidunar kini sa iyang pamilya ngadto usab sa munisipyo ang maong government center maglangkob kini sa tulo usab ka andana nga main building nga adunay elevator og pagpuy-an kini sa legislative hall mayor's office ug uban pang mayor ubang mayor nga opisina. So adunay mga kuan dito mga tropa mga opisina sa mga lokal sa nasyonal ipamutang siguro opisina sa lokal sa panggabahanan magtukod usab mga tropa sa kalain-laing opisina sulod mismo sa compound or lamang nga matag departamento adunay kaugalingong pasilidad samtang magbila nagpa-building o nagpabilin mga tropa ang kabahin sa usa ka organisado nga government complex. Lakip usab mga tropa sa plano ang pagtukod og parking area alang kini sa mga empleyado bisita o kliyente aron nga mas mapadali aga serbisyo maghatag mga tropa ang munisipyo og libre nga electric vehicle nga mosundo og mahatod kini sa mga kliyente gikan sa parking area padulong sa ilahang tuyo sulod mismo sa compound. Sumalasab ni Mayor de Jessica gilauman nga mapunduhan aga proyekto pinagisab kini sa suporta sa Congressional Office Congressman GM Lagdamio. Ikabuti ang usab nga sa mayor nga ang bagong government center kabahin kini sa preparasyon sa Santo Tomas alang sa gitinguhang nga cityhood nga nagpunting sa mas ligon usab nga infrastruktura, epesyenteng serbisyo publiko o padayon nga kalambuan sa lungsod sa Santo Tomas. Alas 6.23 na bahay, samtang sa laing bahin pa sa atong mga balita sa Davao Region. Gipahigayon sa kagahapong adlaw ang 45th regular session sa 10th Sanggunia nga panlungsod sa Tagum City, Davao del Norte. Diyan gihisgutan sa mga konsehal o mga lokal nga opisyal ang nagkadaiyang mga resolusyon, ordinansa o mga isyo may kalabutan kini sa pagpalambo sa serbisyo publiko o kaayuhan sa katawhan. Ang maong session kabahin sa regular nga legislative calendar sa konseho aron lamang nga masiguro aga padayon nga pagdumala usab og pagpatuman sa mga programa sa siyudad. Sa maong tigom gitutukan sa mga miyembro sa konseho ang mga proposal o mga lakang usab nga makatabang kini sa pagpaligon sa lokal nga panggamhanan, infrastruktura, social services o uban pang mga prioridad nga programa alang kini sa mga taguminyo. Ang regular nga sesyon nagasilbi kini nga plataporma aron lamang nga mopresentar o nga mapagmahisgutan ang mga kabalaka o paninga panginahanglan sa komunidad pinaagi usab sa mga resolusyon o ordinansa ang isang at usab sa konseho. Ang tinsangguni ang panglungsod sa Tagum nagapadayon kini sa pagdumala sa ilahang regular nga mga sesyon isip kabahin sa ilaga mandato sa paghimo usab og mga pulisiya o balaod nga magbampalambo kini sa kalidad sa kinabuhi sa mga residente sa siyudad. Sumala pa sab sa mga record bag-o lang usab matupang ipahigayon sa konseho ang ika 44th nga regular nga session yato nga una usab gabahin sa Hunyo gani nagapakita sa padayon og aktibong legislative operation sa nisgutang siyudad. Kataposan bahin sa balita sa Davao Region. Mainito ug emosyonal usab nga gisugat sa katawhan sa Davao de Oro ang funeral convoy ni Rene Clark na Baterbunya kagahapon sa hapon, Hunyo 15-26, samtaga milabay kini sa nagkalainlain usab nga lungsod sa probinsya padulong ngadto sa iyang natawhang lugar sa Talakugon, Agusan del Sur. Gikan usab sa Dublin sa National Highway sa baga lungsod sa Mawab, Nabunturan, Montevista o Gamuncayo, daghang residente, kabatanunan o mga leader sa komunidad ang mitambong aron lamang sa paghatag o ilaga katapusan ng pagpasidungog ng tukang Baterbunya. Naglinya ang mga tao sa kilid ng bahin sa kalsada. Samta nagapaabot kini sa nagapaabot sa convoy uban pa ang mga pag-ampo nagapakita kini sa ilahang suporta ngadto sa pamilya sa namatay. Matud pa sa mga nakasaksi, puno sa pagbati sa kasubo uga pasalamat ang maong nga panamilit ilabi na sa mga kabataan nga nakaila og naimpluwensyahan sa mga kalihukan o serbisyo ni Baterbunya. Ang ilang nga presensya nagapamatuod kini sa dako usab niya nga panahimo nga epekto sa komunidad o sa kinabuhi sa daghang mga lumulupyo sa rehiyon 11 mga katropa. Katong kabahin mga tropa sa ato mga balita sa Davao Region, hatod kanato sa Sanson Herbal Tea. Nangita ka ba mga tropa o healthy nga tea? Mag Sanson Gold Herbal Tea, himo kinigikan sa kamunggay, turmeric o cinnamon bark o nga daghan kaayog health benefit. Ipatamis pa kini siya pinagi sa stevia, mga pwede kang inumon sa mga adunay diabetes. Sanson Gold Herbal Tea, ang seeing healthy Sanson Gold Herbal Tea mga katropa. Oras alas 5.26 na.
6: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
7: Punta ganda na niya. Takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Na niya na biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, masa may mga kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gagwapo. Sinaong daon konting ka sa bunga.
9: Ya, yeah, unsa may mga kasurya sa uban nga wa pagkagamit?
8: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og pulyar. Wa gamit ka mo crop gold.
9: Kaya daghan nga salamat.
10: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa harvest? Ako kong harvest tungod sa crop gold.
9: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa crop
11: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: Zaton Plus Gold User, atong pamidawan.
14: Ako kay Kong, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Thank you, my good sir. Hindi ikagdugdom akong binulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o glucose acid. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lukbalas ba kong menstruation?
13: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon o para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
15: Zaton Plus Coffee Mix.
16: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop ninyo sa Zaton Plus Coffee Mix, urara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
15: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
13: Vision X Plus. User, atong pamitawan.
17: Hey, si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na rin ko na problema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ni higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pagabon-gabon, katol-katol, o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
15: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
18: Kadaan lang yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
15: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
19: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
15: Turbo Supplement for Men.
20: Oh, yes!
15: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at magsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
20: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
21: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
20: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
22: Yes!
15: Sister Pain.
23: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa halak buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
15: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: If symptoms persist, call your doctor.
15: Relief sa mga butika.
25: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zaton Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
4: Uy, saan mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Eh,

0: Adi ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
1: Ang Latin Best G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinakong nga abuno. Busag na may ang gasto, dako ang abot. Ang Latin Best G Foliar Fertilizer, pwede usang gamitin sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latin Gas G Foliar Fertilizer. Bugat

0: sali-sali manis kapil, ya?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Oh! Usa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Eh, oo, ha? Akong butangan og musukol. Oh, ha? Exciting?
2: Exciting!
3: Alright, mga tropa, balik na mga tropa. Exciting!
4: Exciting!
3: Alas 5.34, goodbye, regapon sa itong pagparaguban. Napay mga mensahe at tagapagtaga sa YouTube, mga tropa. Sa YouTube, mga tropa, nakad rin si Alfredo Hicale. Matupanya, maayong good morning. Agaw, bong! Mag-Sanson Plus Coffee Mix nata sayo sa buntag para lami ang tuhog. At tuhog, tulog, ay matsalam. Gikan sa kang Wilma Disoyo, mga tropa. Good morning, matupan ni Wilma Disoyo. Good morning, da, Wilma. O, kumusta ba din na? Guban pa, mga tropa, nagatanaw karun rin mga kaiksunan. Napuri si Tats Joseph Angel. Matut pa nga Tats Joseph Angel, mga katropa. Shout out kay Cindy Cinco. Mga bulanon, raman ni Cinco, no? Tagabuhol. Naakaron sa Davao del Norte. Amping niya, day! Yan. O, kaya ako ikauban sa nang Cinco, mga tropa, technician. Si Edi Sin o Edi o kasi tududong basta mga Sinco na ato driver katropa makauban mo sa una dri sa XFM XFM maniron sa una kay Southern Broadcasting mo ni Ma'am sa radio dari sa Dabao Ma'am sa radio niya diha sa kuan kanya kato sa DXIP makauban to na mo sa una sa mga Sinco ang teknisya na mo mga bula nun kauban lang Edi Edi Habay Hubay Habay. Alright. Uban pa rin mga tropa to sa Leon ha. Aron di tama ka mga tropa. Gag bro, Milan Ulo. Good morning. Kay Juan Libano. Yan, good morning kang Wilma Joaquin. Good morning. Usab nga nakalili rin sa ato nga page mga katropa. O din sa kuan sa page sa XFM 99.1 Mate na address si Yongyong A. Milgar. Good morning, Pastor. Si Pastor baka nino? So, may punta niya sa mga Milgar family din his Banay-Banay, Banay-Banay, Valencia City, Bukidnon. No, may punta niya kaninyong tanan, mga katropa. Alright, dito maglanga, magigsulang, gumikan kahit oras, Bulawanon, mga tropa, alas 5.36 naman di abay. Napanay rin mga tropa, sila si parin ako, nga principal sa usas mga eskwilahan, mga tropa, des Valencia City, Bukidnon. Si pare Robert Jerusalem Nahini. Pre, good morning dia pre. Good morning pre, kumusta ba na tong panirada dia sa eskwilahan pre? Ika basta-basta. Kang Agaw Loklok Algabre, good morning gaw. Kay, oy, si pare Brad. Brad Dodong Binirando Monteros. Good morning brother. Good morning dia brother. Kumusta man dia brother sa Bukidnon brother. Monique Mabulay Algabre, good morning. Kang GR Kuya Paps Tupas. Oy, di basta-basta ni si GR Jimar na yun, Jimar. Jimar na yun, Jimar. GR man. Jimar, Kuya Paps Tupas. Di basta-basta ni. Good morning mo dia. Wonder Radio sa Nabunturan. Ito, good morning dia, Jimar. Gusto mo, Gamar? O, garesab kang Christy Antonio. Good morning din ha, kaninyong hurot, mga katropa. Kinsa pa ba nin din, mga katropa, nagliili ka ron rin sa kuhan ni katropang Arnel Cortez nga page, mga katropa, si katropang Marlon Rebolia, o Ridolia. Good morning, mga katropa. Alright, mga katropa, dito maglangan. Diri na ta, mga katropa, karon sa ato mga balita, gikan sa XFM Mindanao Report, mga katropa, kay adunay mga detalye karon mga tropa sa mga report na ato kanihatagag pagtagad mga katropa diri sa atong pagparag-uban mga eksona sa Dabao o sa Mindanao report ato nihatagag pagtagad bay di ay report sa mga tropa naka-standby karon diri ang una naka-standby ang oy taga Pagadian duha kuno dakpan mga tropa samtang sobra 1 million nga kontrabando na kumpiska mga tropa sa pagadian, usang klaseng kontrabando ni sigarilyo ba ni kunsaba? Di akaroon sa kompletong detalye mga tropa, si katropa aga Stanley Duenas gikan sa XFM pagadian, katropang Stanley
2: XFM Mindanao Reports.
4: Ang duha ka lalaki samtang nagkumpiska ang 1.14 milyones ka pesos ng kandidat sa ginudahang ilegal nga sigarilyo nga nasakmit. Atol sa hinusang operasyon sa kapulisan nga gihimo sa Kabaybayunan sa Parangay Murigay sa Kompensyon sa Pagadian alas 4:45 ang dagda sa kadlawon. Ang duha ka susbig parehong lumunopyo sa Malabang Lanao del Sur na si Club human masagpan sa mga otoridad nga nagkarga madurpag dagang kahon sa ginudahang kontrabando nga sigarilyo sa gay sa duha ka motorized pamboat. Sumala sa report, naglusad madurpag Seaborne Patrol ang mga kapulisan sa Pagadian City Police Station, Sambuang del Sur Maritime Police Station, og 906 Regional Mobile Force Battalion 9, isip kabahin sa ilang gipakusog, gagampanya batok sa ilegal ng fishing smuggling, og mga paglapas balaod sa kinaiyahan. At sa operasyon, ilang madurpag nabatigdan ang duha kasagayan na nagkarga og mga kahon ng sigarilyo. Sa ilang inspeksyon, na-discovering 29 kahon sa sigarilyo nga walay gikinahanglang graphic health warning og milapas sa Republic Ag number 10643 o ang graphic health warning slow. Lagip sa mga nasakmid, ang duha kagahoy nga motorized pamboat og ang sigarilyo nga mibalor sa 1,145,600 pesos sa pagkakaroon ana-ana sa kustodiya sa Sambuanga del Sur Maritime Police Station ang duha ka mga suspek alang sa dugmang lakang. Katrupa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM Pagadian ako si katrupang Stanley Ruhenias XFM News.
2: Exciting Pilipinas.
3: Ike sa mas katropa ga Stanley Duhenyas sa imuhaga report mga katropa. Wala, sigarilyo lagi. Bisag asa rin napita mga katropa. Dahang yung mga sigarilyo, mga gigsuna, no? Pero ang pautaan na mga katropa, kiniba o sabaka importante kini mga gigsunan para sa atong kinabagang duot sa katilingban? O ang kato mga katropa, ang paghatag yun o tama mga katropa ang paginabuhian sa ato karong mga gigsunan mga katropa? Tubag! Layas di akong di kakatubag. Ito. Oy, agapadayon magyapon kami mga tropa, katropanihan, agapadayon magyapon sa pagdawa sa inyo mga tabang rin mga tropa sama sa tubig, mga kaigsunan, para kiningato sa nalinugan. Nos, para sa nalinugan, canned goods, mga bugas, mga used clothes, o sinina mga tropa, uban pa, mga medicine, mga tambal mga tropa, di na. Madawat gapon din hi mga tropa sa among sibihanan. Dyan ay pundod rin unya. Salamatan itong uban mga tropa nga hatag. So, pagpasalamatan na muna pohon mga tropa kung makumplito na kitanan mga igsunan. Dari kang Maring Marian o kang Sir Balong o Boss Balong Tanggaro. Dyan ay sa Marian Bulaluan. Thank you so much sa inyohang bugas ng ipadangat o sabdin hi. Mapali ako nakita mga tropa o nakuan nga siya pagkagahapon mga tropa. Salamat sa kayo, Madam Ma'am Maring Marian. Maring Marian eh. Bulaluan mga tropa din sa may mankilap. Alright mga tropa, dito maglangan mga tropa. Lain pang detalye sa mga report kaya sa XFM Mindanao Report. Adunay duha ka drug suspect. Dakpan kini sa duha usab kam naglahing bypass operasyon sa Karaskal, Surigao del Sur. Kandidat 12,000 mga tropa pisos kandidat kini sa siyabong nasakbit. Mga tropa sa balita, katropa Vicente, Ali Vicente mga tropa.
2: XFM Mindanao Reports.
5: Na nakaroon sa prisuhan ang duha ka gidudahang drug suspect human badakpan sa Karaskal Municipal Police Station og Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA pinagi sa duha ka magkasunod nga bypass operation sunod lang sa tulo ka adlaw sa Karaskal Surigao del Sur. Sumala sa pamahayag ni Police Major Elmer R. Claret, ang unang operasyon gipahigayon niadtong miaging adlaw sa Barangay Saka din malampusong na sikop ang usa ka 44 anyos nga security guard na recover gikan kaniya ang gidudahang shabu nga dunay gibanabanang timbang nga 0.4 gramos og nagkantidad 2,720 pesos lakip na ang mark money. Samtang sa ikaduhang operasyon nga gihimo bag-uhay lang usa ka 39 anyos nga driver ang nadakpan dito sa Barangay Baybay. Nasakmit gikan sa maong driver ang laing 1.4 gramos nga gidudahang shabu nga nagkantidad og 9,520.

0: samtang sa pikas bahin mga katropa. Aduna mga kaigsunay bana patay asawa angol sa pagpamusil dito kini sa may sinoda Kitaw Tawbuk inon mga katropa. Katropa sa balita, katropa ang Hanilo. Tabios mga katropa sa XFM Bukidnon.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Gidigarang patay na pag-abot sa tambalanan ang bana samtang angol usab ang asawa ni ini. Human sila gipusil sa wala pa mailhing suspitsado dito sa Puro 4 Barangay Sinuda Kitaw Taw Bukidnon pasado alas 10 sa buntag Hunyo 15, 2026. Gila ang namatay nga biktima nga silangag katihuyan samtang ang iyang asawa nagpaalim karon sa Bukidnon Provincial Hospital kon BPH Maramaga. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team sa hepe sa Kitaw Taw PNP na si Police Major Jose Rigner Civilino gibutyag ni ini nga ang bana nakaangkon og 5 kasamad pinusilan sa iyang lawas hinungdan sa inanaling kamatayon ni ini samtang ang asawa na igwa sa kilid og di exit sa dugan.
3: Para ang lalaki ma'am nakaangkon kani og 5 ka pinusilan sa iyang lawas then katong babae na igwa diri sa iyang kilid og di exit kani tipot sa iyang dugan nga part sa iyang lawas. Siguro wala akuan siguro ang kuanan eh kay medyo ang tuyo ato murag isiguro pag sila mga biktima.
2: Base sa investigasyon sa kapulisan samtang pasakay na unta ang mga biktima sa ilang motor aron moadto sa Quezon Bukidnon di ang kalit nga niabot ang suspek sakay sa motorsiklo o gipamusil sa makadaghang higayon ang mga biktima dayong si Bata dugang civilino nga aduna na sila prison of interest sa krimen base na usab sa description sa nakakita kalabot sa pamarog sa gunman bisan og naka-helmet kini ni atong higayon na
3: tapbang sa balay sa iyang bata kay dito man igatambay dito sa balay sa iyang bata dito sa Puro 4 sa Sinoda tutor mama sa kabuka ang nagpusil sakay sa motor din. Nandito yung mga description. In fact, we have already nakadevelop at persons of interest, no, base appeal po sa asawa. So, nangita lang tag sa witness para itong proof na itong POI para ma-file na ito ang itong kaso sa madaling.
2: Narecover usab sa crime scene ang mga basiyo sa bala sa 9mm pistol. Sa karon, gipalawman na sa Kitaw Taw PNP ang ilang investigasyon aron sa pag-ila o pagsikop sa suspek ingon man sa pagtino sa motibo sa krimen. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tumarog Vision X Plus Soft Gel Capsule kaya doon na kinilutin siacentin o beta carotene na makatabang mo patinaw sa tuang pananaw alam sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Hanilo Tabios XFM News.
0: Thank you so much katropa Hanilo Tabios sa detalye sa mga report dihang napita mga katropa usay diha mga gisunan away sa yuta sagaran yun hinapita mga katropa away sa yuta sa Kitaw Taw. Doon na po yung mga nahimong biktima din na mga katropa sa mga gold bar nga mga pike. Unya, mauto mga nahimong mga biktima mga katropa, saga nahimong biktima, mauto mga katropa yung mga manimalos. Pero kani, kinahanglan pa kini mga katropa sa mga makuting investigasyon. Doon na mga investigasyon yung gihimo itong kapulisan, labi na din mga katropa kay si Police Major Rigner. Nanaday din na karoon ni Brad ha? Na siya na iyang kwan si Bilino, mga tropa. Rigner Sibilino, Police Major. Yun, na siya na karoon ang hippie karoon din ha, mga tropa. Kitaw Taw Municipal Police Station, mga katropa. Maimutag ni Kandato Jeresis Beno, dari karoon sa may Braulio E. Duhali. Good morning na, Bra Dato. Upan si Motibok, membro sa pamilya. Samtang sa laing bahin, mga tropa, ikaw ang labyog, mga tropa, sa mga balita. Gikan sa XFM Mindanao Reports, Adonay Rako 12. Nagpahimang no kini mga tropa sa publiko bato kato sa scammer karoga panahon sa crisis. Katropa sa balita, katropa ga Philip Olegario.
1: XFM Mindanao Reports. Nagpahimang no ang Regional Anti-Cybercrime Unit kon RACO 12 sa publiko nga subling mag-amping sa mga scammers karong krisis. Hilabi na sa mga buot mohatag og ayuda tungod ibalik na usab ang modo sa mga pagpangilad. Sumala ni Police Major Mark Gerald Dorbe, Chief Operations sa RACO 12, nga ginapahimuslan karon sa mga scammers ang panahon sa krisis para makapang-scam, hilabi na sa mga gapasiugda sa paglikom og donasyon para sa mga nabiktima sa ninog sa Mindanao. Prone sa scam kadto mga individual nga nagapost sa ilang GCash account tungod pwede kining gamiton sa mga scammers para makapangilad og ilang isig kaingon. Dungan pa ni Police Major Mark Dorbe nga angayang timanan sa katawhan nga higayon mangayo na og one-time pass word kon OTP dili na dapat nila kinitagdon tungod kini sigurado nga mga scammers. Usa-usab sa modo sa mga nasampit mao ang pagtawag sa ilang target via Messenger dayon buhangyo og screen share kini sigurado gihapon nga scammer. Gipahimang duan usab sa opisyal ang katawhan patok sa fake news. Sigun ini nga daghan gayon ang nagapakatag og fake news maong dapat mag-amping gayon ang publiko sa pag-share sa mga mali nga impormasyon.
4: Kailangan

0: for me, but behind the lines, my own purpose, continues, but managing factors.
1: Sumala pa alang sa mga kanudahang news nga ilang makitan sa social media, mamahimong iberipika sa mga lehitimong media outlet o sa government agencies ay hanila kini i-share o i-post sa ilang kaugalingong social media accounts. Mga katropa, aron kadunay makaangkon og healthy body o strong immunity, pinaagi sa natural ingredients nga mangustin, ampalaya, moringa ahos o spirulina, magsanton plus gold herbal capsule na. Alang sa Reke Usam Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario, XFM News.
2: Thank you so much, Katropang Philip Olegario. Salitali sa mga report, samtang sa report sa mga ni Michael Ricarabo, Michael Ricabo, mga tropa sa XFM Bukidnon, hiker nga na missing, human nga misaka kini sa Kalatungan Rins, padayon karo mga tropa ang gipangita sa baga otoridad. Katropa sa balita, Katropang Michael, go ahead.
3: XFM Mindanao Reports.
4: Nagpadayon karon ang gipahigayon nga search and rescue operations human gikatahong tulo ka adlaw nang missing ang usa ka hiker human ni salmot sa kalihukan sa pagsaka sa Mount Kalatungan sa probinsya sa Bukidnon niadtong Hunyo 11, 2026. Ang maong hiker giilang si Alcarji Gumi Samayla, 31 anyos, residente sa Valencia City, Bukidnon. Sumala sa pamilya nga ulahi siyang nakita niadtong Biyernes Hunyo 12 dool sa sapa dapit sa First Camp o dool sa Summit Trailhead o wala na nakini nakauli. Sukad niya to gikataho nga nakita siya sa duha ka kaubang hikers din nangayo pa kini og tubig. Sa dugang impormasyon, si Samayla gingong nagsulob kini og gilo nga shirt nga dunay black belt, nagdala og green nga Columbia jacket, black climbing bag og naka black trekking slippers. Nitabang na sa pagpangita kang Samayla ang pangantukan rescue team, kauban ang mga volunteer tour guide Spinro og mga lokal nga residente. Naghatag usab og perimeter security ang pangatukan PNP o ang Tinoport Company sa Regional Mobile Force Battalion 10. Nanawagan usab ang igso ni Samayla nga si Shula Samayla Biasca ngadto sa bisan kinsa nga adunay thermal o infrared drone nga mamahimong magamit sa pag-scan sa kalasangan sa bukid aron dali kining mapalgan. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa Rekeos ang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
2: Thank you so much, Katropang Michael Ricabo, sa detalye sa mga report samtang katapos ang gabahin. Mga katropa sa balita, usap patay samtang usa-usab samdan sa panagbangga sa motorsiklo o ga multicab sa Tupi, South Cotabato. Katropa sa balita, Ivan Pulunan,
3: XFM Mindanao Reports.
1: Patay sa balay-tambalana ng usa ka babae samtang naangol ang iyang bana human nga nabangga ang gisakyang motorsiklo sa kasugat nga multicab kagahapong adlaw sa National Highway Barangay Cablon, Tupi, South Cotabato. Giila sa Tupi Municipal Police Station ang namatay nga biktima nga si Anlin Sumido, 50 anyos, samtang ang naangol nga bana mao si Bonifacio Sumido, 52 anyos, pulos residente sa Puro Quezon, Barangay Rotonda, Coronadal City. Sa inisyal nga imbestigasyon, nasairan nga ang magtiayong Sumido nagsubay sa National Highway gikan sa lungsod sa Pulomolok sa diyang naitabo ang aksidente. Si Anlin nakaangkon og grabing samad sa iyang ulo og ubang parte sa lawas og daling gidala sa Tupi Municipal Hospital, apan gideklarar kini sa mga doktor nga dead on arrival, samtang si Bonifacio ana-ana sa stable nga kahimtang og padayon pang giatiman. Giila ang driver sa white multicab nga si alias Jerry, 29 anyos, og residente sa lungsod sa Lambayong Sultan Kudrat, kinsa ana-ana karon sa kusodiya sa Tupi Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Mga katropa, siguraduhang klaro ang imong pananaw kung mobiyahe sa kadalanan. Tumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
2: Kisama sa katropang Ivan Pulunan sa detalye sa mga report, mga katropa.
3: Exciting Pilipinas!
2: Good morning, ating mga katropa. Sab kang Bonzing Campumanes. Narayo sa mga katropa kang Rot Balocan Yes. Good morning, Dianne Mumit. O sa tanan, magkaroon ng tanaw ng paminaw sa ato ng pagpanaguban, mga katropa, din sa atong tulungan ng inyong program.
3: Exciting Pilipinas! FM Weather Update. Weather Update.
2: Sa akong weather update, mga katropa, sila sa Davao Region, sumalang sa pinis sa mga weather o gastronomical dita, mga katropa, ang Davao Region. Makasinati karon o partly cloudy, ingat to sa cloudy skies, o ban usab sa posibilidad sa mga panagsausap ng mga pagulan o thunderstorms, ilabi na mga katropa sa hapon o gabi, tungod kini sa localized thunderstorm activity. Ginasig usab aga publiko nga mag-andam kini sa posible usab nga kalit nga o kusog nga pagulan, kilat o pagdadudugdog mga katropa. Huwag yung manang hangin. Samtang ang atong adlaw, misubang alas 5.22 sa buntag kaganiha, musalo po sa alas 5.55 sa hapon. Huwag ang kahayag, mga tropa, 12 ka oras, nga to sa 32 minutos, mga tropa, ang kahayag sa adlaw, karong adlaw ang atong masinati. Samtang ang bulan, misubang mga tropa, misubang mga kaigsunan, umusubang paunyang alas 11.38 sa udto, mga katropa. Yun. Mao kana sa mga tropa tong lakad sa panahon diri sa ato mga tropa ga Davao Region mga katropa.
3: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
2: Wala din kong oras mga tropa, susunod na ang express balita sa buntag. Ito makauban mga tropa din sa 99.1 Mati City. Si katropang, katropang Kenz Acevedo. O din sa XFM 107.1 sa Tagum City. Ito makauban si katropang Larsan Yon. Inabagan kita mga tropa sa Master Control si Greg Gabalas. O itibong kami sa mga station manager, katropang Arnel Cortez. O sa among general manager, Sir Edwin Garing. O siyempre mga tropa sa among CEO President o Criminito ay sa among Vice President si Pang Olivine. Ako yung bala, kung mga katropa yung alala higalas kang ina ng katropang Bong o Makial Gabri. Nakasalamat, may buntag na itong tanan. Exciting Pilipinas!
3: Yeah!

0: Pinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko na mina o XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Apa sedihang, sekarang namino kok isip emsaon mana nga? Di ba, mau apa pay tigre? Ini kapanti pite, ini katras pise, ama pay muligen.
1: X. XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kenta aniya takaron din sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon aniya nga biglan unon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may moy kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: La guapo. Oh. Sinaong taon tingka sa bunga.
4: Ya, yeah, unsa may moy kasturya sa ubar nga wa pagkagamit?
5: Ah, kun mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya daghan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, dako sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold? Gapog turog, gapog gamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hilungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, aniya ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Pagatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga

0: soy dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ka San Tomas Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, San Tomas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: San Tomas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. San Tomas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health. Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaya sa mga babae, moresulta ni ug mga bukol-bukol hilabi na sa breast or dede or suso. Mga higala sa pagto

0: pero tay.
1: Ang sakit, balatian, walang ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, kung ganun pang balatian. Karun, usa ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Sunsol Plus Gold! Dunay mangustin, pampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para sa strike 1, ang mga sakit o balatian. Sunsol Plus Gold!

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisunix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisunix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionex, daghan na ang natubangan.
2: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laha siguro na daot na ugat at ang pag-utong na ako. Noto nga, ning tumar ko o Visionex Plus Capsule, mag 3 weeks ko aling nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionex Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionex, slay ang kaipitibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod ipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya o

0: adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa mayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Pangit. Ulingi man dayon. Ipot. Exciting.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa,

0: Oras que tropas a XFM las 6:06.
1: Express, palita sabunda. Express, palita sabunda.
0: Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, katropa, paglabay sa funeral convoy ni Rene Bobet Baterbonia sa Tagum City, gidugok sa libuan ka mga tao.
1: Headlines.
0: SSS E-Wheels, mi arangkada sa Carmen, Davao del Norte.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional, gwardya sa DPWH sa Dipu, napalgang patay sulod sa guardhouse.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, 12 ka mga individual patay sa plane crash sa Missouri sa USA.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa, unom na lamang ka buksingero ang nakakabot o pagkahimong 5-weight division champion.
1: Headlines.
0: Sa balitang showbiz, Ariana Grande, gialmahan ang paggamit sa White House sa iyang kanta.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express.

0: sa buntag.
1: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao. May buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Anya na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hunyo 16, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang lugar, balitang salitan.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Copamex. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon si Kawasa. Inamda adlaw-adlaw katropa og Santon Gold Copamex. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasyang butika na dol mismo sa inyong mga lugar.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Gidugok sa libuan ka mga tao gikan sa laing-laing lungsod sa Davao del Norte o Tagamenos ang paglabay sa funeral convoy ni Parang Pambansa 2025 MVP Rene Bobet Baterbonya sa Tagum City pasado alas 2 ang takna sa hapon Hunyo 15, 2026. Karaganan sa nakikasimpatiya sa mga fans sa basketbolista ang ubang usab nagpakita sa ilang kapagpasubo. Gubikan sa sakit nga kasinatiya sa pamilyang Baterbonya tungod sa kalit nga kamatayon sa batanong atleta. Ipila ka mga grupo usab sa mga batanon na nagikan pa sa silingang lungsod. Ang personal nga naghulat sa paglabay sa convoy, itfit ang mga tarpaulin nga napakita sa ilang pagmahal o pag-idolo kang Rene. Wala sab nila mapugnan ang paghilak atol sa pag-agi sa sakyanang isakyan sa pating lawas ni Rene. Samtang aduna usab ang mga ginikanan nga naging simpatiya sa kamatayon ni Rene. Mato nila dili lamang sila fans sa basketball. Apan isip ginikanan, nabati nila kung unsa kasakit sa ginikanan o kabanay sa maong atleta. Kaya tangan usab ang maong convoy sa kadalanan sa probinsya sa Davao de Oro. Gikan sa Davao City, may hapit pa sa St. Peter Chapel, Barangay G.P. Laurel, Panabo City, Davao del Norte, ang funeral convoy ni Rene. Huwag pasado launan, takas hapon, nanukad kini, paingon sa iyang yutang natawahan sa Talakogon, Agusan del Sur. Kahit naman nga nahimong kontrobersyal ang kamatayon ni Rene, kumangkini matod pa na lumos sa kadagatan sa Aurora Province, taliwala sa team building, yatong Hunyo 8.
0: Headlines. Sa buntag.
1: Oras kadra pa na size Jess na antak na sa buntag. Dugang pang detalye sa balitang lokal nagmuntar kagahapong adlaw sa lungsod sa Carmen ang Social Security System kon SSS. Pinagi sa ilang SSS e-wheels program isip kabahin sa pagpalalom sa serbisyo nga to sa mga miyembro nini. Ipagayon ang kalihukan sa pagkitimbayayon sa Municipal Treasurer's Office aron makahatag og one day assistance sa publiko. Pinagi nini mas sayon nga maka-avail ang mga miyembro sa naglanglaing serbisyo sa SSS sa malalaman sa loan inquiries, online account registration o pag-update sa ilang personal nga mga impormasyon. Giyawag usab ang mga interesadong magpa-assist nga magdala lamang og valid IDs alas sa mas paspas nga transaksyon. Ang serbisyo sa SSS e-wheels magpadayon matod pa hangtod alas 3 ang takas hapon karong adlawa. Kini usab sa mga inisiyatibo sa SSS aron mas maduol og mas mapadali ang paghatag usa ilang serbisyo ngadto sa katawhan.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Alas 11 ng oras mga katropa kanhing sundalo na nadakpan sa kasong physical injuries o illegal possession of firearms sa lungsod sa Kapalong. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
0: XFM Report.
2: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 51 anyos nga retirado nga sundalo human giakusahan sa pagpangulata sa iyang anak nga babae ug pagpanag-iya ug armas nga walay husto nga dokumento sa Kapalong, Davao del Norte. Sumala sa Kapalong Municipal Police Station alas 4:30 ang takna sa hapon niadto nakalabay nga adlaw miadto sa istasyon sa kapulisan si Kyle Salvami Ferrer aron i-report ang insidente sa ilaga panimalay sa Puroxais, Barangay Simong, Kapalong. Sa imbestigasyon na sayran nga ang suspect nga nailang usa ka alias Roy ug ingong hubog nga nakiglali sa iyang anak nga si Fabi Salvani Ferrer 21 anyos ug ikulata kini pinagi usab sa pagsumbag sa naong ug likod human kini nga milaban sa iyang inahan. Human sa bang insidente mikagyo ang suspect apan gilayon siyang nadakpan sa gipahigayong hot pursuit operasyon sa kapulisan sa ilahang umahan. Sa pagdakop na kumpiskar gikan sa suspect ang usa ka .38 caliber revolver nga walay serial number ug adunay upat ka mga buhing bala. Ang suspect karon anana sa kustodiya sa Kapalong Municipal Police Station alang sa pagpasaka sa angayang mga kaso samtang ang nakuhang armas ug mga ebidensya ipaubos kini sa ballistic examination sa Davao del Norte. Norte Forensic Unit sa Tagum City. Katropa siguruha nga lagsik kanunay ang imong lawas. Pagtumar og Sanson Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Negyos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa ang Bong Umaki Algabri, XFM News.
0: XFM Report.
1: Nagkasalamat katropa ang Bong Algabri sa detalye sa report.
0: Express Balita sa Punta.
1: Top performing personnel sa Davao Oriental Police Provincial Office gi pasidunggan. Alang sa kompleto detalye nanukagikan sa XFM Mati City katropang Vicente Pichon IV.
0: XFM Report.
3: Ipasidunggan sa Davao Oriental Police Provincial Office o kon DOPO ang labing mga nagunang revitalized police sa barangay o kon RPSB clusters sa probinsya. Lagip na ang Mati City Police Station atol sa regular Monday flag raising ceremony kagahapong adlaw. Gipangunahan mismo ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr., officer in charge sa DOPO, ang maong seremonya isip pagpasidungog sa mga deserving na personahe o unit sa ilang buhatan pinagi sa usa ka letter of commendation nga nagpakita sa talagsaong dedikasyon o epesyenteng pagpanerbisyo sa ilang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad. Nakuha sa RPSB Cluster 14 ang top 1 nga pwesto nga gipangunahan ni Police Executive Master Sergeant Abdul Ghani A. Sagap o kunong pa ka mga kaubanan ini, samtang ang ilang grupo naka-record sa kinatibukang 124 ka mga accomplishments sa pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa alang sa bulan sa Mayo. Misunod sa ikaduhang pwesto ang RPSB Cluster 2 nga gipangunahan usab ni Police Corporal Eva B. Alikaway o kunong pa ka mga kaubanan ni ini og sila nakakabot og 65 ka mga accomplishments sa pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa nga usa ka pamatuod sa ilang aktibong partisipasyon sa pagbintinar sa kahapsay og kalinaw sa ilang nasakupang area. Samtang nakuha usab sa RPSB Cluster 9 ubos sa liderato ni PSSG Ricky C. Gulem og unom pa ka mga kaubanan ni ini ang ikatulong pwesto human naka-record sila og 61 ka mga accomplishments sa pagpatuman usab sa mga lokal nga ordinansa alang sa susamang bulan sa Mayo. Gipasidunggan usab ang Mati City Police Station o kon Mati CPS pinaagi ni Police Captain Ariel A. Ismael, Deputy Chief of Police sa Mati City Police Station o gubat pa ka mga personahe niini tungod sa ilang malampusong anti-illegal drugs operations nga gihimo kaniadtong ilabayng Hunyo 4 sa Purok Doña Rosa, Madang Barangay Sentral ning siyudad sa Mati. Ang naasoy nga bypass operation misangpot sa malampusong pagkasikop sa usa ka suspect nga nalambigit sa illegal nga droga o sa pagka-recover sa pipila ka mga heat sealed sachet nga dunay sulod nga gidudahang methamphetamine hydrochloride o konsyabu. Sa iyang mensahe gihatagan og kabugaton og pag-ila ni Police Colonel Fajardo Jr. ang mga awardees tungod sa ilang dedikasyon og maayong performance sa serbisyo publiko. Giawag usab sa amahan sa kapulisan sa probinsya sa Davao Oriental ang tanang kapulisan sa DOPO nga ipadayon ang ilang aktibong partisipasyon sa mga programa og operasyon nga nagtumong sa pagpugong sa mga krimen og pagpalikod sa seguridad sa komunidad. Gipahimangnuan usab ni Police Colonel Fajardo Jr. ang tanang mga nasakupan ni ini kabahin sa gisulong advokasya ni GPNP General Jose Melencio C. Nartates Jr. nga bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman isip mo'y sagradong giya sa matag kapulisan sa paghatag og epesyente og matinud-anong pagpanerbisyo sa katawhan. Ang maong kalihukan nagpakita sa badayong pagpalingkamot sa kapulisan sa DOPO og ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. sa pag-ila og paghatag pasidungog sa mga personahe nga nagpakita og dalagsaong katakos og dedikasyon sa ilang katungdanan isip tigpatuman sa balaod og tigpanalipod sa katawhan. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati para sa nakahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini, si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
0: XFM Report.
1: Nagkasalamat Katropang Vicente Pichon IV sa detalye sa report.
0: Express Balita sa Punta.
1: Ulahing detalye sa balitang lokal, katropa DILG-11 mipasalig og suporta alang sa pormal nga pagpahiluna sa mga namatay sa Linog. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
0: XFM Report.
4: Ipasalig karon sa Department of the Interior and Local Government kun DILG-11 nga mutabang kini aron mahatagan og pormal nga pagpahiluna ang mga namatay sa nahitabong kusog nga linog sa rehiyon. Sumala ni DILG-11 Regional Director Abdullah Matalam, isip lead agency ang buhatan sa Management of the Dead and Missing kun MDM, naglangkob sa tahas niini ang paghatag og humanitarian assistance og legal assistance agi paghatag og dignidad og respeto sa mga namatay sa kalamidad komunidad.
5: Kinanglan matabangan nako, kung namatay man sila pahin sa lino, kinanglan na i-closure sa atong pamilya. Kung makitaan man nato, ina, nakinanglan hatok nato sa ilang pamilya na makatarungan nun, na ma-plastab yun ang ilang langwas. Kinanglan po na sila na tabangan, facilitate the issue of death certificates and settlement of legal matters aron masiguro na ang kaning mga deceased persons nato na namatay are handled with dignity and respect. So, magna siya ang trabaho na mo sa DILG sa pagkakaroon sa ongoing alinong na naitabo kung Junin.
4: Dugang ni ini at imanunsab sa MDM team ang hintungdang pamilya sa identified ng mga missing individuals hangtod sa higayon nga ma-recover kini. Samtang alang usab sa mga dili makita o dili ma-recover, ilabi na ni atong na missing sa landslides, adunay himuong temporary burial site ang LGU alang ni ini, ilabi na kung niabot na og tulo ka adlaw o kapin nga nagpabilin kining missing. Base sa bag-uhay nga datos, gibutyag ni Matalam nga anaas sa napulo ang casualty sa 7.8 magnitude nga linog sa Davao Region, diin siyam ni ini sa Davao Occidental ug usa sa Davao del Sur. Samtang 23 sab ang nagpabiling missing nga padayong gipangita sa nagkadaiyang search, rescue and retrieval teams. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
0: XFM Report.
1: Nagkasalamat katropang Marvin Ebano na nukad gikan sa XFM Davao City.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balita sa regional.
1: Oras katropa lasay sa 19 na sa Buntag. Kung karon sa detalye na sa balitang regional, nahatod ka nato sa Xanthone Gold Herbal Tea. Katropa rin nga berwinti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw. Inom da adlaw-adlaw og Xanthone Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Gwardiya sa DPWH Depo napalgang patay sulod sa guardhouse. Atong sayron ang detalye, katropang Jonathan Lee Soriano.
0: XFM Report.
6: Napalgang patay ang usa ka on-duty security guard sulod sa guardhouse sa DPWH sa Depo, Purok 17, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon, alas 6:44 sa buntag adlaw Lunes, Hunyo 15, 2026. Aga biktima na ila nga si alias Roli, 56 anyos, ulitaw og residente sa Purok 8, Barangay 9, Malaybalay City. Sumala sa report na kadawat og tawag ang Malaybalay City Police Station gikan sa kaubang gwardiya human na diskubrihad ang patayng lawas sa biktima. Daling responde sa lugar ang kapulisan og dito ilang nakita ang biktima nga wala na kinaboy samtang naglingkod sa lingkuranan sulod sa nakalak nga guard post nga nakataod pa sa ihang naong ang usa ka nebulizer nakaplagan usab sa sulod sa guard post ang tambal alang sa asma o container nga dunay sulod nga laway sa biktima. Nasayran nga nagsugod ang duties biktima nitong Hunyo 14 alas 7 sa buntag og kitakda untang matapos alas 7 sa buntag sa adlaw ga Lunes. Nadiskubrihan na lang kini sa iyang kauban human wala kini nitingog bisan pa sa makadagang higayon nga iyakining gitawag na liada na lamang nini sa bintana ang sitwasyon sa biktima. Apan wala na kini makasulod pa sa guard post tungod kay nakalak ang pultahan gikan sa sulod. Sa investigasyon sa kapulisan wala nakita ang timailan sa foul play sa maong nga hitabo. Mga katuropa, hilig ka magkapi apan iridaan kasi mong doktor nga mga pike doon na kay diabetes sa palpitation di kakatulog pag-abot sa gibon kung ikaw makapangapi. Ayaw kahadlok mga pi sa Xanthone Plus Coffee Mix sa doon ay mangustin, suyabin o malunggay. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
0: XFM Report.
1: Nagkasalamat katropang Jonathan Lee Soriano na nakagikan sa XFM Bukidnon.
0: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
1: Samtang lalaki nagpa-cash-in gamit ang peke ng kwarta, sikop. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ivan Pulonan.
0: XFM Report.
7: Sa prisuhan ang diretso sa usa ka lalaki human nga gitabangan sa mga residente nga giingong nag-cash in sa GCash gamit ang 10,000 pesos nga peke nga kwarta sa Surala South Cotabato ning nakalabayng adlaw. Ang suspek gilang si alias Bernie nga residente sa Nasambig probinsya gikatang wala na makaikyas sa dihang gipugnan sa mga residente. Nakuha gikan kaniyang pipila kabuok sa gidudahang peke nga tig 1,000 pesos nga kwarta. Makita na usab sa video nga misuway pa pag-ikyas ang suspek apan daling napugnan sa mga tawo sa tindahan. Namatikdan usab sa mga residente nga ang plaka sa iyang motorsiklo nabutang sa iyang luyo. Giimbisigahan na ang nasabi nga bodos aron nga masuta kung din gikan ang peke nga kwarta o kung aduna bay laing lambigit sa maong pagpangilad. mga katropa aron magpabiling abtik ang memorya, kape nga natural ang konsumuha. Inom og Santhon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Ivan Polonan na nukad gikan sa XFM Jensan. Lalaki patay sa pagpamusil gawa sa food establishment sa Butuan. Suspect dakpan sa hot pursuit operation. Alang sa kumpleto detalye, katropang Junji Ribrias.
0: XFM Report.
8: Patay ang usa ka 42 anyos na lalaki human kinigi pusil sa makadaghang higayon gawa sa Oseke Food Establishment sa Barangay Tandang Sura, Butuan City, niadtong nakalabay nga adlaw, bulan sa Hunyo tuig 2026, alas 10:45 ang takna sa gabi. Giila sa mga otoridad ang biktima nga si Jitro Abion Tagulub, Minyo og Lumulupyo, sa Purok Sarisari B, Barangay Golden Ribbon, sa maong siyudad. Subay sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, nag-atang na daan ang mga sospek gawa sa mga establishmento sa dihang musakay na unta ang biktima sa iyang motorsiklo kauban ang iyang asawa kalit kining giduulan sa usa sa mga sospek o gipusil sa makadaghang higayon nga miresulta sa iyang hinanaling kamatayon. Dali nga mirespondi ang mga operatiba sa Butuan City Police Station 1 General Investigation Section o Butuan City Mobile Force Company human madawat ang maong report sa maong insidente. Giila ay mga suspitsadong nadakpan nga sila si Jason Teodoro Morales, 29 anyos og residente sa Barangay Bangkasi. Lakip usab ba si Janry Vitos, Lumulupyo usab sa Barangay Bading sa susamang syudad. Atul sa gilusad gahat pursuit operation sa kapulisan, malampusong nadakpan si Morales samtang padayon pa nga gipangita og gawas nun ang lain pa nga suspek sa gipahigayon sa maong crime scene og pagsusi sa mga otoridad ang motibo sa maong krimen samtang nagpadayon pa ang manhunt operasyon sa kauban niini. Sa pagkakaroon gipahigayon na sa crime scene ang processing o gisusi sa mga otoridad ang motibo sa maong krimen samtang nagpadayon ang manhunt operasyon batok sa kauban niini nga at large pa hangtod karong panahuna. Mga katropa, lig-onon ta ang atong panglawas mag-inom sa makananayon sa Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
0: XFM Report.
1: Nagkasalamat kay tropang Junji Librias, manukad gikan sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Oras kay tropa lasay sa 25 na sa buntag, karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod ka na ito sa Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, grabe kataas ang blood sugar level. Tundog ka na pinagi sa pag-inom adlo-adlo og Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Adulis ang cup nga mangustin, ampalaya, malunggay, garlic og spirulina na sigurado mong paalim sa nakadaiyang mga balatian. Santhon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide. At sa iron, katropa, mga balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
0: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal. Express Balita.
9: Sa detalye ng mga balita, nagpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session ng Kongreso bukas, June 17, para mapabilis ang pagtalakay sa mga priority measures ng administrasyon. Sa ilalim ng Proclamation No. 1318, inatasan ng Pangulo ang Senado at Kamara na talakayin ang ilang panukalang batas, kaugnay ng edukasyon, social protection at iba pang programang makatutulong sa mamamayan. Kabilang dito ang Anti-Political Dynasty Law, amendments sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act at Presidential Merit Scholarship Program. Ayon sa Malacanang, layunin din ng special session na matalakay ng Commission on Appointments ang mga nakaminbing appointments sa gobyerno, militar at foreign service para matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng pamahalaan.
0: Express Balita.
9: Malugod na tinanggap ni House Speaker Faustino D. III ang pagpapatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session ng Kongreso bukas. Ayon kay D., handa ang Kamara na aksyonan agad ang mga priority measures na may kinalaman sa edukasyon, healthcare at social protection para sa mga Pilipino. Sinabi rin ng House Speaker na aprobado na ng House of Representatives ang mga panukalang batas na kabilang sa special session at hinihintay na lamang aksyon ng Senado. Samantala, sinabi naman ni House Majority Leader Sandro Marcos na ipinapakita ng hakbang ng Pangulo ang agarang pagtutok sa unang administrasyon sa mga programang makatutulong sa kabuhayan at kapakanan ng mamamayang Pilipino. Kinimok naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang kanyang mga kapwa senador na dumalo sa special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Gatchalian, mahalagang may pagpatuloy ng Senado ang trabaho nito at maaksyonan ang mga panukalang batas na direktang makatutulong sa mga Pilipino. Sinabi rin ni Gatchalian na tatalakayin din sa special session ng ayuda at rehabilitasyon para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Samantala, kabilang sa mga hindi dumalo sa huling sesyon ng Senado ang kampo ni Senador Alan Peter Cayetano matapos ang naging sigalot sa liderato ng Senado. Sa kaugnay na balita, nagpahayag naman ang tugo ng ilang senador sa kanilang kahandaan para sa special session na ipinatawag ni Pangulong Marcos Jr. Ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri na inasahang matatalakay sa special session ang mga nakabimbing panukalang batas at kumpirmasyon sa promotion ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi rin ni Senator Kiko Pangilinan na tuloy ang sesyon kahit hindi dumalo ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Ayon kay Pangilinan, sapat na ang bilang ng new majority upang magkaroon ng quorum, lalo na kung dadalo rin si Senador Joel Villanueva na una nang nagpahayag na sasama siya sa special session. Express Balita! Express Balita!
1: Oras kay Tropa Lasay sa 28 na sa buntag, karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Ngatog nato sa Vision Express of Gel Capsule. Katro para makita o maabot ato mga ambisyon, dapat din o permiti ato ang vision. Inom dadla adla o Vision Express of Gel Capsule. Dili mubos sa 12 ka mga individual ang namatay human magsa ang usa ka eroplano sa Missouri, USA, ngadto na kalabay ng adlaw. Sumalapas sa Missouri State Highway Patrol, naitabo ang insidente duol sa Butler Memorial Airport sa siyudad sa Butler. Sa inisyal ng investigasyon sa mga otoridad, walay nakaluwas sa maong strahedya. Lakip sa mga namatay ang 11 ka mga skydivers o ga piloto sa maong eroplano. Para in bang investigasyon, arumasuta ang hinungdan sa paghagsa sa masangpit ng eroplano. Sa pagkakaroon, nakikoordinar ang mga may kalabutan sa mga ahensya o nga ahensya nga to sa mga pamilya sa mga biktima. Samtang napadayon pa ang investigasyon kamahin sa maong insidente. Oras ka tropa la size 29 na sa buntag.
0: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Detalye sa balitang sports, mga katropa, hatog nato kini sa Turbo. Mga mister nga dili makahimog hatag kalipay kag misis. Pagpalaban na sa kapsula nga pula, kini ang Turbo. Dunay sang cup nga maka-club waska nga sigurado mapagahay sa imong pagkaikaw. Turbo, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
0: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Usa ka talagsaon nga kalampusan sa kalibutan sa boxing ang pagkahimong world champion sa 5 ka mga naglainlaing weight division sa tibok kasaysayan sa sport. Unang pa lamang kaboksidor ang nakakamot nini nga dungog. Nagkip sa elite nga grupo sila mausla ni Thomas Hearns, Sugar Ray Leonard, Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao o Terence Crawford. Si Terence Crawford maoy pinakabag-ong miyembro sa maong lista human nakadaog sa world titles sa 5 ka mga dibisyon og mahimong undisputed champion sa super middleweight. Samtang nagpadayon usab ang pagsidlak sa bituon nga si GC Rodriguez nga baguhay lamang nakadaog sa batok kang Antonio Vargas aron mahimong world champion sa ikatulong weight division sa iyang karera. Diyan pa sa mga iyang kalampusan, layo pa siya sa talagsaong record sa 5-weight world division. Sa maong kalampusan na pabiling usa sa 10 lisod nga makabuot sa boxing, na kinahanglan dili lamang og talento, apan usab sa abilidad sa usa ka manlalaban sa pagdominar sa naglainlaing weight classes sulod sa iyang karera.
0: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Oras katro pala sa 31 na sa buntag.
0: Showbiz News. showbiz balita.
1: Detalye karon sa balitang showbiz hanato kini katropa sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap mga katropa na kung tawag kini si aron nga makabaton tag piskay, habings og lumoy nga pamanit og lami kayong simuton ingon pa si Mister ha. Clear Skin mga maring suway na aron nga makabaton og limpyo ka pamanit. Mapalit na sa mga parmasyag butika sa tibuok Pilipinas. Sa headline, Ariana Grande ni agialmahan ang paggamit sa White House sa iyahang kanta. Atong sayron ang detalye, katropang Inday Erica.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
10: Yes, good morning mga maring. Usa ka mainit kay balita today. Hi mga maring, mihangyo ang US pop star nga si Ariana Grande sa White House nga dili gamiton ang iyang kanta sa mga kampanyas o promosyon. Kila binakadong may kalabutan sa immigration policies. Nahimo nga kontrobersya kini human gigamit sa White House ang iyang kanta nga Bye nga nisikat atong tuig 2024 isip a soundtracks sa ilang promotional materials. Iyon nga gigamit usab kini sa kampanya ni Donald Trump. Sa iyahang pahayag mga maring sa social media, giingon ni Ariana Grande nga dili angay gamiton ang iyahang kanta sa giingon niyang mga barbaric dili makataong mga insidente. Kahit paniini merespondi sa White House, may respondi si White House spokesperson Abigail Jackson og miingon nga ang tinuod nga barbaric dili lamang makatao og mapintas mao ang mga illegal aliens nga naghimo og krimen nga nakaapekto sa mga inosenteng Amerikano. Nagpalahin pa karon ang diskusyon og kontrobersya bahin sa paggamit sa kanta og sa isyo sa immigration policy sa Estados Unidos. Og mga katama nga maring, ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Ligua, Padre Miss Taisa. Apan ay ako piyan sa basig mapuhon, maako na kadahaking. Salamat, bye-bye!
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Nagkasalamat, Maring Inday Erica, sa detalye sa report. Ayay, muraga ni Alma na si Maring Ariana. Ay, dahil yun ha. Ipit si Junal. Oras, kandang pa alas 6:34 na sa buntag. Teka, salamat sa mga nagtan-aw sa YouTube o sa Facebook Live. Og mo kato katropa ang naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hunyo 16, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dagkong tabang kini mga katropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuang mga panglawas. Sa ngalan sa sparring partner sa technical side katropang Gabalasa, atong station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa mga katropa musunod na ang Bullseye. Ato ang kauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Sanyol. Kini ang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
11: Adlaw-adlaw may mga panghitabot. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
12: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
13: XFM.
12: Exciting.
14: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
15: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
16: Uy, sa muniimong sinakulo, bugata ba ani? Nani ba to?

0: Sir, di ko mo to iwan na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
1: Ang Latin Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busag gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latin Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latin Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
2: Katropa, kung nangita mo og likalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose

0: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Punta kita, ano yata karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ano yata biglan unan nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo! Sinaong-taong tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
2: Kung ano mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya dagan nga salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold? Gapog turog, gapog lamunga tungkol sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, beside Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health.
9: Ako si Don, saka maestra, maka-ulcer ko. Nag-research ko siya'y maayo at nagawas niya ang Santon Plus Food. Ako gisula yan, duwa ka semana. Ako naging gaayang kausmanan, hindi na masakit ang akong kutukuto.
8: Santon Plus Food, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The secret of health.
10: Vision X Plus user atong paminawon.
11: Ako si Martin sa Kawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kupagwilde, medyo naan ako'y problema sa kumulungan. Hindi na ko kaklaro ang mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayong katabang sa ako. Kaya niarang-arang lagi ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong coat and anti-

0: device o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata firme, klaro og tataw.
1: The secret of health.
2: Zafo Plus Coffee Mix user.
3: Ito, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinong danini. Sa kadagang kape nga ako nga kilawas, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Hindi lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon Karola, nakuga kiang-kia. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The secret of health.
0: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mainom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The secret of health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Uyan pagani, mura na giyok, asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety? Anxiety?

may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kadaling Ban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan. Pulsaan. Programa sa XFM Philippines. Magtagit sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan. Pulsaan. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Uban, Sikat Tropan, Arvel Cortez. Pusay.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntad, kanin yung tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Welcome, mga higala, sa itong pagpanagumanuban sa tulumanoong Bullseye!
2: Bullseye!
1: Adlaw karon mga igsoon nga Martes. Pizza 16, karon mga higala, daw sa waay lang, may higala nga ni Labay ang Pizza 15. Nawa na namo, mabati man. Kaya sayo yung kaayo po na nga mong swildo, mga katropa, no? Sa'yo na hurot o pagkaabot dernes may gala na hurot na. Waka home. Pero sige lang, anak magandang kinabuhay mga higala, no? Kining kwarta na you see, no you don't. Sige lang, panayon lang yapon ta mga kaigsunan kay kining kwarta og money mga higala ay kumbaga mood starter na to. Daghantang nga bugot mga higala adlaw.
3: Pinoa!
1: Aray, alas 6:54 na gab. Liyog na kong picture anang bugas gatapon og di agab kay butang na niya sa kwan anak lang i-landscape lang itumba lang ang cellphone. No? Alaga bugas gatapon og kay ato ipakita sa ato mga katropa, no? Unsa naman ni mga higala ni akong buhok nga mura na magkatugan ng bata sa kukumilon. Gamay na malay ni si Will mga higala sa agtang kada kong binuang. Guys, minuto sa labag igsoon, mag-alas 7 na asbuntag. Kumusta ka mo, mga higala? Kina, mga higala, nagabanghinaot niyang grasyag panalangin sa tulabaw nga magagagahom. May muda na budagaya ka na itong tanaan. Inglaing adla na sad, laing panid na sad, mga katropa sa itong pagpagabuhi. Ibabaw ning madanlog tang kalibutan. Of course, mga katropa, nilukadri sa XFM Tagum Broadcast Center. Sa ngaan, may galas kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon kininyo ba kauban katropang Arnel Cortez.
0: Pusay. Kauban si katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Ang inyong makauban hangtod mga higala. Alas 10 ang tagdas buntag. O skinsa maning nanawag ayaw la siya kay unsaon ako ni bagtubag nga mo pa'y pagsugod sa itong programa. No? I-text na siguro na o maningil manggalig utang ayaw lang usa. Ha? Kay... Basta di lang ka muundang paningil, mabayran ra ka. Ang kulbaanig, muundang nakagpaningil, hindi nag-iubimikabayan. Alas 6:56 na mag-iigsoon ang dagna sa morning. Mayong pagbanig kay Sikay, kaninyang danan, sa tawag katropa, Dris Dakbayan sa Tagum. Sa 23 ka mga barangay nga naglangkob ni ini mga katropa, good morning!
2: Good morning!
1: Maing buntag sa mga katropa, din mga higalas, Davao del Norte. Yes, may Island Garden City of Samal.
2: Good morning!
1: Diyan mga igalas, may Panabo. No, diyan mga igalas, Carmen. No, din habaga katropa sa... Gini mga igalang Santo Tomas. No, diyan sa may Braulio Duhali. Sa may Sawata, sa Asuncion. Yo Corilia, Kapalong, Talaingot. Good morning!
2: Good morning!
1: May punta sa mga taga-Davao de Oro. Diyan mga igalas, may Laak. May Mawab. Diri mga igalas na bunturan, Montibistag mong kayo. O, gimurusap mga igala, diya sa may Compostela, New Bataan o Maragusan.
2: Good morning!
1: May good morning, usap. Diya mga igala sa Mako, Mabini o Pantukan. Kumusta ka mo, mga kaigsunan?
2: Good morning!
1: Ingon si Jun Diampon nga, padulong na maupaw, attorney na po. Ay, lagi ng attorney ba kay makulba-kulbaan tana? Inindot man daw po tawagon anak na daan. Pero kay bawo mo, nako, ito lang ko mag-tell. May buntag sa ito mga katropa, silingan na ito mga probinsya. Di ba kay galas may Davao del Norte? No, di ba kay galas, del Norte, Davao Oriental. Di ba kay galas, Davao City. There is Bukid nun. Agusan del Sur, kumusta karon mga higala? Ang inyo kapagpanig kay Sikay ning taknas buntag sa'yo. Naota nga, naka-arangkada na. Aginod na ito mga kaigsunan, labi na kay sa'yo naging klase may galas mga kabataan karon unlike kani Adto. Nga, mga Adto tag-alas 7, mamunit patagdahon, manglimpisa pata, magkasugod na klase, alas 8 na kapin. Karon mga kaigsun, kinahanglan nga alas 7 pa. No, ang mga bata, kundi ilang Lunes mga higala, kay na may flag ceremony, sugod na yun sila klase, anak. Ato ang mga katropa kani adto magdapat ang guna kay mga chikatindas man daw niya. Guna may himoon, may gala nga pang chikatindas. Di ba pwede nga chikatindas na kagmaingon kag present? Kinahanglan man nga ipakita ni mo si Dani mo, silhig baron? No, guna baron? O ka sanggot mga higala? Ay, to may garden nga, perting lapara nga, limpisahon ni mo. O, makaingon lagi kag dito's bay, gigikanan ako, limpisahon nun. Pag aris eskwilahan, abdan ako, limpisahon nun lang gihapon. Inuang. O, kay sabay, pag to man magbukid, atos kamadan. O, na yung mga tinanong dito'ng kamuti, to ay mga aplan rice. O niya, imo man nang limpisahan kay, pag di nimo limpisahan, may gala, mabuhong ilaga. Pag eskwilahan ni mo, to asay limpisahon nun, kay na may mga tinanong dito'ng gihapong kamuti. Langhoy. Ah, pero karon lahi na yun, mga igala. Oh. Ito, may buntag ka ninyo, tanan. Naod nga naka, kape na. Pag of course, mga igala, kauban na itong karos kape. Sa tubag pangapi, ang Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. The best girl siya partner ni Mus Buntag. Santon Gold Coffee Mix, mga higala. Anyway, adunay, un minuto, una mudangat. Ang ika-alas 7 morning, pwede dali ang mga igalas gutlo.
2: Good morning!
1: Mag-check attendance ng usako. Ato ni mga igala ning pamasaho ning inyong mga haguan sa type niri. No, ato ng timbayaon si Johnny Sinday. No, diya sa may Siargao.
2: Good morning!
1: Gina Schaffer, diya sa may Minnesota, United States of America.
2: Good morning!
1: Jesse Luzareto.
2: Good morning!
1: Si Eufrasinia Babael. Good morning and hi to Norman at Emcor Agdao. Also Cecil Cardosa. Congrats sa among first namong apo. Oy, congratulations ninyo.
2: Good morning.
1: Pwede lang pala labay ato. Salamat kay sa mga supporters. Dunno kung asa ni sa YouTube ba mo naminaw, nagtan-aw o ka sa radyo. Pero salamat kay sa mga atong mga taga-Davao nga mga supporter. Mikan kay wa ko nag-expect mga igalang ang uban kaninyo mo padapa og amount no pampalit na to mga igalag bugas no alang sa ato ang katropanihan or katropa bayanihan alang sa nalinugan mga kaigsunan. Salamat.
2: Thank you.
1: No, salamat kaninyong tanan mga katropa no. Dahil ang nagab kay magpadayon sa kong timbaya si Eufrasinia Babael no si Okinodge ba ni iyan ang itimbaya sa lula nina sa may Oroqueta City, Misamis Occidental.
2: Good morning!
1: Good morning ni Lula Nina. Lula Nina.
2: Thank you!
1: Lisa Moises, good morning sa Tanang Tigbaminaw, labi na sa akong nanay Erlinda Moises sa Manay, Panabo.
2: Good morning!
1: Ang buntag na sa mga taga Panabo City, mga higala. Jocelyn Tipon, mayong buntag.
2: Good morning!
1: Si Garol Jude Justin. Good morning, sir. Always me now with my mama every morning. Ganaan, Jud, akong mama, the way ka mo broadcast. Diretso, o Jud, from Dumanhog, Cebu. Majong buntag ninyong tanan, diyas mga taga Cebu.
2: Good morning!
1: Labi na diyas Dumanhog, mayong pagpanikay-sikay ninyo. Shirley Liagas from Taiwan.
2: Good morning!
1: Timbaya daw niya iyang pamilya sa Agay-Ayan, Hingoog City. No? Abel Manlangit, diyas sa may, sa kanina si Dipolog City. Dili lagi ko kasulod sa FB ni mo sir. Naara man ang FB. No, katropang Arnel Cortez. No? JR Oy, morning boss. Nagsubo karos palsis kay nasuspend dawat man daw niya ang kuan ining suspension nga gipahamtang sa Supreme Court sa iyaha. No, dawat daw niya magaigala. Sige. Dugangan pa niya na kay para mapariya na siya kang gadon. Si Edito Alabat may buntag. Si Romy Sal. Good morning. Gigan na sumay Kulambugan, Lanao, Davao del Norte. Shoutout daw si Romeo Umayan. Si Maria Eleonor Yap. Good morning dol. Lahi na ron dol kay online na ang guna. Uy. Pwede maguday na. Teresita Apog, mayong buntag diha. Dario Masyon, mayong morning.
2: Good morning!
1: Arita sa Facebook, gapuntaog na itong mga timbayaonon nga rin. Josephine Sibunga Salbiron Palconete, mayong buntag.
2: Good morning!
1: O may buntag po ni Ma'am Feli Feliciano, desmay mawab.
2: Good Good morning.
1: Jesse Lucerito, mayo nga buntag diha.
2: Good morning.
1: Leopoldo Safra Pardillo diha sa Maylaak, mayo nga morning.
2: Good morning.
1: Mayong buntag ganimo katropang Arnel Cortez, pa shout out sa akong Anila Denver og buddy nga natulog linog gahapon dirimi sa Amos Laak. Oh, gahapon gagi kaduha man to, gabi inasad isa. Kagahapon maigala before mag-alasize. Doon na sa iya pagtayog nga ito na sinatiyan.
2: Good morning!
1: Murag, mabalaka man tani mga igalag. Kadaadlaw na lang na, ha? Manahitabo mga igala dito sa, kuan ba? Sarangani province. Na, ng hubas ng dagat. No? Doon ay nahitabo nga coastal uplift. Kumbaga, katong dating baybayon, nga laom-laom sad. Okay ni mga kantilado magunang ilang area karon. Kita nimo mga igala, mga kita tong mga ubod, kita tong mga mulmul. No, katong mga kuan dito, mga lamang dagat mga igala nga. Atura nimo slaw makita. Paana nga ughan in taon. Gumikan mga igala sa pag usab sa landscape. No, usab magyud gumikan sa kakusog sa linog gani. Doon na pay mga krasada, makita nimo mga higala sa ubang bahin des malapatan. Biasa ba ito maasin? At yung mga karsada, may gala nga ang katunga na hagbong ng mga 5 metros. Kataas, ana?
2: Bullseye!
1: O, gumika na sa kakusog sa pagtayog, mga igalang na sinatian. Ito nakalabay si Mana. Alas 7.04 na, mga Ikson, ang Dagnas Morning.
2: Bullseye!
1: Gerson Dumandan, Gika de Stalisay, Cebu, mayong morning.
2: Good morning!
1: Fernando Inihada, Kiben, Dol, Musta, ayos lang.
2: Good morning!
1: Lubot nga po ilingkod.
3: Pinoy!
1: Ako sa ning apason, mga igala, inom ni akong Santon Gold Coffee Mix kay mas ininot ning init pa ba? Ikaw si Flores Pina, kabalpin niya. Ako sa ning tarungan ni akong hinapay, be. Ikaw si Flores Pina, kabalpin niya. Gani, malubat-lubatan ta sa aning linog ba? Ay, labog ka, kuan. Ayaw labog ka, ratol. Ano lang na si Crito, diya. Si Fernand, kini, John Jampon. Oo, attorney, laban lang. Abi ni mo, John, ikalintura ba ako sa unang klase?
3: Ayaw!
1: Ah? May nalang gani kay, na, nadarag in helix sale. Ha? Aw! Ayaw kay madung, ayaw kay madung ganta. Alas 7:06 na, magaigalan, Dagnas Buntag. Jeffrey Biolango, good morning, Idol, watching from Madala, Jose Dalman, Sambuanga del Norte. Lingaw, minimo, paminaw kami nila, Akro, Ingito, o Gatito Dalion, o Dodo, Kutad. Salamat sa pagbasa, salamat po.
2: Thank you!
1: Sa atong baga katropa, Pingping Tanchado, Montesillo, Rodel Opinaldo, diya sa may Bisayan Village, si Uncle Dars, diya sa may kinibang... asa gani? Hinatuan. Good morning, watching mami Hinatuan. Sorry ka, Dulsor. Maalaan, Jodog, si Attorney Rupil. Layo na taan to. Di ba ito basta-basta? Narata din mga igalas. Takbayan, stagom. Gato, Cebu. Max Cabrera, may buntag.
2: Good morning.
1: Si Eugene Oyangurin, si Rene Badarbunya Ramandi ay makahiusas mga tao. Iyang kamatayon at tuwang kasubo. Ilabinas taga Mindanao o Gagusan. Okay, tinood yun na mga igala. Sa ka nag-expect ba nga ingana day ka daghan mga igsoon ang nagmahal. No, kang bubit. No, sayang lang yung kayong sayo mga igala na kuan ang kinabuhi ba. Muna'y panaminan karos Ateneo de Manila University. Muna'y tanaw nila sa iyang kalaki. Anang ilang kabuang.
2: Good morning!
1: Ha? Muna'y tanaw nila karon nga pertin daghana day nag abiba. Tanaw ni mo mga igala dito. Ito madag pang reels lang ito ilang mga video-video eh. Eh dito lang daas Trento Agusan del Sur mga higala. Pag sa abso sa Carmen gapon giuwan. Pero gisugat gyapon sa mga tao. Kagabi eh pag sud mga higala gyud sa unang lungsod sa Agusan Sur. No kanang Trento abugi kag mungkayo agi di nimo makita ang ka municipal hall. Kumikas kadaghan mga higala sa mga tao kay diha man highway man ni agi. Ya uwan pag yod mga higala.
2: Good morning.
1: Ya pagabot San Pras amura gaid sa People Power Revolution. Unay, makaingon gani ka mga igala nga grabe gid ay. Shout out dos Crisanto Pipito nga naminaw ka uban ako. Crisanto, maing buntag ni mo diya Santo. Say, tirada na to rondol. Musta mga tong buhay-buhay? Ha? Alas 7 sa 8 na bagay galadag. Dali asa ding minuto mo ligid ay. Eh. Mensahe oy, murag ni action magkirig ni atong suga dire. Kenji, may buntag di mo diya, katropa?
2: Good morning!
1: Si Raymond Dave Manuta Ramos, good morning!
2: Good morning!
1: Then Luna, may buntag, mahaw ta? O, niyan ako daw-daw?
2: Good morning!
1: Pabahaw na ko ani, dahag paniod to, PDP laban niya to ang mga igila. Pabahaw, dahag paniod to, laban lang gyapon.
2: Good morning!
1: Si Rodel Opinaldo, Javier Chato Risma, may buntag. O, si Galicano Tim Tim, good morning, kaninyong tanan?
2: Bullseye!
1: Richard Arganda, mayong pagbalik kay Shikai niya. Sa ato mga kaigsunang Bisaya, mayong buntag ninyo dol. Kumusta ka mo mga bay? O ginawatang namos mayong panlawas, anas ka piskay. Lintak na sa kabuntagon. Aton mga kasimanwa, kauturan, mga kabianan, mga suking tagpalamati. Mayad nga aga sa inyo kagwadamong salamat sa inyo wayantod nga suporta sini aton nga pagpangalagan. Sa aton sini nga programa, subong adlaw katropa.
2: Bullseye!
1: Hindi man aton pagkalipatan ang pagbangamuyo sa aton na may gayara sa langit nga mabuligan makita. Sa aton nga pangabuhi, subong nga adlaw mga katropa.
2: Bullseye!
1: Sa aton mga kaigsunang, mga Ilocano na imbag na bigat, kada kayo amin na mga katropa, mga... kakabsat! O sa ninyo basahon, mga igala ninyo... kadali lang mga kaigsunan, kay ni chat pa niya itong amigo gikan sa nakapak na daan. Haradiritso na hatag. Sige, dagang salamat, SM, no? Alas 7, Jess na magahigalan, Dagnas Buntag. Josephine Piro, Vicente de la Rama, mayong morning. Lamidyo ng Santon Coffee Mix. Salamat niya, mama. Thank you.
2: Thank you.
1: Sa ito, mga kaigsunan, yung mga mansaka, mandaya, kamayo. Madayaw na timprano kamay ubos lumon. Salamat ay gayon sa pampaningag bayo adika natin program. Sa to mga ka-inspirasyon. Para dyan na masema yung tiba mga suon na minagkuntan sa ita programa. Mga suon ta diat yanyain ng mga yunsod. Mga suon ta isab. Didit bubungan. Good morning. Sa to mga ka-inspirasyon dias area ni Rene. Baterbunya. No, madayaw nga hinaat kaniyo mga suon. Kumusta kamo? Ha? Adiyaw nga pagpanalinghog. Kaniyo hurot. Alas 7:11. Sa ito mga kaigsunang mga Tagawg, magandang umaga po.
2: Good morning.
1: Saan man kayong panig ng mundo ngayon? Mga katropa natin sa iba't ibang bansa. Mga Pilipino na naninirahan na sa ibang bansa. Good morning.
2: Good morning. Good morning!
1: Do your cards, Danny Afa, Amfam Ala. Oh, niya ipos katropa ang buong Algabring. Good morning daw mga katropa.
2: Good morning!
1: Alas 7:11 na may kilandag na sa morning. Sa makausan ang hinaot ng anamo, may galas mayong panlawas o panguna-una. O grasyag panalangin sa tulabaw nga makagagahom. May muda na budagaya, kanatong tananing laing adlaw na sab. Laing panidasab sa itong pagpagabuhi. Ibabaw ning madanlog ng kalibutan, of course mga igala. Bahin sa itong programa, mag-ampo sa take para mabuligan ta mga igala nini nga ito ang pag-aginod sa itong kinabuhi. O niya taon-taon, human mga igala sa itong hamubong pag-ampo, warangkada na ta mga igala sa mga isgutanan, dinis Bullseye. Alas 7:12!

0: gabi kanunay mga katropa nga mga dautan. Musanay nining katilingban. Gumikan mga igala kay daghan sa mga maing tao. Og dunay mahimo nga tarong nining katilingban nang iugpos lamang.
1: Busay. Kauban si katropan Arbel Cortez.
0: Busay. Sama ka usapay igala kumusta og maing buntag kaninyong tanan. Kabisayan og Mindanao. Lokot tibok Pilipinas sa og yung manusab tibok kalibutan via internet. Welcome sa Bullseye! Ako gyapon ninyo magkauban, ako inyong ubos nga alagad, Katropang Arnel Cortez. Alas maghisgot kayo may gala sa lagunang mga katikaran. Mga balita, isyo gisgutanin. Dinikaw ka kwigso na doon ay nakong kalambigitan. Ani ang mga katropang lagunang mga katikaran itong hataga magdagaad nining buntag? Bullseye! Kagahapong adlawa mga higala, giagi na Dres Tagom, gikan sa Dabaw, paigog Panabo, mga higala, Carmen. Latas tagong paingog agusan del sur o kagabi eh, mga kaigsunan, tunga-tunga na sa gabi eh. Nakabot na mga igala si si Rene Clert or Bobet Butterbunya mga kaigsunan nga makahingang ha ang iyaha mga igalang pag-agi gumikan kay nakagidugok kini mga igsoon sa daghanang mga tao mata, tiguang no, mga driver ana mga igala nagpunsisok sa dalan. Even mga professionals mga igsoon. Higa na dahil kamainito ng suporta, sayang lang. Mga kahigalaan, gumikan kay nindutun dato. Kung sa iyang pag-agi, it's murabag a parade of victory. May tabo mangunin taon kay nahimo namang funeral convoy. Alas 7:06 na. Samta mga igala, tungataga sa magtagad. Hindi ato ang katropanihan karon ay magkalimot. Oh, ang ato paghatag og tabang karon mga higala nanay initial ang ato ang mga kaubanan sa Jensen dinato na ni mga higala itay up pod ato ang mga napalit na karon ato nang ipakita ninyo na taon-taon ha. Samtang sa mga isgutanan may higala ang nasudnon si Pangulong Bongbong Marcos nagpatawag kuno mga higala og special session no diya sa Kongreso ang sabay kamada ani. No, mag-joining House of Representatives ug Senate o ang senadora. Kay mangunta og Congress mga higala, dili man lang na senado lang. Nya wasay ubos ana nila way taas ana nila. No, kana sila mga higala ku equal branch gyud na sila. Mga katropa, House of Representatives og senado. Og kining matud pa mga higala gipatawag ni BBM aron kuno nga mapaspasan no ang mga priority bills no sa administrasyon. Tanaw na to ni mga higala kung si paspasan ani. Basig ang impeachment mga higala mo gusto ninyong paspasan. Ha? Una mga higala to ga subay-subay no sab dinhi mga higala subag bago man uban. Samtang sa dugang pa mga higala ang mga katikaran diri sa Bullseye. Adi asad mga kaigsunay atong hatagan o pagtagan. Oh, kadali lang. Ingon, abi ba na ako guway constitutional crisis? Nga na magpatawag naman lagi yung siya declare nga, oh may crisis. Lagi na ginaingon ako lagi nga, lisod man po din sila, di kabalo ni mo identify crisis. Nga, bakakon pa. Samta mga higala, kining kamatayon bito ni Rene. No, iimbestigahan na ni Karo si IDG mga higala. Nagilantaw nila ka posibleng homicide o ukaha mga higala hazing. No, mo ni mga higala ay sulti karon no, sa labaw mga higala sa CIDG. Samtang sa dugang pa mga higala ang mga katikaran na lakson ka kung sabo ko sa palasyo sigo ni Kaitano. Oy, mao ba di ay? Ala, ako na sa erong garo ka kung sabo ba na? Samta mga higala, ato ni mga higala, ato ni sawan, gumikan kay, matod pa ni abogada man ni siya, no, si Gerville Beatrix Luistro. Ego siya nga, karon kay Senador 22 naman lang, dapat ko no, 14 na lang po ang makabutar, I mean, 14 na lang po ang gikinahanglan nga boto para maka-impeach. Ato pangutan na ron, katropang Eric Siras Manait, may buntag ni Mudiha. Malipay yung kung makita na ko ng pangan, Eric Siras Manait. Asintado! Sa bastani? Ha? Sulit yun eh. Sulit impact. Ha? Nag-program na ba ka di agaon? Kano mga orasa? Ako may niton nga pagtimbaya sa ambungan kong higala din ni Stagom. Mayroon manusap sa akong ambungan. Di ba sa basta ang higala agaon? Diyan sa Dakbayan, Sugbo. Eric Siras Manait, good morning!
2: Good morning!
0: Ato pangutana ron, bay. Kining kang attorney ug Representative Luistro, tama ba ka ng iyang interpretasyon, mga igsoon? Nga, may nusa na lang kunog duha kay puslamang gatago tong isa. O niya, napriso sang usa. So, himuon na lang kunong 22 na lang mga igala kanang all kuno nga giingon sa konstitusyon kay damay giingon ang atong batakang balaod ba nga pung mga igala nga all ba all tanan. No? Kanang all kuno nga pung maigsoon, himuon na lang 22. Ah, mura magpusil. Ang pangunta na ron, nga na ba kapaspas mga igala magbago ang litras balaod? Or atong gamiton may galang prinsipyong ginaingon unless otherwise provided by law. Kana siguro no? Kay si Jingo Estrada, si Nador, basta na siya. Napriso lang. Di ba? Pero sa ako magkaiba, may gala, ang iyahang senatorial seat, wapay nakapuli. And it also applies mga higala kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Although, gatago sa siya mga higala, hinumdumi nga, wapapun ma-resolve ng ilang mga naman na sila gipangsaka di as Korte Suprema, mga kaigsunan. O niya, sa ako pagkaibaw, bisag katago siya, ang iya may galang lingkuranan, isip, isa sa mga senador, mga katropa, lain na masugat na ito niya itong dugaboy. Wa pa na may galang madeklarang bakante sa ito pa. Di mo do, 24 ang atong senador. Kabalo baka ni mo ihap may galang si Luistro, unsa ba? Baklasya ni may galang. Eh, mangunta na raman ta. Kay, ang ingon magos balaod, may gala, di abay konstitusyon akong i-dulog, na-i-kodal akong ginulog-dulog, oh. Oh, pailarag itang estudyante yan.
3: Pinoan!
0: May baka, makatahas tani may gala, oral recitation, ha?
3: Aya!
0: May lagunta ning oral recitation sa law school kong parihara aning komentaryo kay, pwede raman.
4: Secret.
0: Pero og makasugat na maghigalag profesor nga wag kita ani.
3: Pinoan.
0: Ilang. Wala ginaingon may gala na. Basha ra gyud sa puhunan nato. No? Ang kada bang ginaingon nga all. No? Ang kanang all ba mag-adjust kung pilan dali na bilin si senador. Or mas mo ba si tas ginaingon may gala nga unless otherwise provided by law. So, kung butso ba yon silang Estrada og De La Rosa, although si Estrada na priso, si De La Rosa nagtago in hiding, pero consider man sila nga senador gyapon. So, di mo do, dili mga igala 22 ang atong senador, 24 gyapon. Pero nga naman may igala nga, gusto man nilang himuon nga, nga na naging sila kaatan. Or nibati yung sila kabalaka karon kay tanaw nila mga igala, dool sa kapurautan, kiniilaha mga higalang impeachment. No, okay, tanaw nila sa umani na toro niya, nagtago ba doon ha? O niya, siyam na ko'y kinahanglan para maabsuelto. O niya, Monica ron, pasiatab sa si, kisa ni mga igala, si Mr. Ben Dalo. Karon pa na ko na-realize mga igala, hindi yun maayon yung trabahong tulpo.
3: Pinoan!
0: Pilay na income ni tulpo sa yung pagka-media, pila to, 400 million. Pildi ka. Katropang Eric Manait, pildi ka.
3: Pinoan!
0: Hindi nga itong amigo sa atong amigo mga igalag niya. Dati na itong ka-atbangs programa sa una kay program director sa DXB, sorry, RMN, si Sir Jun Duterte. Ni-retire naman na ni mga igalag sa iyahang pagka-media. Nakatigom baka ni 400 million.
3: Pinoan!
0: Kay si Tulpo, mga igala, 400 million. Kusok siguro manigbas yung mga tawahan na ba?
3: Sino?
0: Ha? Basin og. Kuyaw ni Mangungpo, kada, Mangungko, mga igala, kada interview ane, di ikin pwedeng, dili 1M.
3: Sino?
0: Buang istorya, ha? Ikaw ba, Tulpo ron nga, duda ko noy, nana po'y duha. Nga, plano, nag-intriga na po't ay. Nana ko noy, duha, may igala, ang plano mabalhin. Ya, dungog-dungog sa mga tao, posible mga igala nga si Joel Villanueva mo tumbling na sad. Ah, pwede man inyo man ang katungod, wala man tayo mahimuan na niya mga mga katropa, pero mo gyud ni timan ini nya timan an gyud mo sa mga Pilipino ron. Tinuod na mga igala. Nagtubog ang Pilipino ron, way pakialam sa mga panghitabo, nagsige na sila paminaw, nagsige na sila tanaw. Ang uban mga igala, nanagan ibana nga ningon nga undangan na ninyo ang inyong kalaki sa Senado kay ang iyang asawa ko noon din magpaana. Ano man?
3: Ay!
0: Labihan ako nung ka-stress mga higalas panghitabo sa Pilipinas. Nagangyo sila nga, nagangyo ang bana nga, oy, pag uliay na mo diha kay di na ni maayo ni ang akong asawa di na magpadog. Kay og akong kuhiton, stress daw siya. Ano man? Stress daw siya sa panahon sa nahitabo karon mga higalas Pilipinas. Pinoang istorya. Alas 7.25 na baga kay suna ng Tagnas Buntag. Samtang pulso ng Pilipino. Kunya ato sa digisgutan. Kay masuko daw ang katawan. Kamu ko nung naminaw ron. Masuko ko nung mo mga igala kung dili madayon ang impeachment. Mo ni sulti mga igala ni Luis Tromo nang kinahanglan yung kunong madayon ang impeachment. Magwild ko nung mga igala mga tao. Di ay good ha? Alas 7.26 na bagay suod ang Tagnas Morning. Nandito bagay gala karon sa ato ang katropanihan kajutlan baga kay suodan
1: XFM katropa.
0: As of this time may gala doon na tay kagahapong adlaw ah. Attention paliugot ang akong notebook gabi I mean katong akong yellow paper nga di nakasuwat tong mga listahan di sa mga donors na to donors. Ako sa ning usa-usa ho pasalamat mga kaigsunan. Michael Usnan, tama jud ka boss Arnel. Ako gabi na jud grabe na jud na akong laguta sa mga hinayupak lami na kayo i-bend ang ilang mga usi mga ilog. Ilog liog di ay. Sorry. Ako ang nasayop og basa. Well floor masaudling. Maing buntag dias may barangay na pungas. Renato Acuña pre, maing buntag ni mo dia pre, nagisi naman ni akong papel dire. Sir John Duterte, good morning. Og tong ambungan higala dias Cebu. Dias katropang Eric. Alas 7:27 na. Salamat kayo sa mga katropa nato sa naghatag og dinan ako ni usa-usahon og usay gihatag ha. Salamat, masasalamat ninyo. Kang Nick Wahaw, Dras Balio, Flora May Montesclaros, Lorena Corpis, Florespina Cabalfin. No, maing buntag ninyo diya sa mga nagtanaw dres sa YouTube, kadali lang. Koreanong Hilason, Silinduero, Luis Manzano. Si Luis Manza di ay. Wilma Flores, og Silinda Albatiera. Sige, salamat sab, no, nini mga igalang mga naghatag.
1: Thank you.
0: Si Rehino Compuesto, gikan dias Daan Bantayan, Cebu. Si Van Hendrix Mundihar, Christian J. Elliot, Jennifer Pulikit, gikan dias Dabaw. Marilo Makabingkil, salamat.
1: Good morning.
0: Kian Lister Lagnason, Jimboy Salbalion, si Joe Bordios, gikas Butuan.
1: Good morning.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: Shirley Liagas from Taiwan, May Villasiran.
1: Thank you.
0: Biloy Di Somol, June Pabs.
1: Thank you.
0: Ellen Malasarte Chu, salamat.
1: Thank you.
0: Si Agapito Medrano from Mawab.
1: Thank you.
0: Lily Blanco, gikan sa Bulacan.
1: Thank you.
0: NFP of Tagum City, salamat. Ria Sirito and families Asuncion, Bernarda and Al Bernardo Dristagom, Cirilo Cordero, si Ma'am Esther Singh, Alfredo Hicali, Australia, mayong buntag, salamat kayo sa paghatag. O si Concepcion Rodriguez sa may hingoog, salamat.
1: Thank you.
0: Excuse me po.
1: Thank you.
0: Leonardo Abiera, gikan sa Minglanilla, Cebu.
1: Thank you.
0: Jobi Datilis Yurong.
1: Thank you.
0: Lambert Caballero, mga kaubanan sa GCTCM Church, diri sa may Tagum. Salamat.
1: Thank you.
0: Si Shitty Matinaw, no, from Dabaw ba ni?
1: Thank you.
0: No, si Shitty Matinaw day. Si Erlinda Nini Sabater, ang taga doon, Julian Maa, Davao City.
1: Thank you.
0: Maing buntag nyo dito taga Davao, ha? Roel Ansuyon, taga Apokon, o si Miriam Alaman, salamat ninyo.
1: Thank you.
0: Na payuban mo, panako malista. Noon niya ako tong kalingawan niya, ugma na po na ako pasalamatan.
1: Thank you.
0: Now, kagahapon, niabot na mga igala o 26,000 ang atong kwarta.
1: Thank you.
0: Salamat kayo, no? Sa atong katropanihan. Karon, agabong ihibo, gipalit na to pasiuna og bugas. Pakita tong bugas sa itong pinalit niya agapalihugab. No, okay. Ang sunod ani, bagay soon, sunod aning bugas, na padayon tang kini mga igala mudawat sa inyong mga donasyon, 100, 50, 20, no, mga kaigsuunan, no, para makapalit ta og noodles og tingali gatas na lang or kape. Ato ibutang din na ng ayaw na ng sardinas kay tawag nini mga igala bugat bangot. Mga gisi ng silupin ba? Di ang bugas nga mong napalit. Salamat sa diay ni Sir Rinjo Espirito nga naghatag og tulo ka sakong bugas po dire. Og si Ma'am Lisel. Yikan diya kang kauban po ni Marian. sa Marian's Bulaluan, good morning.
1: Good morning.
0: Og kang boss Balong Tagaro. May buntag diya, salamat.
1: Thank you.
0: So diyan na mga kaigsunan. Ang atong pinalit nga bugas mga kaigsunan. Please pakibasa sir. Sani. Ibalik mawala akong ani. Basahon sa nato ni bi mga tirada dere. In God we trust. Lilian Arisa, morning katro bang Ernesto at Kus Luning. Tirambulo, Ronda Cebu.
1: Good morning.
0: Ang buntag niyo Cebu.
1: Good morning.
0: Si Dodoy Riola. Mga magnanakaw sa flood control scandal ra ang ganahan sa impeachment. Nagsanib puwersa na mga politikong mga kawatan.
1: Good morning!
0: Ruby Mutia, Kinis Jewel, Villanueva, kung mo tumbling gani, utabi gani ang baba, mura yun o gibayutan. Dalhon pang ngalans Ginoo, panuway man di ay. Uy, panuway na Dennis Jewel. Ayan Simbahon, tuktuak. Gusto mo makadungog ni Tuktuak? Salamat Mr. President. Unya na kada sa pag-apil-apil kay madabal sa miyaning na ay maning abuha kay di pa ni pamulitika kanang imo. Kung ano na natural inyo ng buhaton kay trabaho man ninyo na maibog di mo manglihok dia. Gerson Dumandan, Sir Ronel, good morning. Pa-shoutout daw si Crisanto Bipito, siyang asawa, nga dugay na wa mi uli sa ila. Kumusta na daw to? Siya kayang iyang anak nangita niya hinaot nga makadungog to siya. Usmay pangan! Asa ba sad ni uli? Asa ba sad ni lakaw? Taga-asa man to? Taga dirito sa among area, pwede rin na mo mapanawagan. Si Gina Schaefer, nakakagalit talaga ang mga pangyayari dyan sa Pilipinas. Magkanya-kanya sila sa ng government. Luzon, Visayas at Mindanao. Naglulukuhan na lang sila. Ang Senado, sira na talaga. Na-divide na. Kawawa naman si sir. Inuubo ka na sir. Inom ka lang ng gamot. Hindi mainom yung gamot nam kasi ang gamot dito sa amin, malaki yan eh. Pag sinabi mong gamot dito, ma'am, kahoy yan. No? Tambal hinoon, ma'am, muinom ko na. Bitaw, salamat sa concern, mga higala. No, so, alas ato mga kaigsuunan, no? Kaghapon, nakapalit na tagbugas, unya, gituyo na mo ni Gianam og palit, ang tanan nga inyong i-donate sa karon, no, katong mga mo-donate pa diha, ipalit na sa nato na og napamay na bilin, idugang nato na mga igal, ipalit na to og kining pang-repack na to nga silupin, ingon manusab, kining noodles, kape, o guban pa nga pwede na to mapalit mga kaigsuunan. No? So, salamat kayo!
1: Thank you!
0: Di mga igal, ang ato ang mga accounts, no, nga pwede ninyong masendan, paliog ugab.
1: Thank you!
0: No, ang ato ang GCash, 09915370 0917-597-8509. Subli una ko, 0991-537-8509. Again, 0991-537-8509. Ang atong BPI, no, 6926-287544. 6926-287544. Ang atong good time o good time eh, no, sabay tawag ana, 0-01-61-71-82-2041. Dali ra kayo ng memorization ha, 0-01-61-71-82-2041 mga katropa. So mo na yato ang kuan, ibutang lang na muna diha sa ubos. Unya, sundalan ninyo, pinakadali ana GCash gyud. No? Unya, pagkahuman makasend na mo mga katropa, i-screenshot ang inyohang ganang proof of ano, na send ninyo and then i-message na sa ako ah. By the way, salamat sa mga naghatag nga wa na nagpahingan. No, salamat ninyo.
1: Thank you.
0: May mga mag-request gyud ba nga, sir, nagpahibaw lang ba nga, at least ma-confirm ang ilang nadawat ba. Oh niya, mayingon na sila nga, sir, mauna ni, na-send na mo, pa-confirm lang kung receive ba. Gina-confirm na ko na mga katropa for your peace of mind, of course, mga kaigsuunan. And then, katunguban, way problema, mga egal mo yung kagmoni pangan, moni mong pasalamatan, no problem. Eh, pwede ba sa good ka nga, ay mong mga silingan di, agdaho ni mo ba? Mag-amutan ta, mag-sikwinta-sikwinta ta, total. Para man niyo sa ato mga kaigsuunang tabangunon. Pwede kayo na niya. Imo da yung iswat dito. Muna naghatag. At ato ng pasalamatan usa-usa mga igala.
1: Good morning!
0: So muna mga igala, magpabili lang atong GCash number diha. No, pwede ninyo na mga igala. Diha mo send. And then, pagkauman makasend, screenshot mga kaigsunan. Kay doon na tayo bugas dire. Doon na tayo 20 kasakong bugas. 20 na tanan. And then, dugangan tanan mga igala. Kung kaya paskwarta. Total, may ano pa man ta, may isa kasi, almost 1 week pa ta, mga katropa. At least, ang target na to karon, magaigsoon, katong wala nahatagan. Kaya mo man lang kung kasagaran ang issue ba. Layo-layo, naging hinoon siguro ni, pero, aron masiguro nga tanan, mga higala makadawat. Hindi man yung tanan maapod. No, bisag sa kanang DSWD, mga higala nga tabang. Di man yung tanan matabang, maapod-apod yun. Naamag yun mga igala, di maabot sa tabang. Sumuha na itong punteriya karon mga kaigsunan. And ayaw ko na ahanga, wala nang kahadlok sa mga kaigsunan nato dito sa Jensan. Eh ginoo ko, kagahapon ang daan, kagahapon sa hapon, kaisa. Pagkagabi na nasad mga igala tayo.
1: Bullseye!
0: Ka na mga tao ganing nagigikanan na mga igala kusong nalinog. Sus, grabe ang kalisang ano eh. Ang uban ron ba, wala itog-tog silang balay. Wala po sila balay. Eh na nga, gusbat naman.
1: Bullseye!
0: Sige, sumauna mga katropa. Willing kaya puntaan ng bata, abli ang atong istasyon sa pagdawat mga higala sa inyong mga hinabang. O nga, kanang kinasing-kasing. Wala ni Pugsanay, ha? Wala ni Pugsanay, mga kaigsunan. Kinahanglan nga, kinahanglan mo, hatag ka, matodpas Bible, mga higala. Ang Ginoo, malipay atong mga cheerful giver. Kaya muhatag ka nga magkusmod, ayaw na lang. Better not. No, ayaw na lang mga igala. Kaya nga no, makasa patang tanan na lang. Unya ka mo mga igala naghatag, ipasalig sa namo ninyo nga kini mga igala ang inyong gihatag down to the last centavo will be ano accounted for and it will be spent mga igala para sa ato mga kaigsuunan nga nanginahanglan mga katropa. Once again, thank you.
1: Thank you.
0: Robby Mutya, pa-shoutout taga Agusan del Sur, mga Kirikon family. Good morning.
1: Good morning.
0: Sa taga Agusan. Katropa, basing makahatag pod ko, bisag gamay lang, manginabuhi sa pod ko. Ayaw i-pressure inyong sarili, kung naalang, ha? Una-una daw ng pananglitan, natay, nagtanaw din nga sa YouTube, natay 635. Imagine, nagmuhatag na tag 100. Gab. So na po tayo another 6,000. Or, dako na ng, tama ba? Og tag-jis, yeah, tag-jis. 6,000 og tag-jis? May libugo ay ginatugmat. 636 times 10, gab. Muna 6,000. Tag-jis na ha? Oh. Jis na yatag ni mo. Labi na, tag 100. Tama ba? 60 mil na maabot ang utag 100 lang atag? Oh, dali. Ang labi, no? Inga na mga igala ka kuan ba? Inga na ka kana bang inga na ka kinimpag dinaba nga ibitaw? Pagingon ako nga mahatag 100 ang matag usa ang 636 na 631 na lang nanibot ang lima. Joke na to, basi mo tuusan mo. Yung ko, ang pasabot na ko, bisan pag piso-piso ra itong gihatag, mga igala, ay namalik! Bisan pag piso-piso ra itong gihatag, mga igala, no? Dako na na siyang kahimuan, dako na na siyang matigom, mga kaigsunan, no? So, ay mo, basi inyo pong pressure sa sarili, katag 100 yun. Reklamo, magani mo, amutan sa kortina sa eskulahan. Kasabot ko, anak. Yo si gipatimbaya ni Rodel Opinaldo, Tatay Roger Opinaldo. Minaw daron, salamat, may budag.
1: Good morning.
0: Nan, arita may gala sa dugang pang katikaran. Kagahapon mga kaigsunan, no? Sa mga taga Cebu diha, no? Please bear with us. No, gumikan kay makakurat mga kaigsunan, no? Ingos Christ na lasa. Good morning, lami sa Paminaw, makatabang indeed. No? Wa nag ayaw naghulata nga madato pa ka para mutabang ka. Kay basi naghulat ka mga igala nga mamilyonaryo ba para mutabang. No. Ang tinuod ya pagtabang mga igala kanang 100 na lang imong kwarta tunga ta. Ana na. Lagi. Ana 100 na lang imong kwarta mga igala unya ipahuam nimo kanang ang imong bugas mga igala 2 na lang ka kilo pero ipahuam nimo silingan para di lang ikay mabuhi, mabuhi sa sila. No, kung magdunga ug mamatay man magdunga sa dagkamatay. At least kung mapas mo man, magdungan sa nagkapas mo. Pero kanang muhatag-tag, gumikan kay bilyonaryo na ta, kasagaran na mga igala, pakitang tao. Ang tinuod nga paghatag, maigsoon kanang a part of yourself ba? No, parte sa imong kinabuhi, imong mga igalang tibhangan, kay paambit ni musuban. Muna ipaambit. Kanang muhatag ang sobra, mga igala, di na siya paambit. Na ay, naghatag diri, di magpahingaan. Iyang gi istorya iyang mga anak nga gikuhaan niya ang baon, no? Gikwenta niya, gikuhaan niya, nakahatag siya may galag amount. No, ingani. Mga katropa, mo nang ampigan gyud namo nang inyong gihatag ano man. Magabaan ta no eh. Inyo na mga hinaguan, inyo na mga gisingtan mga igala. Kiniramang gobyernong di mo ilag gabas tao. I mean, kinibang politiko. Ng mga kawatan, mga higala. Mora man, hindi mo ilang gaba sa tao ba? Nga sayon-sayon na nila mga higala ng atong kwarta. Nga gikan mga higalas, buluhisan o kaw-kaw. Kunya gastuhon sa ilang mga personal nga mga kapritso. Ilang mga itkabs. Mga maluho nga kinabuhi. Mga bag, mga mahalon. Ang ilang bag, mga higala, kaya na nga mosustain sa atong tibuok tuig nga panginabuhi, isa kalungsuran. Ngano man, mahal kayong bag. No, mga designer's bag. Katog yung mga mil-mil, mga igalang kantidad, milyon-milyones, pagani. Tuwain taon, mga igala, sa kubag rin yung madali-dali. Magkalisod, pag yun, mga igala, kana ba yung huyang ron, ikubag. Kunya, di pag yun, libre ng ikubag, kaya mupalit ka, mga igalag, mga convenience store, mga unsaron, mga tindahan, ipapalit mo yun ang ikubag. Kaya naama sa'yo mga, kanagitawag nila, no to single use plastic ko, no? Kadagag chichiburitsi. Alas 7.43 na, mga higala, Dagnas morning. Kagahapon, giagi mga higala sa Dristagum, no, ang patayng lawas o kining funeral convoy mga igsoon ni Rene Baterbunya. Makaingon lagi ka nga, kabi asa man gika ni mga tao? Gika sa Dabaw, ato silag panabo, and then sa Carmen giuwan, gisugat sa tao. Kini mga igala nyo nakita sa screen karon, mauni ang sa Trento, Agusan del Sur. Mga alas 7 ang takna sa gabi. Imagina na ba, uwan. No? Ulan kaayo magkaigsuunan. No? Pero ang mga tao, mga kabataan, mga hamtong, driver, mga officials gobyerno, police, naa, oh, kita ka na. highway man na. Kanya ka na, atbang nasa ilang munisipyo. Mga kaigsuunan, tanawa daw na. No? Mura magahigalag, sobra pa celebrity. No?

Igala kang Rene. No? Sayang, daghang na usikan maigala siya ang kinabuhi. Gumikan kay na sawa na kaila. Intawon ba nang amo man ning kababayan ni Gab ni, taga-Agusan del Sur man ni mga igala. Nga na dunay pangandoy ba? Pangandoy sa kinabuhi. Nang eskwela mga igala sa Ateneo. Una iya haganing linya kanon ay I am just a kid with a dream. No? I am just a kid with a dream. Nya MVP na siya sa diri sa Dabraa, no, sa Davao, Davao mga katropa, no? MVP na siya. Ila doon na sa kimay man muduwag basketball. Unya kanang iyang ka humble bitaw, kanang iyang pagkamapaubsanon, mo jud na isa mga igala nga naka pa kuan sa mga tao, no? Tawa na tagom na oh gahapon mga igala. No? Diri man sa na nagduwa gud si kuan atong February, si Rene katong Dabraa. February 2026 mga kaigsuunan. Awa o. Oh. Ing ana kadaghan mga higala ang nagsugat kagahapon. No? Pero tindaghan na mga kaigsuunan. Unta kani, no? Nagamantag mga maayong atlet. Unta ba ang atong gobyerno, no? Di lang po taman mga higala diya sa dagang istorya. Mapanalipdag sa ning ato mga higala mga atleta. O mga potential mga higala nga mga kuan. Oh, nag-effort ba yun ang tao, bay? Di yun ka makaingon nga for the content ng gihimo sa mga tao, diha. Abi nimo? Ganahan ka magpaulan for the content lang? Ganahan ka magahigala magpreparar diag mga tarpulin for just for the show? No. Doon yun sila magahigala. Gibati sa gin nila. Nagahap ka na lagi gabi iyo sa Trento, Agusan del Sur na mga higala. No? Nagsyagit-syagit ang mga tao o MVP. MVP. Mo na iyang funeral convoy. Mga kaigsuunan. Ulan! No, perting ulan na. Pero wa na mga igala isapayan sa mga tao. No? Wa na isapayan sa mga tao mga kaigsuunan. No, kini dili lang ni mga igala pahigmata ngadto sa ato ang mga private sector kun dili mismo sa atong gobyerno. Ang atong gobyerno bay no, fuera de los buenos o kaha mga igala ingani na lang. Ato na lang ni dawaton nga realidad. Dili kayo ta kabalo mo amping og talent sa mga kining talentadong Pinoy na to. Dunay mga future, dunay mga skills gani. No, kasagaran mo nang uban. Do you think mga igala kinahanglan pang muadto og Manila ang usa ka naay talent nga Pilipino kung ang government mismo maka-offer og maayo, and then ang tanan nga mga training mga igala is well supervised and everything mga igala is provided for. Do you think mga igala nga kinala pang mugambol sa usa ka batan-on mga higala, biyaan yung pamilya alang sa kining katumanan sa yung pangandoy niya. Kabalo ka unsay nakanindot aning bataan ni si Rene? Mga kaigsuunan, daghag kulihiyo ga-offer niya, dagkog offer. Mga katropa. Dagkog offer, dagkog talent fee. Scholar, mga kaigsuunan. Pero kay bao ka, ang iyang gidawat katulad yung eskwelahan nga nag-offer, mga igsuon nga apilon, no, ang iyang mga manghod sa scholarship. No? Kuan ba? Kanabang usa ka batan-on nga manggihuna-hunaon ba? No? Sa kini magahigalang iyang mga igsuon. Buutan nga bata. In short. Yan ka mo mga batan-on di agatanaw. Unta, mahimo siyang kapanaminan. No? Kanalanda ang I am just a kid with a dream. Kaya niya mga higala, luyos kamingaw. Biyaan mga higala iyang pamilya. No, yung mahal sa kinabuhi para tumanon ang pangandoy niya. Kana ganing pangandoy mga higala nga dili selfish. Kana pangandoy ba nga it always includes imong mahal sa kinabuhi. Kaya may mga tao mga higala nga gituman nila ilang pangandoy pero after that mga higala nga kabot na nila ilang pangandoy. Wa na ilabot mga higala mga tao nga nagmahal nila. Pero kani si Clert mga higala, Rene Clert Bubit Baterbonya. Ang iyang pangandoy bagay soon para sa iyang pamilya, no? Unay dako kay na may galang kapanaminan labi na sa mga batan-on karon. Nga inyo man ka nang idolo, no? Fans man kamong Rene, no? Kay nagalay man ka na may galang naguot ang traffic and traffic mga igala ang flow sa traffic mga igala stagom kagahapon. Gikan dito mga igala sa kanukutan paingon diri mga igala sa may magdum. Imagine na way ba kapatapok ingana mga igsoon bisa pag bubisitas BBM. Way mo sugat og ingana kadaghan pakialam sa mga tao anang BBM. Pero kini mga igala si Rene, no?
bisag

0: ulan, no? Gabi na. Gisugat gyud siya sa mga tao. Subo lang maigala kay di na gyud mabalik ang tanan. Pero dapat lagi, sa gikaygon ko, nakabahin ining komentaryo na to, bay. Gobyerno unta atong panindoton. Oh, pag naghantag, unsa pay pulos anang palarong pambansa na to. Oh, nga di tamang discover og mga talentado yung mga Pilipino nga magamit nato sa natad sa sports. And kining sports ayaw ni gi-underestimate ning sports kay kabahin ni mga higala sa atua mga igsoong katungod man eh. Kini pag duwa mga higala, no? Kini pag develop sa sports. O galing na Sports Commission ng Pilipinas. Tinuod na mga kaigsoonan. So dapat, no? Kanang gasto na to. Gasto man yun na mga higala ng mga palarong pambansa, di ba? Dapat ang gobyerno ana sad mga higala makatan-aw nga ay kaning mga bataan ni ato ning ampingan, no? Sigurado na to ang training ani standard, no? Sigurado na to ang training ani dili lang kuan nya kanang iya gyud sa gobyerno. O di pang karon wa may wa man puy offer ang gobyerno mga higala. Ultimo siguro scholarship para karon naman lang siguro mga higala nga naay gobyerno mag-apil-apil. Pero ang kasagaran gyud ang hilig gyud bago pero-offer di agab. Kanang yung mga private, no? Kuhaon para ning team, ning team mo naghihilig mag-offer. Pero ang government na ambot lang di magani halos mga igala buhatag ng mga kuan nag solicita nimo para sa kuan ka nang magpadula kag basketball sa barangay. Kung muhatag man mga higala gusto nga nakabutang star pulin ilang pangan. O na mga higala larawan san sa tuang isgutan ng sports. Pasalamat ganita. Nanay mga facilities karon. Kung kaya ninyo magbuhat og mga facilities ana mga pickleball. Unta kaya sa ninyo mohimog mga facilities ana mga sports mga higala nga para sa mga kabataan. Pickleball kay pang tito man. Pickleball may higala nga kadugay ang pickleball bahugrad kabit-kabit. Dakong binuang. Dagang salamat sa pagtandog sa kasing-kasing sa mga tao. Bet, no? Rene Clerk Butterbunya atong kababayan from Agusan del Sur. So fly high og sa untaman sa mga kabanay yang ginikanan, no? Pahasubo og pagampo ang maka move on. Wa man gitay mahimo mga higala nang nahitabo na man gyud. Pero di sad pwede nga dungan sa iyang pagkawa mawara sad mga higala ang pagpangita sa hustisya. Manubag ang angay, manubag. Alas 7:53 sa mga higalang dagna sa itong bagbo na gubanuman. Inibahin natin kaninyo maigson sa Santone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. No, ato mga katropa riha nga nagluya, ay diog, luya-luya taon. Ay, si Rene Butterbunya, nitaliwan na. Wala na si problema mga higala, no? Natandog ta, nasayangan ta, pero realidad ni mga kaisunan. Ano na ito mabalik? Kita nga may mga buhi pa. Oy, napatay giatiman. Napatay laing dili ni dula. No, bugno. Ayan yung tinudanay. Pagpangita na ito mga egalaga, panginabuhi. Mga kabataan na ito may mga pangandoy. Kana mga kabataan nga moingon, I am just a kid with a dream. Musundog kang Butterbunya, suportahin tao ninyo na. So, unsa man na pagsuporta kung kita mga ginikanan, ultimo rapod. Mayok mo kring tao, guwa ikesarang. Muna mga higala nga, kinanglan ang atong lawas. Lawas may puhunan Diyos kabos. Hindi naman narbaho, sa may atong lamyon. O hindi naman mga higala, mang lihok, o sa may atong lungagon. Di na ba ni madama, higala, labing-labing ning kaon. Hey, mureklamo yun ang imong tukbi diya, may higala. Impas yun ka. O, kinanglan yun kang mulihok. Muna, kinanglan, may higala, di mabalda ang panginabuhi. Ha? Kinanglan niya ang lawas, kanon ay may higala ligon. Og inuma mga higala ang Santone Plus Gold kay makahatag nimo kini og healthy ka body og stronger nga immunity. Kabog mga sayo in town dihang nagbati may galag diabetes. Di pa uwahi ang tanan mga higala. Likay sa aking likayan o niya kaon sa aking kaunon. Di kay kaon sa likayan o niya ang mga aking kaunon di sa kaunon. Mabali mga uban. Kimao pa to'y diabetes mo pa'y kusog mo inog soft drinks. Mao pa to'y diabetic mga igala, mao pa'y kusog mo kaog kanon. Mao pa'y diabetic mga igala, mao pa'y dugay matuog. Mao pa'y diabetic mga igsoon, mao pa'y badlungon. Kaya nga naman, mura magyabong pataya, ayaw. Oh, tinuod na mga igalang orang pataya, pero lahi ba yan ang kamatayon sa 80 anyos kaysa 100? Yan naman katropang Arnel, ang 80 ang madawat 10 mil ra, ang 100, 100,000 pod. So, di ba lahi? Oh, ang 80 may igalang, mamatay kag 80, imong madawat 10 mil ra kay octogenarian ra ka. Kung 100 imong edad mamatay ka mga higala, ang madawat nimo 100 kay centenarian ka. Oh, asa karon moingon kag maurang pataya, lahi. So por isa, ang pingi ang imong lawas. Alas 6:56 na. Good morning kag Dong Charles Luison. Good morning.
1: Good morning.
0: Si RJ Dilga Agron, mayong buntag. Watching from Mawab Davao de Oro. Apil Judmig atang gahapon kang Mr. MVP. Nagkat lagi mga katropa. Oh, Jing Pigarido, mayong buntag. Johnny Abiera, mayong buntag diha ni mo sir Basin, nag-hire mo og utility diha. Og Johnny Tres kay naa koy asawa, diri walay trabaho pa pait kay mi. Nagbalik na ang eskwela. Og ako lang siguro ay masunod katropa niya, ako lang tag-iya mo hire ko eh. Yung asawa man niya Igor Ramasad mi na narbaho, ganin niya mag-agad Ramasad mi, kung si approval sa among mga busing. Oh, so kanalay ako matubag yun ana. Oh, sila kay mga manginaot ko na sa mga ingon din, mangitag trabaho, kay isto ingon din ako ninyo. Bert Bastasa, mayong buntag. Good morning, Katropa Carnel, watching and listening from Puruk, Tres Kimamon, Santo Tomas, Davao del Norte. Karoon ba ko kabalik og chat kay BC Permi, always sa kapaminaw sa radyo. Naglanog-lanog Permi ang XFM diri. Pero subo lang paminawon atong basketball player, unta sa nga probinsya na mitaliwan man. Para nako, murag intentional ang pagkamatay niya, Katropa. Apasumpay ni ini, gisulti ba kaya gala sa CIDG gab? Ay pakita na itong yung sa CIDG nga. Doon na ilang inalantaw karon ng mga angulo, mga kaigsunan. Paminaw na to. No, si, kisa ganini, si, ato na tanawon sa mga kaigsunan rin sa atong libros paniid. Libros paniid, Sikan Edition. Asa naman itong mga igala? Si Police Major Robert Morico II. No, nga dako matud bang posibilidad sa CIDG ni siya. No, dako matud bang posibilidad nga hazing. Oy, mo ba? Sa tubag ka na murag initiation rights. Panggalan na nyo nagmauhon, grabe sa naingana, no? At dominaon mga katropa.
2: XFM Katropa.
3: What I can say right now is this investigation is now turned into a possible homicide investigation or hazing investigation. As you can see, the hazing anti-hazing act of 2018 applies not only sa mga fraternity, sa academies, sa mga organizations such as police trainings. It also applies to to any organization or a requirement for continuing membership. Among the possible the force, calisthenics, exposure to the weather, or any other brutal treatment or forced physical activity. What I can say right now is this investigation
2: okay. Is XFM Katropa.
0: So matod ba mga higala ni Morico, noong Police Major General Robert Morico II, na there is a possibility mga higson from kining drowning, no, sa pagkalumos lang into hazing or either homicide mga higala, lagdatan na o karong angulo. No, dili man lang ng hazing nagpasabot niya kanabang gibunalan bisan ang extreme weather condition, no, kay daga na kaingon niya kanang dagat daw lagi dias baler, no, pretty kuno kusugas mga bawd ana nya dako pangutan nganong kana ang gipili. No, so dagay angay manubag ni nini resign naman po to si Baldwin mga kaigsuunan. Sige. Alas 8 na, mga igalas buntag. Timbayaon siya na ako ni mga igalang dugang pa. Kaya rin sa politika na po. Evangeline Bisande, mayang buntag. Kung si PRRD ang presidente karon magkurog yun sila sa kahadlok. Kita bito ni mo ang kalainan. No? Kung si Digong Patog, ibalikas na ng mga igalang eskwelahan. No? Partikularmente nandito sa Manila.